0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
4: Na, apa di ay na?
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Duol na ta diri no,
7: accessible ug affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Good morning, Pastor Dan.
9: Yes, sa palig pala ila, and then taga-asa.
8: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga-kyari Manolo.
9: Dudu-akop, kyari Manolo. Yes, igan dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan.
8: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Limak nga akong napalit.
9: Okay, sige pa tayo na igan.
8: Ay, namang ko kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubitin mag Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang, dili ka maulili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi Palitan, Pastor Dan, tuligima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, nag-gamay na iyang tiya, makaihin na pulchag tarong, tapos magtulog na pulchag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan, sa bigimak na akong dipalitan. Nakanunan ako balungo sa radyo. Ako ito rin na nampapangal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagyan dito Ginoo ang makasayo sa balatian.
9: Sa lang pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Ko si Teresa Ahero sa Hingog City.
9: Yes, Igan.
12: Magtisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
9: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
9: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, nimboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
9: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
9: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
12: Aroma herbal oil ang
13: akong ginagamit sa iya. Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
14: Mga on na ta!
15: Uy! Kalami sa sinabaw!
16: Naabay kinilaw!
17: Ilabas ang bida sa lamisa!
18: Fuego Blend Jelly Paste!
16: Kalami ane!
18: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
17: Sukad karon, mataghamal, kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
19: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Teresa Baga Kulunya Prof. Tres Kulun Balinsia City 73.
2: Gagamit ano
1: ba? Oh, gagamit ko.
2: Hindi na
1: sa una nagagamit ko ni Nolian ma ko nga palit ko ko otro.
2: Sa gibati ko.
1: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung grupo sa gapang kapoyon ko dali Nolian man.
2: Mayroon din mo sa
1: BG Max. Salamat kayo sa kuwan kaming BG Max nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kayo, sir, ha. Sa wala pagkasulay, maayo kaming pagmahin mo, magpalit mo aning BG Max kay makaayaw din sa atong sakit. Makatabang din pag-ayaw sa ato.

0: water pulintay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
0: Naapari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadi rin no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya. Nga, sila
5: magagamit po ni Ining Haplas. Okay, salamat igan, salamat igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat
7: po,
6: Pastor.
5: Okay.
7: Gang! Gang! Sakit na kayo, patanggang!
8: Halagang, basing mga anak na ka, dili na ta maglangan at doon na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: 98.5. Numero uno sa bali.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
3: Mauni, ato ni.
4: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
5: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
4: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
5: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
4: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
5: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
4: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhanan sa Valencia.
6: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
7: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
8: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
9: Babae, ayaw kahadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 mas ila nga anti-violence against women and children.
10: Ito pud akong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya og bigimat siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ngayon siya nga kumusta man wala man gyud gumaloyan nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila ni lubag na. Pero wa gyud siya muunsag gumikan sa bigimat. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat yun as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadagko niyon sila nga mamatay na ko kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat nihupa akong dugo tapos pag tulog kag adlaw gikan karon tulog adlaw nagtrabaho dayon ko sa Flying B. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying B. So naayo to siya. So pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag kana ko og taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan jud igsoon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo og mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo og protection sa Ginoo. Bisan asa kanila kaw ang Ginoo nagagaid kan mo. So thank you.
11: May good news!
12: Hello! Oy, unsa koy good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
11: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Kinsa ni pala yung taga-asa?
16: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
15: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
16: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasana ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
15: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
16: Nakoy arthritis.
15: Arthritis.
16: Oh, nagpasikat po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
15: So, igan, okay na karon. Pila nakadlaw ka di ay nga di makalakaw.
16: Tulog ka adlaw.
15: Tulog ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
16: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
15: Amen. Okay, salamat din kaayo sa pag-testify.
17: Bisan ka bus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang-serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
18: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Yes, assist. Ang inong dan sa sigdulag computer na apektuhan ang iyang kuan, unsa may nahitabuot to? Unsa siya na kuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
2: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pastor ba kay kalitra lagi kaya nahitabo sa iya.
1: So nagkumatos dahin siya dito sa ospital.
2: Hindi kuan ang siya, kuan, dugo o ihi niya. Normal man, motong di-refer siya o kuan niya. Hindi kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
1: Oo.
2: Nga, di man musugot, di man may musugot kay. Di kuan pa man siya, bamurag-murisan pagani siya.
1: Oo, okay, oo.
2: Motong pagkahuman ato, pastor, di kuan, mga pila pa dyan ka oras, di sulod dahin siya sa ICU, di monitor siya kay. Kuan man, kanang, di man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, di lang siya muliho.
1: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wag kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
2: 10 days, pastor.
1: 10 days. So, maragtabot sa punto, magnawadaan ka na paglaom.
2: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi, nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mawag nga, ya, panginta gid sila, nagsige sila tuyok-tuyok sa Asunsyon, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa nga.
1: So, umangi pa ino, ano siya dito po? Pinakaadlaw yung pag-inom?
2: Tulo ka, kainuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, mut, bango na siya.
1: Okay. Anak mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya?
2: Kuan na siya, magsigig, lihok.
1: Okay. Salamat di kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Maibutan ni mo diyan kaibigan.
3: Ako si Eric Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
2: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
3: Eric Villareza.
2: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
3: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taong doktor na naagin sa labero. Ibalik ang naging kamot niya kay Ari Guarang.
2: Okay.
3: Kaya magiging mo na mo.
2: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa labisa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Nakaplas po ang aroma na eh.
7: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Oh, okay. Duha ka ruma. Okay.
7: Hindi ako pa, naku, nindos giyo ka ayaw, nagunong man itong nangulmul.
2: Oo.
7: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
2: Okay. So, imong punto na ay, nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko. Last ko hato, makatulog na ako. Kuhaan niya. Pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
8: May good news!
9: Hello, oy, unsa koy good news!
8: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido, og di kalidad nga trabaho. Puhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema Mare, at the dance

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Numero uno sa bali.
3: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirapang sa duha ka managlahing anti-drug operation.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
2: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
1: Mauni, ato ni.
5: Mo 98.5.

0: mo.
1: 98.5.
2: Itong June 27, namay na matay na mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag libaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud naayo, pero human gyud namo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy murag dili na maayo naabot naman ni sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
0: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Diyos.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend, jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
8: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man. Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Happy anniversary.
11: I love you.
10: Akong gift ni mo.
11: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di pa.
11: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigpatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mapundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures, panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok, gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves o pantalon, o kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayo paghuhat nga mo grabe pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration, inum og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi, dili kinahanglan nga maghuhat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang, limpyohi ang atong panimalay, wag tanga ang mga breeding sites sa lamok, panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pag-amhanan ning Dakbayan sa Valencia.
16: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa labisa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa loon. Lamig yun.
16: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
17: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
18: Surprise, Lola!
19: Hala, onsya na!
18: Happy anniversary, Lolo, Lola!
19: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
5: Naapay mga t-shirt, oh?
19: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga naatong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
20: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
21: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
22: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
20: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
23: sa GRD Quezon Printing Services.
22: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
24: Yes, Igan.
25: Magkisimunay ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
24: Okay.
25: Di siya makalipo. Tapos, yang mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyang sampot. Yeah. ang akong ginatambal aroma sa oil.
0: Okay.
25: In 1 month siguro pasto nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, samad siya hubang may yaplas, may boto, di na ulian. Din karon dili naman na siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
0: Salamat sa Diyos.
25: Na, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
0: So, aroma herbal oil ka? Igan.
25: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
25: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mamuragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
25: Okay pastor, salamat po pastor.
0: Okay.
1: Numero uno sa bali.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
6: Ang musunod na programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sayad ka sa among kalisod. Na sayad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo ang kaming tanan sa mga sala ng among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo na magkakaplag o mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab. Aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman ng mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangiin taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di na mong malikayan magpanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga mong nabuhay. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo. Mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kinintanan Amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Sada! Tulumanon gimug na alang sa kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

Itong oras, mga kaigsunan, doon na tayo 17 minutos na, milapas sa alas 11 ang tagna, mga gala sa hudto. Ang programang Ratsada, mabati na sabi ni sa DXRK, Radyo Kaibigan. Pasinsya kayo, mga gala, no? Kay medyo na langan tagamay, tugod mga igsoon sa mga kakhulian. Ayan, mga igsoon. Anyway, live karon ang inyong mabati, mga igsoon. Kining atog programa din sa DXRK Radyo. Radyo Kaibigan, adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 7 nini nga bulan sa Oktubre 2026. At anto ta mga gala, alas 12 mga igsoon ang takna sa kautuhon. Ratsada. Sa ngalan sa among station manager si Estefanie Dangalio Yuti. O kauban usab sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Sa atong tulo mga gala ka mga technician on board karon ang akong co-pilot dire sa studio si Egan Engineer Joshua Sison. Dito ta sa transmitter, kauban sab nato sila dito si Engineer Egan Ramil Bedrejo o Engineer Egan John Tingkang. Sa among kuya Reginald John o Kuya RJ, kulba sa ito imong biyahe kagahapon, Kuya ba? Katong gasakay kagkuan ITB nga murag ako may sanaw kayo sa ako pananaw nga ang kilid o kilid may gala sa giyagian ni Kuya RJ. Perti may gala ang Pampanga, bangin. Kursunada kayos Kuya RJ, mga gala sa kaysayang ITB. Pag humaan dito dayon, hulay-hulay, lingkod-lingkod, hanggab o pirti kayo kaprisko nga hangin, di ba Kuya? Muna'y giingon mga kaysunan nga, diha rin nato ni mga gala malanghap ang prisko kayong hangin kung naata mga iksoon sa tumoy sa buntod. Bukid, pirti mga gala kayo kaprisko ang hangin diyang napita. Unya, makita isa nato mga iso, no? Nga grabe ang pags. Usagi na sa akong pangarap. Nga, ingon na, bitaw. No, tama na lang taanis pangarap. Kaya di magin nato na pwede makuan. Wa man tayo ITB. Anyway, salamat kayo sa among technical consultant, Gerald Redangalio, labaw sa among tagiog tagdumala. Ang CEO ta Tagiag Tugdumala, ang pastor ng bayan. Maingat daw diya kanimo Kuya Pastor Dan Dangalio. Ulan init, rain or shine, ang serbisyo mga igsoon sa kaibigan. Walang makakapigil, mga igsoon. Bisan pa may gala tingalig magbaha. Basta sa ngalan nga muserbisyo o serbisyuhan ang mga membro. Naagyod mga igsoon diha si kanunay muhatag o serbisyong totoo si Kuya Pastor Dan Dangalio. Unsa na may naitabo, 35 na kaadlaw karon mga igala. Ika-35 kaadlaw ron Diyos, no? Sa nagapadayon mga igala, impeachment trial ni BP Indaysara Duterte. Murama mga igsoon o nagkadugay, nagkaway lami. Nagkadugay mga kaigsunan, nagkasamot may gala o kamala ang presentasyon sa prosekusyon. Asa man itong ilang giingon nga bomb, kuan kini ang time bomb nga mga ebidensya. Asa man itong ilang panghinambog nga mala explosive bomb kuno mga igsoon ng ilang mga witnesses. Hantod gyapon mga gala, karo panahon na mga igsoon, gasige lang gyapon sila pangalap. Fishing expedition, pangalap o mga ebidensya para ang ilang ikasupot sa kaso kunuhang gipayad nila mga igsoon sa atong Vice Presidente. Nanawa ni atong nasod karon mga igsoon. Ang ubang mga nasod may gala, grabe ang ilahang kini ang upgrade sa ilang mga kagamitan, kahimanan o mahimo pa mga igsoon sa ubang nasod. Gapang lutaw na sa kawanangan ng ilang mga salakyan dito. Ang sa ato dres Pilipinas, imbis mga igala nga mo gukod-gukod puta gamay sa kuan bitaw? Kanabang mga modernized technology. Naunsa naman ni noon mga igala nga mura man og
Giparihaon man ta may gala sa utok sa atong kiniang sa utok may gala ni mga adik. Ngay mo na lang dula-dulaan mga igsoon ang mga kagamitan sa atong gobyerno. Tao muna, tiyaw muna mga igsoon. Ang ubang mga nasod, grabe ang ilahang kiniang ambisyon nga magkapalit o mga moderno nga mga fire truck. Katubitaw may gala ka fire truck at pila kandana mga igsoon nga building, pwede nilang ma kiniang mapasiritan og tubig tungod sa ka-high-tech na ang ilang mga gamit, tagas na kayo og mga boom, kada mga ladder. Ang sa ato, dinis Pilipinas, pero yagaba mga kaigsunan, gapaurong. Gihimo na mga igsoon kung bao-bao ang mga fire truck karon mga igsoon. Kay lagi sa katarungan, may magkununing bao-bao himoon nga fire truck kay makasulod man sa mga hilit o mga liblib kuno nga mga lugar matod pang BBM. Wala gyud paminsara mga igsoon, huna-hunaan nila pagayo ba. Nga pila ray unod, pila ra may gala kalitro ang masulod. Mura man mga igsoon og harap-harapan na kahit ang may galang gibinuangan ini sa atong gobyerno Dios. Ha? Harap-harapan na kahit ang mga kaigsunan gitinuntuhan niya gating si gyapon ng tao, mura gingon mo to may ngala nga. Nana ka sa tubangan, gitulis ka sa tubangan, unya gakatawa ra gyapon ka. Wala kay gihimo nga mga moves, wa kay gihimo nga mga lakang. Ha? Gisampalitan na ka di harap-harapan, giluwaan na kagmaayo sa imong atubangan, pero gating si ragyapon imong dagway. Monay gakaitabo karon og paranaw mga igala ining mga panuway nga mga kawatan sa gobyerno nga mao'y nagpasulabi mga kaisunan sa gahom. Kining ilang gihimo karon mga igsoon nga pag-postpone ining barangay eleksyon? Ha? Kuan ni mga igala og sasakyanan pa ni test drive. Sasakyanan pa na mga igala gi-test drive ta nila kon asa kutob. Ang ato mga kaigsoonan, mo react ba ang mga tao or okay lang ba sa mga tao? Ha nga. Ginaugnaog na ta mga kaigsoonan og kinibitawng gibinuangan pag-ayo sa atong gobyerno. Ang ilang una-una, sige. Magsugod sa tao kini ang himog balaod nga ato sa ning i-postpone ang eleksyon sa barangay. Tanaw na to, muriak ba ang mga tao? Kay muriak ang mga tao, aw diskadi si diskasi sa dili ta nahimuon. Kay gariak ang tao, ipadayon na lang nato ning barangay eleksyon. Pero kay wa mang joy, wa may kwan mga igsoon, wa may kisaw. Kabalo naman ta mga igalaw, kabalo na sad mga igsoon ang mga eksperto nga illegal ang gibuhat. Kay walay makatuis sa balaod mga igsoon. Pwede ra sila may gala, muhimo og mga balaod in terms sa kanang termino. Pero ang pag-schedule mga igala sa kini ang pagpili o eleksyon mga igsoon, wala na siya mga igala na isubay sa atong batakang konstitusyon. Kay ang role sa atong mga magbabalaod, magpanday lang og balaod mga igsoon. Wala sila gitagaan diya mga igsoon ko o gahob o katungod. Nga ila mga igalang tuokon ang atong katungod. Kay ato man ang kagawasan, ato man ang katungod mga igala ang pagbutar, ang pagpili. So dili pwede mga kaigsunan nga himuan ang mga igala og tulay sa Kongreso para maghimo sila mga kaigsunan ilang kaugalingong dalan. Pwede ra sila maghimo magpasar og balaod mga igsoon sa kini ang termino. Bot pasabot, humingon tag termino, pwede nilang himuon na pulo katuig ang termino sa usa ka kapitan, pwede nilang himuon o 50 katuig ang kini ang termino sa presidente, pero ang kanang pag-postpone o pag-extend mga kaigsunan ko sa adlaw sa atong pagpili, dili na nila pwede may galang ilahan ng sungagon. Kaya nga no, mga igsoon, ato ng kagawasan, ato ng katungod. Tabla ra may galang, ilata mga kaigsunan kong kanabang giilad sa atubangan. So, nahimo naman nila karon sa barangay, posible mo po na imetabo sa 2028. Gatuo ka mo? Ha? Nagtuo ka mo mga igsoon? Nga human kini ma-postpone ang eleksyon sa barangay supposed to be karong this coming November 2. Gatuo ka mo may gala nga dunay matigayon nga eleksyon sa national local sa 2028? I don't think so. Mga igsoon, malabo kay na may gala may tabo.
magsige mog ingon social media. Hulat na lang mo sa 2028. Malapit na ang 2028. BP Inday Sara na ang maging presidente. Mga iksoon, bukha ang inyong mga mata. Palapdi panagsapod ang inyong igdulungog. Tanawa unsay gakaitabo karon. Pugos nila mga iksoon ang gibinaboy ang atong 1987 konstitusyon. Pugos nila may galang gibinaboy ang atong batakang balaod. Sila nay gamhanan, sila nay balaod karon mga iksoon kining mga nakayaka sa atong gobyerno. Musugot pag sa dili, wa natay mabuhat. Ang ato na lang mahimo mga igala sama sa gibuhat natong EDSA People Power. Kadi naman jud may gala matabang og harap-harapan og naung-naungon ta na silag pakaulaw, di na nagakatablag ulaw bay. Kanang kabaga silang naong, dili na nagakadutlan og kaulaw. Ginatulon na lang na nila mga kaigsunan ha, kanang mga pagmura sa mga tao, kanang pag kiniang kanang atong pagkuan sila ha, kanang atong pagkasuko sa toa sa ila ha? Ha, wala na na, ginatulon na na, gipalabay na naspikas na lunggan mga iksoon, kung doon na manggali paagi sama sa gihimo sa EDSA People Power nga palagputon o palayason kining mga sagbot sa atong gobyerno karon. Mga iksoon, pwede ta na buhaton kung mahimo man. Pero karo panahon na mga iksoon wala. Kay mismo ang atong kapulisan, ang atong kasundaluhan. Katawa mangganing atong mga pulis nga tagaan sa may gala o kining patrol car nga magulang lang mga iksoon sa bao-bao. Ha? Grabe manggay kayo sila mga iksoon nakatingsi. I don't know, kato may gala. Tinood ba katong ilaha? Kalipay ba katong ilang pagkatawa? Nga, test drive po nila ilang bago kuno nga patrol car, magulang na sa bao-bao. Matay ba kagukod katong multicab? Og ang kini ang mga pusir, kini mga kriminal gasakay mga igala og kini ang Hilux, may pang mga kriminal kay mga kuan pa high end pa og mga sakyanan ang atong nasa gobyerno, ang atong kabumbiruhan, ang atong ambulansya. Ginoo gihimo na kitang katawanan ini sa ubang nasod. Katinood lang mga igsoon, alas 11:30 na. Tanbay sa mga igsoon, mubalik ko lang ha, mubalik ko. Mubalik ko lang. Mubalik ako. Wait anay, wait anay.

0: Hello, good morning, Pastor Dan.
1: Yes, go ahead.
0: Mag-testimony ko sa video mag Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
1: Okay.
0: Tapos, dili na yun siya magkaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikada lang siya, kaya dili na siya magkaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kay ato mag kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala si IDD Max. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mga sa cooperative nga pharmacia iba sa Kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito toan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Og tay, gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihap na sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang medyema.
1: Dalay ko ng Diyos. Oga.
0: Salamat.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na git na ayo.
4: Naa pa di ay na.
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasab tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no?
7: Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Pastor, ka lang, lakuin ka ng gibapin na nangungusin pang lama, Pastor, naligo ko.
9: Okay.
8: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala ko lawas, pati ko, anak ka ng lain kayo, wala ko ka ng, pagkat kayo dagan, kasi gabulong yan, naligo ko pagkoman, lain ako lawas niya. Kaya numdum ko sa ligima, Pastor, giikuwa yan, yun ako, Pastor. Pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot, ng nanggawa sa Pastor niya. Salamat sa Ginoong Pastor nga karon pa jud ko ka 15 jud nga sa pagpaminaw nako na wala na jud nako sa akong kagaling pinuod jud ang bigimak nga kanang na ang makaayo jud nagampo ko sa Ginoo nga paginom nako sa sambal nga maayo jud ko okay. Nakoy feeling nako Pastor nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo nakapaminaw lang siya Pastor unya ni palisya ni tuwayan niya pag inom siya dai nindot jud ang bigimak dai. So, diin man tayo kakakwasa, nakapaminaw ko sa mga radyo, kaya pakusgan mo na ko, Pastor, kaya ka lang yung mga pagampo, Pastor.
9: Oo.
8: Ang ako pong tinda, Pastor, kusog kayo ng halim.
9: Salamat, Ginoon.
8: Tagatagom ako, Pastor.
9: Tagatagom, okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Dennis. Salamat kayo, ha?
10: Nakaplas po kakaruma na eh.
8: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anay ka din sa tagom. Nagpalis ko duha.
10: Okay. Duha karuma. Okay.
8: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
10: Oo.
8: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
10: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
8: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa Ginoo na ya.
8: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
10: Salamat kay nay. Salamat kay kayo.
8: Salamat, Iwi.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan na ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Nasayod ka ba? Ang Office of the Building Official sa Lakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order Number 32 usa ka balaod nga nagpasayon og nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon og epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop diin tanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Isiguro sab nga luwas ang proyekto og busunod sa building codes og safety standards. Ang mga kinahanglan naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan o uban pang dokumento nga gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmit, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Wabot ang site inspection aron masiguro nga husto og luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit og pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 og sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik.

0: mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
3: Tagatagom ni Pastor Jan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
2: Okay, o si Ato Igan?
3: Ang testimony ko, Pastor Jan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay o dagubagyang sa kasing.
2: Oo, kamusta naman siya?
3: Oo, galuwis sa Ginoo, Pastor Jan, maayo na ni Ato eh. Kuan, kanang mag-uot ang iyang kasing kaayang dughan, maglisod siya paginhawa.
2: Oo, tapos ang iyang atay, nagubag pag yun?
3: Oo. Atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya naayo, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
2: Pila ka, kuha, no? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
3: Sa akong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuhaan, siguro, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, mungkot ka ayaw kung banagot.
2: Okay, so...
3: Ano siya, patay-patay ang inom, dili siya mo undang ang inom, dili siya makatulog.
2: Okay, Igan. So, dako-dako na mo na gasto sa hospital?
3: Uy, dako na, Pastor Dan.
2: Dako na. Okay, so nakapalit, nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
3: Oo, pagkadungog ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatid, yun ako, ampo, unsao naman ako, anak, kung baan na nga, sitig inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos wag pa-check up, unya, muresita siya o kantidad o 5,000.
2: Uy.
3: Oh. Unya, wala ka lang gihapon yung alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon yan. Tiin, okay. Ang siya ang seafood. Tapos okay. Gihapon noong. Unya, katupra, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, o na nakaitambal nga all-in-one. Nitisling ko, kuhaan yan. Yung mangka nga pinagpala nga gamot, di. Moto nga, yung kutisina na ito ni Pang magpalit daw ta. Akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
2: Oo. Oh.
3: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya, muna ito nga, kuan ka na naang. Tabang naguna siya kay muot may iyang dugan. Mag-isod siya pag inawa. Pagka inom niya, anak Pastor Dan, hindi. Nagyod muot ito iyang dugan. Pag sabuton daw niya nga murag, mag-isod siya pag inawa. Mainom dahil siya doon kabuo.
2: Okay.
3: Mawala, Pastor Dan. Hanpag karang, wala na kid naguot ang iyang dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hanpag karang, dagana ko siya nga ako. O, nahurot nga, narapa, Pastor Dan, anak siya bahala na daw magkagasto siya na ko basta mamaayon ang
2: doon. Okay. Igan, salamat kay Igan. Og akong advice, kung namin ang imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
3: Huging nang ganit na po sa Pastor Dan nga mag-sigarin. Inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
2: okay.
3: Kang mabuhi.
2: Okay, Igan, salamat kay Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
3: Salamat, Pastor Dan.
2: Dalay ko lang Diyos,
3: Pastor Dan.
2: Okay, gikan sa Tagum.
4: May good news!
5: Hello, ay, unsa ko'y good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
6: Sama sa large format outdoor sticker.
7: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. RAS IDs and billboards.
4: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon?

0: aasa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: mabati kami ni Goy yan.
1: Sige pa dayon.
0: Inangubilima.
1: Oo, tapos?
0: Oo, nigawas yan yung bitok.
1: Ah, nigawas ang bitok?
0: Oo.
1: Daghan.
0: Oh, dukabog igan.
1: Dukabog. So, okay, nakinom kang VG Max. Okay, salamat ka igan. Salamat kayo.

0: Okay, salamat kayo mga igala. Padayon ta mga igsoon, alas 11:46 na, no? Ang ato guras, padayon ka mga igala, nagpaminaw din ni Gapon sa Sibiyahan, DXRK Radio. Kaibigan, mayong adlaw, mayong pagpaminaw sa ato tanan, labi na yun mga igsoon, no? Sa mga kini mga tanod nato sa barangay. Kagahapong adlaw, duha ka sunod-sunod nga drug bypass operation ang gilusad sa ato mga ginsakpan sa kapulisan mga igala. Inabagan kini, no, sa atong mga kawanis sa City Anti-Drug Special Unit Team. Ang gihimo nga drug bypass operation kagahapon o gayon, no, mga igsoon, particular kini diya sa tika lang ha, ano yung napita, Purok. Lumbo. Okay. Barangay Poblasyon, Dirines Town. Isoon ha. Ako Rostom Duran. Resnin niya Diyos. Nakuhaan ng Shabu. Apil ang 500 piso nga kwarta nga bypass money. Ang kantidad sa Shabu nga nakuha dili moubos sa 42,011 bagong tao. Ato mga tinugyanan sa kapulisan din sa Valencia, particular des Purok 3, Barangay Lumbo. Residente sa Bayabason, Maramag, Bukidnon. Ini si Rinalin Landua, taga Kinura, Kalilangan ni sa mga igsoon. Nakuha mga igala ang ubay-ubay nga siya mo. Murag dako-dako ni mga igala, no? Kay mukabat man sa 176,000 ang katidad sa mga shabu nga nakunpiska mga igala kagatol sa drug bypass. Congratulations sa mga tinugyanan sa kapulisan sa Valencia, inabagan sa membro tanan sakop sa Kadsot. Mga igsoon, kay Galario ang atong mayor din sa siyudad sa Valencia nga mahipos o maundang, madakpan mga exotic sa atong siyudad. Mawala na ning adik sa atong mga kasilinganan, mga igala, sa 31 ka mga barangay sa Valencia. At least mga isuon, magkunod-kunuran po. No? Di man gito tali, mga igala, maundang, mawala, dia-dia, dayon ning drugs. Pero at least kupadayon, mga igala, ang ilag yung dinakpanay, sa kagahapon lang, duha mga isuon ang drug bypass operation, mga igala, ang accomplishment sa atong kapulisan. Congrats, Colonel Orbuda, sir. Ipadayon niya po na, sir, kay kabalo ko, sir, nga bisan at Valencia. Kabalo ko nga daghan Japon niya ang ganegosyo din. Hagyod Japon, mga igsoon ko, yung mga kwan. Kini ang giingon palagi nilang gisaligan, lagi kuno nila, mga igala, kay na ako ni mga big fish. Ano mingon tag mga kay daghan ko nung may gala ning mga dagkong tae ha nga gapaluyo ko nung may suon sa kini ga supply aning kwan kini ang shabu. Abot lang may bawa ari gapon may gala kinsa ni sila des Bukidnon, may bawa na gapon sa dili madugay o kinsa ni mga las ha makumpleto na gani may gala tong ilang pagvalidate, no, nga naay mga dagkong tae din sa Bukidnon nga mooy ga support mga igala o mooy ga protektar o baka ha mga igsoon mismo mooy ga Bukidnon. Pasaligan tamo mga igsoon, bisag kinsa pa na sila deta mga igala magpanuko banggaon ta na, nganlan ta na sila mooy na mga igala nga tong ipaabot sa katawhan, may bawaan sa katawhan o kinsa ning mga atong mga sa atong mga pulis, unya nalay pipila mga igala ka mga untouchable nga di ko no mga igsoon matarog kay tungod gasalig. Munang dili ka kaundang ni mga supply. Gala, pikir sa oras, salamat kayo mga igsoon sa inyong pagsunod, pagpaminaw kanuna nining atong tulumanon. Nga inyong radyo kaibigan. Madam Ami Galido Galario, kauban sa atong kanhimayor, sa iyang kapikas, the action man, spokes, John Galario. O sa tanan membro sa Tunsang Guni ang panglungsod. Salamat usab mga ekspres. Sa Gyapon mga igala, kini inyong alagad, inyong angkor. Superman, ako si Tata Retisa.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangto sa sunod higayon.
2: Ang programa ng inyong nabati, Binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
3: Numero 1 sa balita.
4: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
6: Mauni, ato ni!

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Atong ipon kay nga mulgo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar tin. O taas, umapasa sa 1 hour taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang tumagko ko sa tiil. Ako gihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayon mga isoon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayon kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutang gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
2: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Myrna sa gihapon, Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso. Kay ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan po siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon kay ako frog ko ang aroma kay ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang ka beses sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
3: My good news!
4: Hello, oy, unsa ko'y good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards. Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Yes, Egan.
9: Magkasimuni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
8: Okay.
9: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos doon na siya ay samad sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
8: Okay.
9: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid sa makaliyok. Tapos ang iyan samad sa iyan sa pot na ulian. Ang ito siya hubang may kanyaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya, tulo ka baton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
8: Salamat sa Diyos.
9: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay ako kay siya panalangin, ngayagig panglangin na namang haplas. na may akong ginagamit sa iya.
8: So aroma herbal oil ka, igan?
9: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
8: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laneng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
8: Okay, salamat igan, salamat igayo.
9: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
8: Okay.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Numero uno sa bali.
14: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlang anti-drug operation.
13: Numero uno sa serbisyo publiko.
15: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon na mga pasma.
13: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni.
16: Mauni, atok ni.
17: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
13: Numero uno sa bali.
14: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
13: Numero uno sa serbisyo publiko.
15: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon na mga pasma.
13: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
16: Mauni, ato ni.
18: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:03.
19: Silap sa kaudpuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog, ang tulumanon. Silap sa kaudpuhon. Ang tinong sa Mindanao o sa Dakbayan sa Valencia. Silap sa kaudpuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon ug musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kaudtuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

0: Higalag mga kaibigan, manginaot kita nga nining orasa, nagbalipayon kamong tanan. Welcome na usab mga kaibigan, dinis atong panagbagat silab sa kautuhon dini sa 98.5 Radio Kaibigan. Adlaw karong Huwebes, Huwebes na Huwebes mga igan, October 8, 2026. Manghinaot ako nga nining orasan, nining utuha, nagmalipayon kamo, nagmalipayon kitang tanan. Welcome daw sab, dinis atong panagbagat managuban sa programang Silab sa Kaudtuhon. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod sa tag-iag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Atong sparring partner sa Master Control, atong pagpasalamat kay bigang Joshua Vergara Sison. Kini na usab ang iyong higalas kahinginan kay bigang Noel Cagol Tuguti nga manumbay na usab ako dias iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga isgutanan, mga balitag impormasyon nga atong nahipos sulod sa 24 oras, mga isgutanan nga naglambigit kanimo kanako o kanatong tanan. Mayong pagpaniod to tibuok kalibutan. Mayong pagpaniod to Kuya Philip Kapadgan. Sa may sudan ni mo niya Kuya. Nag-ihaw kag usaka Rhode Island. Kasi lami ana imong Rhode Island nga manok Kuya Philip Kapadgan. Akong uyan mayong pagpaniod to manong nilo kagol kanti tuna. Kumusta mga igan? Tibuok kalibutan atong mga Facebook viewers, atong mga Facebook friends nga nagmonitor sa atong personal account sa Facebook, Manoy Noel Cagol. Kumusta usab ang Luzon, Visayas og Mindanao ni ining mga orasa? Kumusta ang Bukidnon, ang Islas Mindanao, ang Bukidnon nga nagmalambuon, nagmauswagon gilang kuban sa 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan? Kumusta dias dakbayan sa Malaybalay? Gaw John Wick, yes, kasisang Malaybalay, kumusta? Kumusta usab ug mayong pagpaniud to sa atong dakbayan sa Valencia gilang kuban sa 31 ka mga barangay? Kaninyong tanan mga igan, kutubs maabot sa pagsibya sa Radyo Kaibigan 98.5 Nakitas FM Band mga igala. Kaninyong tanan, welcome ug welcome ug welcome dinis atong papanaguban og dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa panginaot nga nining orasa nakamasmayong pagpaminaw kapiskay kabaskog sa panglawas inyo ug ato untang natagamtam mga igan. Samtang atong daigog pasalamatan ang Dios nga labaw makagagahom bisan tuod sa atong pagka makasasala, pagka masalaypon, ang Dios walay sukod. Ang grasya nga gipatagamtam kinato uban sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Daghang salamat Ginoong Dios. Gidaig o gipasalamatan kinamo. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ato sa pagdaig, pagpasalamat, ang Dios nga nagpakatawo, ang Dios nga nagpasakit, ang Dios nga nagpakamatay. Ang atong bugtong manluluwas si Ginoong Hesukristo. Daghang salamat Ginoong Hesus. Gidaig o gipasalamatan ka namo. Alas 12:11 na mga igala. Mayong pagpaniod to sa itong mga nagkadaiyang panimalay. Kang Ati Maribik Fuentes, kang Ati Chuna Walo, kang Alex Rama, kang Arnel Pabiona, kang Edgar Ubuta. Mayong pagpaniod to, mayong pagpaminaw nga nakaning yung tanan. Daghang salamat sa iyong way sukod nga pagservisyo sa mga katawang Valencianos. Mayong pagpaniod tusab sa atong nagkadaiyang panimalay dinhi sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia nga dian nanukad nag-broadcast ang Radyo Kaibigan. Mayong pagpaniod tusab sa atong silingang lungsod, Dias Lungsod Quezon, Advance Happy Fiesta, Kagawad Carl Anthony Leonardo. Mayong pagpaminaw uban ni Carlos og sa iyang mga kakubanan. Kumusta man og amping kamo kanunay diya, Kagawad Carl Anthony Leonardo. Yes, Poblacion Quezon Bukidnon, Advance Happy Fiesta karong Domingo og Lunes sa Nuestra Señora del Pilar. Alas 12:13 na mga igan. Kang Bro Joel Nakila Libaton, mayong pagpaminaw diyas Tagbilaran City Bohol. Kumusta man mo diya sa Tagbilaran City Bohol, mayong pagpaminaw. Mayong pagpaniod to kang Benji Paskin upan sa imong pamilya. Happy birthday diay sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Happy happy birthday nga na kaning yung tanan October 8, 2026. Atong mga opisyal, aktibong miyembro sa Kaibigan Brotherhood Christian Foundation Incorporated, mga igan, happy birthday nga na kaning yung tanan. Happy birthday usab kang nanay ug kang tatay at kang lulo ug kang lula, atong mga palangga nga mga senior citizen. Happy birthday nga na kaninyo. Ato gyuning tagaag pagtagad ang atong mga lulog lula, atong mga nanay ug tatay. Kay kun wa sila, wa punta ni ining kalibutana. Di nato matagamtam ang kaanindot, kahayahay, ang mga challenges ni ining kalibutana kun wala ang atong mga lulo ug lula. Daghang salamat og happy birthday sa atong mga palangga nga senior citizen. Likewise, ato sab igtimbaya happy birthday ato mga kaigsunang PWD, Person with Disability. Happy birthday nga na kaninyo. Bisan tuod sa inyong kakulangon, sa inyong paglihok-lihok, bisan tuod sa inyong mga diferensya sa inyong lawas, apan kamo bililon sa iyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Aduna kamoy dakong papilosab sa komunidad o sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. So atong mga kaigsunang PWD nga nag-birthday karon, happy birthday. Sa atusab nga mga solo parents, ang tatay nga nagpakananay, ang nanay nga nagpakatatay. Sa tanang mga solo parents nga nag-birthday karon, happy, happy birthday nga na kaninyong tanang. Ato mga Facebook friends nga nag-birthday, suking tigpaminaw, og at dunay timbaya tong igagaw si agaw Joseph Recto tabiliran kanda sa sungko lantapan gaw happy birthday diha kanimo. Alas 12:16 na mga igan atong higala kang kalibre diyas may Patchim community usaka missionaryo religious order sa atong kaparian sa atong kalibutan o dinis atong nasud tas Pilipinas kang kalibre sano mayong pagpaminaw diha nimo uban ni padre atong mga kaparian diyas Patchim diyas may dulugon sa Sacred Heart mga higala maayong pagpaniud tong anak kaninyong tanan diyas Patchim community sa dulugon o sa atong mga kaparian diya. Daghang salamat sa inyong pag-extend sa inyong serbisyo dinis katawan sa Dios sa Diocese of Malaybalay o sa atong lalawigan sa Bukidnon ang Patchim community. O sa kinika order sa mga kaparian missionaryo religious order nga gitukod ni kanhi the late Reverend Father Leonardo Pulinar. Usaka bulanon mga higala. Usaka Pilipino, usaka bulanon nga pari mga higala nga nakatukod og community religious order missionary nga kaparian first time sa nasud tas Pilipinas. Kay kasagaran sa mga religious order mga missionaryo nga mga kaparian langyaw na nga tukod. Tukod ni St. Francis of Assisi ang Franciscan Order napay Dominican Order Augustinian Order Jesuit daghan mga langyaw na ang nagtukod ana pero ang Pilipinas ang lalawigan sa buhol usa ka bulano na recognize sa Vatican City nga nakamugna og grupos kaparian missionaryo religious order kining Patchim missionary mga higala. Na sila community dias may dulugon sano ang atong bag-o karong nagduma sa Patchim dinis Bukidnon o sa Diocese of Malaybalay ang ilang community giduma karon sa usa ka bulanon taga Maribuhok kapit pangan sano ni padre sano kalibre unsay full name ni padre atong nakauban kagabi dito sa fiesta sa Hagkol dito ila Ma'am Elsa Pipito alas 12:19 na happy fiesta sa na mga nagfiesta magfiesta karong Domingo o Lunes fiesta sa Nuestra Señora del Pilar fiesta sa lungsod sa Quezon fiesta usab sa lungsod sa Sumilaw Mission Station sa Nuestra Señora del Pilar mga igal advance happy fiesta nga na kaninyong tanan mayong pagpaniyod to Dias Valencia City Water District kang Sir Brian Alboruto sa atong mga igsoon sa Guardians kang Bro Founder Ronilo FRMG Sniper Sigubia mayong pagpaniyod to nga na kaninyong tanan ato sab i-congratulate ang mga misod sa SAGS Kaminyoon nga di bunukon idawat sa Kaminyoon mga higala sa Sacramentos Kaminyoon congratulations and best wishes sa tanang mga gipangkasal o sa tanang nagsaulog sa ilang wedding anniversary congratulations usab alas 12:20 na condolence usab sa itong mga kaigsunan nga nagsubo. Kami nakigduyog sa inyong kasubana. Atong mga opisyal, aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated nga nagsubo nining panahuna ang ilang binahal sa kinabuhi. Mitaliwanan nining kalibutana. Kami nakigduyog sa inyong kasubana. Happy fiesta, belated as Hagkol. kang manong Sixto Buagas, kang Anti Guillermo Buagas, kang agaw Puy Buagas, kang agaw Ay. Dagang salamat kagahapon sa pagpaambit sa inyong grasya. Yes, my Baliti Water District. Belated happy fiesta ninyo kagahapong adlaw. O kang Ma'am Elsa Pipito, dagang salamat sa panihapon usab kagahapon. Fiesta diya sa Gold's Virgin's Rosario. Dito nato na himamat ang brilliant buutan kugihan mapinanggaon nga Reverend Father Delphine Habinis. Dre, mayong pagpaminaw, mahukinig karon usas atong mga kaparian sa Patchem Dinis Bukidnon's Diocese of Malaybalay si Reverend Father Delphine Habinis. Dre, mayong pagpaniod to uban ni Kalibri. Sano mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Alas 12:22 na mga igan. Kagahapon nakasinati kitag pag-uwan-uwan dinis atong dakbayan sa Valencia. Dito sa lungsod sa Quezon kagahapon sa poblasyon ang National Highway gababaha gyud tungod sa kusog nga uwan kagahapong adlaw. Localized thunderstorm hinungdan ni ana ang ITCZ naghatag pag-uwan-uwan sa Kabisayan ug Mindanao. Atong siren ang lakat sa panahon karong adlaw gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Metro Manila. Ani ang lakat sa panahon sa Pilipinas nining adlang Huwebes, Oktubre 8.
1: Live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, narito nang lagay ng ating panahon ngayong Huwebes, Oktubre 8, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita pa rin po natin ito po nga mga kaulapan sa may bahagi nga ng bandang katimugang bahagi ng ating bansa. Ito pa rin yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung pagsalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres ng mundo. Itong kaulapan na to ang maaari pa rin magdala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, particular na sa bahagi ng Kabisayaan, Palawan at Mindanao. Samantala naman, mapapansin nyo, walang masyadong kaulapan lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Habang itong mga maninipis na ulap ay mula naman sa northeasterly wind flow or yung hangin nagmumula sa Hilagang Silangan. At ito ang magdadala na hanggang mahihinang mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley Region, Bicol Region, Aurora, gayon din sa Quezon at sa Marinduque. Sa nalalabing bahagi na ating bansa, dito po sa may kanlurang bahagi nga ng Luzon, kabilang na dyan yung Metro Manila, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Mainit pa rin yung umaga hanggang sa tanghali sa araw na ito. Samantala naman, mapapansin po natin magpapatuloy itong maulap na kalangitan sa bahagi nga ng Palawan, Visayas, Mindanao. Posible po hanggang this weekend na dulot nga ng ITCZ. Base po sa pinakahuling datos natin, wala pa naman tayong namomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At this po hanggang weekend, medyo malit pa rin naman yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin malaki yung posibilidad na magiging maulap yung kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley Region, ngayon din sa ilang bahagi ng Cordillera, particular po sa mga lalawigan ng Kalinga, Apayao, Ifugao at Mountain Province. Inaasahan din natin yung mahihinang mga pag-ulan posible po sa may Aurora, Quezon, Bicol Region at bahagi ng Marinduque. Dulot po yan ng northeasterly wind flow or yung hangin na nagmumula sa Hilagang Silangan. Sa nalabing bahagi ng Luzon, nakabilang na rin po dyan yung Metro Manila, ngayong araw posible pa rin yung mga localized thunderstorms sa dakong hapon o minsan po pwede pong sa gabi o maaari din sa tanghali, dulot po ng mga localized thunderstorms. Kaya mainam po, may dala pa rin tayong pananggalang sa ulan. At sa umaga naman, inaasahan po natin medyo mainit na panahon pa rin yung mararanasan. Yung agwat nga ng temperatura sa lawag, 26 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 33 degrees Celsius, sa Baguio nasa 18 to 24 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 25 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay 21 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin pa rin ng maulap na kalangitan sa bahagi ng Palawan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 27 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Habang dito sa May Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ngayong araw ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog na epekto pa rin ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Dito sa Zamboanga, ay agwat ang temperatura ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warnings anumang bahagi ng ating bansa. Kaya maaari naman po malaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka, sa mga baybayin ng ating kapuluan. Gayun lamang po, kapag may mga thunderstorms o minsan may malalakas na mga pag-ulan, posible pa rin yung biglang paglakas ng alon ng karagatan. Kaya mainam na iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:46 na umaga at lulubog, ganap na 5:41 ng gabi.
0: Maukad to mga igan, ang lakat sa panahon sa Luzon, Visayas og Mindanao, gikan ka to mismo sa buhatan sa pag-asa. So, daw mo na to makasinati gyapo pag-uwan-uwan ang Mindanao tungod sa ITCZ. Walay bagyo nga na-monitor karon ang atong buhatan sa pag-asa. Alas 12:28 na mga higala, kang Sir Buboy Puno, atong mga kasandaluhan, atong mga armadong kusog sa Pilipinas, kumustag maayong pagpaminaw diha kaning yung tanan. Aduna kitay tagaan o pagtagad nga serbisyo publiko mga higala. Aduna tay silingan sa batangan na missing ni ang pangalan si Marvin Daumar, usa kini ka kolektor sa Anika Finance Valencia branch mga igala. Nawa kini didto sa iyang area, kinsa may nakakita or gisak-an or matawag natog namoy mga namatikdan dias inyong palibot, namatod pa ang panawagan sa pamilya base na ay nakakita kang Marvin Daumar, 36 anyos, aduna kini gitas-on nga 5'7", naka XRM color itom nga motor, plate number 332KZQ. Nag sold-out kini color green nga jacket, naka sapatos, naka pink or peach pang basketball shoes. Katapusan kining nakitaan ni atong October 5, 2026 sa buntungan Wao, Lanao del Sur. Ang iyang pamilya naguol na hangtod karon wa pa ni kauli. Ang iyang kumpanya sa Anika Finance Valencia Branch nagsigi nagyog pangita. Atong pag-ampo nga way dautan nga nahitabo ni Marvin Daumar kay kamulok ini siya pagpangulikta kay trabahante manis linding didtos may buntungan Wao, Lanao del Sur. Medyo sook na ni nga barangay didto kini siya katapusang nakita. So atong panghinaot, wa ni panamastamasi sa mga balhibo o kag nga tawo. Wa ni gibinuangan, gimaltrato ang atong pag-ampo unta. Niining orasan, niining panahon na luwas siya sa mga dautan, mga balhibuog, kag nga tawo mga igal. O namoy mga kasikas, dias inyong palibot nga namatikdan, paliog itahos inyong mga barangay officials sa inyong WAO police station, kay dito gini siya katapusang nakita, nakakulikta pa ni siya, paingon na unta siya pagawas ngadto sa sentro sa WAO, paingon na din ni Valencia. So hangtod karon gipangita pa ni si Marvin da Umar ang iyang pamilya na guol na pag-ayo mga igala. So kun amoy mga namatikdan diha nga XRM color ito nga motor plate number 332 KZQ, paliog i-report sa inyong barangay officials or sa inyong mga otoridad dias lungsod WAO og sa silingang mga lungsod og probinsya. Kay naguol na kaayo ang iyang kumpanya, naguol na pag-ayo ang iyang mga kauban, hasta ang iyang pamilya. Kung gitulis man galing or gikarnap, kuhaan ninyong kwarta og motor, pero ayaw pa na mastamasi ang tao. Iuli ang tao sa iyang pamilya. Pero asa man kakaroon, Sir Marvin da Umar, kung okay pa kas alright dias imong nahimutangan, uli in town sa inyong panimalay, kay imong pamilya naguol na kay naghuwat diha nimo. Maunay atong mga panginaot mga igala, o pag-ampo nining atong silingan, kay taga puro 4 ni Barangay Batangan, si Marvin da Umar. So dias WAO, naglanog-lanog ang radyo kaibigan. Dias WAO, Lanao del Sur, Lanao del Norte, dias may South Cotabato. Namoy nakitaan diha nga motor XRM nga itom, plate number 332 KZQ ang nagmaniyo anas Marvin da Umar. Atong pag-ampog bang hinaot mga higala nga okay pa ni Marvin karon, wa ni gipanamastamasan og way dautan nga nahitabo niya. Ato pagoning October 5, Diyos, unsa na taron? Utso, upat na kadlaw. Alas 12:34 na! Kolektor ba ni Glinding? Stilan. Ayong pagpaniod to kang Ma'am Vivincia Igot Kayoka ng Dixley Etching Cabalcento kong ugang Labs Naning Pungasi. Mayong pagpaniod to. Alas 12:34 na mga igala. Ato sang pagpasalamat, nagpaluyo, naghatag kinabuhi ning atong papanaguban. BG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Kung aduna kay gihambin nga balatian, dako kay ikatabang ang BG Max Plus. Bata sana pagpalit, pag-inom, paggamit sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Pagpanakits lawas, daghag pamaol, daghag panuhot ang imong lawas. Batasana usab paggamit ang Aroma Herbal Oil. Daghanang nakasulay, epektibo ang Aroma Herbal Oil o ang Vigimax Plus. Mapalit dinhi sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Lels Laundry, ato usab pagpasalamat. Daghan kag labhonon, barato ra ang perload. Uga diritso, pinilo na daan. Ang Lels Laundry na himutang, Porokono, along National Highway, Barangay Lumbu, ning atong dakbayan sa Valencia. alas 12:35 na. Hanap ang pananaw. Miklaro og mihayag human migamit sa VGMAX Plus. Ania ang testimonya.
2: At agalanta, yes, Iga na Rosalena.
3: Pastor, kanang sinidyo ko pamina ni pinagpalang mo si Ka, kadagadlaw niya. Kanang ako yung naprobe, Pastor, nga maigyod ang VGMAX, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan, Pastor, nga. Hindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o VGMAX.
2: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
3: Pastor, ang kita, Pastor, kaya naprobe na ako nga maigyod ang VGMAX. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
2: Ay,
3: na,
2: may.
3: Sa kada buntag.
2: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan. O, salamat,
3: Pastor,
2: Igaya.
3: Ay, makatabang din ang VGMAX, Pastor.
2: Ah, okay.
4: Yes, Igan.
5: Mag-testimony ko, pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, limboto, din na ulian. Din karon bili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang botella, tulo ka baton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
4: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, aroma herbal oil ka? Igan.
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga. Nga sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay, sa tepaliyo og tagaasa.
6: Si Jefferlyn Bularo ni Pastor.
2: Tagaasa Igan.
6: Na ako karon sa Cagayan pero taga Malaybalay gid ko sa una.
2: Okay, unsa may ato ipaabot sa ato mga tigpaminawan?
6: Dako kay ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay gigamit ang VGMAX sa ko kay kanang kabuhi unon mangud ko din. Kanang dako kay magahi ko kutuba din bag-o ko atong pangana. Dili ko pwede makabakos kay giopirahan man ko si itog legit. So, mura gyud akong giinom ang VGMAX din. Pasalamat po ko kay kanang daghan kay ko og milk kay nag-breastfeed lamang ko sa kong baby, Pastor. Okay. Dako gyud ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay gigamit ang VGMAX para sa akong lawas og sa akong baby. Himsog kay akong baby karon.
2: So salamat kay sa Ginoo nga iya gigamit o gitagaan ka sa kahimsog nga baby.
6: Isa sad, Pastor, na ako'y sakit sa kasing-kasing karon, Pastor. Dili na ko maglisod sa paginhawa, Pastor.
2: So salamat gyud kayo, salamat.
6: Salamat kay sa Ginoo, Pastor.
2: Okay, salamat kay Igan.
4: O si ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung aaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
4: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay.
7: Nangauga.
4: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
7: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom?
7: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
7: 5 kabuok.
4: Okay.
7: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
0: Padayon kita mga Igan dinis atong papanaguban sa programang Silap sa Kaudtohon. Dinis sa Radyo Kaibigan. Mayong pagpaminaw sa mga pampublikong salakyanan, mga pribadong salakyanan ng ginagdagan sa nagkadaiyang kadalanan dinis Islas Mindanao, lalawigan sa Bukidnon o dinis atong dakbayan sa Balen.

Di man pagdayig ngadto sa atong kapulisan kay ilan ang gipanumpaan ug ilan ang trabaho ug ato silang giswilduan alang ni anang ilang trabaho. Pero angay nato silang pasalamatan. So congratulations sa kanhi hippie o kasamtangan natong bag-uman atong hippie Dennis Valencia o sa tanang mga kapulisan, uniform personnel, non-uniform personnel, PNP Valencia hasta ang Intel nga division o ang PIDEA. Rank number one sa operational accomplishment against illegal drugs.

congratulate PDEA Region 10, PDEA Bukidnon, Quezon Municipal Police Station, og Regional Intelligence Unit Bukidnon. Usaka alias Roy, alias Busing, alias Hana, alias Rogel, og alias Gaudin, og Rose Baby, ang mga nasikop sa atong PNP Quezon kabahin sa pagpayuhot nining illegal nga droga, pagpamaligya aning shabu, mga igala. So congratulations PNP Quezon, murag mugukod punis PNP Valencia ang PNP Quezon, mga igala. Di po nitiaw ang lungsod sa Quezon, Muranig Valencia, 31 usab ka barangay.

Alas 12:52 na mga igan. Kang Miss Christy Salan, Diaz Hong Kong. Mayong pagpaminaw, mayong pagpaniudto. Amping kamong tanan atong mga kaigsunang OFWs, mga overseas Filipino workers na narbaho abroad. Amping kamu kanunay diha. Kay dinis Pilipinas, gipangga, gimahal, gihandom kamu kanunay sa inyong mga minahals kinabuhi. Ang atong mga buhi nga bayani, para nako, mga buhi nga bayani ang atong mga OFW. Dako kay sila gi-contribute sa ekonomiya sa Pilipinas. Ilabi nas ilang pagpadala og dolyar dinhi sa Pilipinas. Spoko mo kana 60 kapin ang dolyar. Luoy kaayo ang peso, mga higala. Luoy kaayo ang atong ekonomiya sa Pilipinas. Kay ang prioridad sa atong panggobyerno sa Pilipinas karon, ang pagpanglutos, pagpangkaso sa mga oposisyon, sa mga di maayo o komentaryos gobyerno, mao na gi-prioridad sa atong panggobyerno sa Pilipinas karon. Tuanas, Congressman Leandro Libiste, lain na pong kaso. Apan wa kitay nakita nga konkreto nga plano programa sa atong panggobyerno sa Pilipinas pagpalig-on sa atong peso batok dulya. Mao nay sakit kayo palandungon, mga higala. Wagyo tay nadungog nga adunay plano ang atong gobyerno niining atong grabe kamahal sa atong presyo sa atong petroleum products. Ang diesel, ang krudo, ang gasolina, ang gas, porbida Ginoo. Ang atong gobyerno karon na puro na lang pagsaway sa ilang kapwa nga naas gobyerno. Na puro na lang pagpangaso, pag-file o kaso ang gobyerno karon sa ilang mga kaubans gobyerno kay nahadlok sila basing malabuan. Impeachment trial, bilyones ang gigasto. Samtang si Juan de la Cruz nagtinga sa atong mga panggobyerno nga ospital. Daghan kitag mga panggobyerno nga ospital nga kulang ang ilang mga ekipo. Daghan kitag mga panggobyerno nga ospital, luoy kaayo ang ilang ang mga rooms, mga igala. Ako'y maglingo-lingo. Makaanak kitag gobyerno nga ospital na apay katri nga gipangtaya murag halos na ta matitanos ang pasyente. Na apay katri nga ang foam Ginoo ko. Daghang mga pasyente sa hospitals gobyerno way kapalit og tambal. Ang atong hospitals gobyerno labaw po way tambal. Apan sakit kaayo palandungon na ang atong gobyerno karon ang gi-prioridad ang pagpanglutos sa ilang kontras politika. Daghan ang way gikaon. Daghang mga mag-uuma failure. Daghang mag-uuma nga naglunang sa utang. Mao kana ang atong mga obserbasyon, mga igal. Alas 12:56 na. Advance sa Pivesta di ay kang bro founder Zaldi FRMG Red Bull Caballes sa lungsod Quezon. Kang ma'am Dr. Ibilin Capito Caballes, advance sa Pivesta ma'am. Kang pari Dinis Caballes, kang Dr. Dinis Caballes dinhi sa Valencia City Division sa Department of Education. Ako nang kumpari nga kugihan brilliant
maabtik si Dr. Dennis Caballes. Amang kakaroon Dennis Valencia pre. Asa man nga mga eskwilahan ang imong area of responsibility. Alas 12:57 na. Gamay na atong oras, Joshua. Gidad-an ako glatos ni Joshua dere. Ato sa diyang pag-congratulate ang atong city government of Valencia sa pasidungog nga ilang nadawat, highly functional local committee on anti-trafficking and violence against women and their children. Pinaagi sa 2026 functional assessment. Congratulations, Dakbayans Valencia. Gitutukan usab ang programa sa anti-trafficking and violence against women and their children din sa atong Dakbayan. So, congratulations! Basta mutrabaho ang ahinsyas gobyerno, basta mutrabaho ang trabahantis gobyerno, daghan ginang mahimo, daghan ginang madawat nga award, Sir Joshua. Pero ang usaka ahinsyas gobyerno nagtulog-tulog ganis pansitan, ang usaka empleyados gobyerno nagtugtog ganis pansitan, wa gyud day accomplishment nga mahimo. Pagbaton pud mo kauwaw nang membro bitaw Joshua lingkod pungko ba uli pida ono minuto mulagubo na ang alauna sapon. Wana ko'y igong oras, mga igan. Mao na lang katong naglangkob sa atong mga gipang hisgutan, mga balitang impormasyon, mga pinubri nga komentaryo nga atong gipanagsawaan nining adlang Huwebes, Oktubre 8, 2026. Daghang salamat, Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, Aroma Herbal Oil og Lel's Laundry sa Purok Ono, Lumbok. Sa ngalan sa akong sparring partner sa technical department, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Anong Romeo Rebilla, mayong pagpaniod to. Sa ngalan na lang sa tag-iag tagdumala sa radio, kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio Uban, sa iyang pamilya. Kayo na usap, ang iyong higalas kahinginan, kaibigang Noel Cagul, Dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon, mayong hapon, og dalaygon ang Dios.

0: Pinoy.
1: Numero uno sa balita.
2: Tulog ang ituhang street-level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
4: Mauni, atok ni!
5: Ma! 98.5

0: 98.5.
1: May buntag ka Sudan.
0: May buntag. Kinsan ay og taga asa palihog?
1: Isa rin nga kalamunti, taga Kalilangan. Tingunin lang ko ba si isa akong anak.
0: Ah, sige Igan, padayon Igan ha, padayon.
1: Salamat ko sa Ginoo nga na, o di anak ng anak na nalika na ko sa duha lang ka Big Mac. Sa isa na kasimana yung lanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaiwan. O, ato may hapon sa pincer, ipauli niya kay ako ni doktor, nahantig pag-abot na mag-abot sa balay na mo, nag-agas na ang ligisip. Ito, tumutiyan ka init ba? Oh. Nagbalik ko duha ka mo si Big Mac, kung ipainan siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga isa ka oras, wala na yung kainit siya ang lawas. Salamat po sa mga sa inyo ang produkto nga ikanalaminan nito siya.
0: Okay, salamat sa pagtawag.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Ang homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa koy good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services.
2: Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Numero 1 sa balita.
8: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
7: Numero 1 sa serbisyo publiko.
9: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang taon mga pasma.
7: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
10: Mauni, ato ni!

0: numero uno sa balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
3: Mauni, ato ni!
4: Kanang himaminaw o sunata. Lamina, kung ikaw naging.

0: sa mahinungdan, ang sonata ng nadunggan, o ang tao ng imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Alright, isang magandang hapon, maayong udo, and good afternoon po kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan, usika mainit nga udo po kanato nga tanan. Alagro may galing Webes sa Pizza Utso sa bulan sa Oktubre tuig 2026. And once again, mga kaigan, you are with me o zainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga tawong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga ipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa paning gihulat. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi. Dara lamang sa atong pinilanggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa kitagalo ko magkaulaw nga magpadala sa inyo ang mga sugilanon, mga pangitana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugma kinabuhi. Inang DJ na po ang bahala ni Anang Tanay. Ang inyo lamang buhay doon para mabasa ni Lady Diana iniwang mga text message, mga pagpanimbaya, pa shout out or greeting sa inyo mga loved ones, mga friends on the air. Mga special someone or bisan kinsa nga gusto ninyo ang timbayaon sa atong programa karang hapon. Then feel free to call or text at to ang hotline number 0965-60-11688. So once again, maayong mainit nga udo. Maalimuot nga gaudduhon kanatong tanan, mga balingga nga mga suking tigpaminaw. Nagkatsunin sa ating programa karon sa nagkalain-lain nga radio sets. O sa lahat po naman na mga nagka-monitor sa ating programa ngayon through Facebook Live, maayong hapon o maayong pagpaminaw sa inyong lahat dyan. Kamusta man ang iniuhang sa iyong kauduhon diha sa adlaw nga. Adlaw nga, Webes magagala, no? I hope na okay na mo diha sa iniuhang naimutangan ganon. Kalmado lang iniuhang panghuna-huna. Okay ra iniuhang kasing-kasing. Walang daing ipang bati. Kauban sa inyong mga minamahal sa buhay. Naminaw sa ating programa ganon. So once again, maayong happen po sa lahat ng mga nag-monitor sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain nga radio sets. Sa ating mga palangga nga mga suking tigpaminaw, narakad sa may 104.9 Radyo Kaibigan Surales, South Cotabato. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Sa Aram Technician Sir Jules, sa ating palangga ni Haga Station Operation Manager, Pastor Richard Angalia. Magandang hapon, Pastor. Gutok na lamang po sa mga namati sa ilang sibiyahan. Magandang hapon. Happy tuning in sa ining lahat dyan. Dinabudabit na wagana sa may nagindingan masamis oriental. Magandang hapon po sa mga always nga nagasubaybay sa ating programa through 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagintingan Masamis Oriental. Kauban po na nga doang wapang DJ dito si DJ Miss B. Magagatuang technician, magandang hapon po. Salamat sa pag-hook up. Ating mga suki at mga amit nga mga listeners, diha hakutob na lamang sa mabot sa ilang sibiyahan. Magandang hapon and good afternoon sa inyong lahat dyan. And of course, during the beat up with mga gala sa may probinsya sa Bukidnon, sa tanang nabati kutob sa maabot sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon at maayang pagpanikay sikay po sa inyong lahat dyan. Ulan na po na rin nga side guwapa. O kamulo na po daw kung nag-ulan dito sa may
Old Kibangay Lentapan Bukid noon. Pero may gadgaon na diha ang ulan mamaris. Parang salin-salin na siguro ning sa mga. Kay una gaulan dito na pita sa may datong area sa may Lentapan mga ganlan. Ang bigo ganun ay mga balangga, hago asa man magkaroon na minaw sa ating programa. Magandang hapon o maayang pagmaminaw sa inyong lahat. So makiigan at lugaroon nga Webas, Thursday po tayo ngayon. Sama sa atong naandan, may babasahin po tayong lainapod nga love concern. Ay atong pagkataga-agpagtagad, atong himay-himayon. Pag atong sabdon kung unsay problema nga gipadangat dari sa atong programa mga palengga. So sa mga sugi na ito niya nga mga magtatambag, mga love advisors ng Radyo Kaibigan. O naman, magandang hapon, nag-standby lang kayo dyan ha, kay karoon taon-taon. Magbasa ta mga kaibigan. Ang zola na sayo ha, hindi niyo madawag sa Radyo ng Lady Diana man mapapakinggan at mapapanood din po tayo through the official Facebook page of Radyo Kaibigan sa Facebook. Pangitari ha ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City nga page mga kaigan. Paki-follow na lang po sa aron page para ma-notify mo ug ma-update mo sa atong mga programa kalihukan sa atong pinalanggang sibihan. O kung sa kasa maraglantaw karato karoon through Facebook Live, ayaw ka ulaw o comment di ha kaigan. Kay si DJ na po ang bahala o gabasa sa inyo ang mga comments di ha. Nakagusto i-greet di ha karong hapon ha, ayaw pag ulaw-ulaw. Mientras libre pa ang shoutout kay sunod bulan maningil na po si DJ. Pero feel free to comment mga gala ha. Huwag mamaliyog na rin po ko share sa ating programa para layo pa nagmaabdahan na gustighan ba at magkapaminaw ka na to karong hapon. Alright, from Angelica Lisuso, kung ano yung hapon, guwapa. Kumusta magkari ang side DJ, guwapa. Okay lang po si Lady Diana. Though medyo may mabigat na nararamdaman si DJ. Tawag kayo na yung mga unexpected nga mga panghitabo mga gala, no? Na akong nabalitaan karong adlaw. Pero sa awa ng Diyos, lumalaban pa rin. Dili talag na ako na isgutan dali sa itong programa mga gala. Kaya di ko kabalo mo handle o unsaway tawag ane. Pero okay lang po si DJ, no? Glory to God sa iyang kamaayos akong kinabuhi. Ito mga ginagmay ng mga kulian. Pero patuloy pa rin lumalaban, ha? Ikaw po diha, Mama Angelica Alisusugo, nag-BFF. May hapon na lang kanimo diha from Buruknoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Magpasarad po DJ kag-ati Yana Jay Morales nga gwapa ug buutan. Laras na lang dayon sa mga friends. Ug sa imo na DJ, gwapa. Thank you po sa pagbasa. Maulad nga kahaponon ba sa Radyo Kaibigan mauni ug ato niya. Maraming salamat po once again. If you look inside your eyes, you don't have to be afraid of what you are. And from Mamadi, sulatan mo sa Montes de Billete, Manong Pini, hello, good hapon, and belated birthday to my mother, happy, happy birthday, Mang, na nakahilak sa kalipay kahapon. Og welcome always, Mang, then love you always. Og shout out to all the people, especially to my husband, gonna be si Harvest, amo gamay nga garden. Thank you, Lord, sa mga blessings, si pagkablayin song, DJ, through the years. Salamat po, DJ, papa. Oy, belated happy birthday po. Sa imong palangga nga inahandi ha, Mamari Sulatan Bustamante sa Bilyata. Salamat sa imong pumaminaw ha, kauban sa imong palangga diha kag Sir Alexander sa Bilyata kag Kamulong Harvest sa ilang mga panalangin diha sa may Old Kibangay Lantapan Bukidnon. Kag tanang play ka nanto daw di mga request ng song ha. Hello, may hapon, Lady Diana. Busy, Jude, kaayo. Dili, kaayo kong maminaw. Kay na busy po sa klase. Walay problema, Sir Martin. God bless imuhang pag-eskwela di ha. Shout out na lang po, DJ. Kag Ma'am Era, amping permente, ma'am. Magandang hapon daw, Ma'am Era. From Sir Martin, Lakinon. Itang suki nga. Big paminawander from North Cotabato. May nga po DJ Lady Diana, basarad ko na rin sa Alubihid Market nga namino karon.
Magandang hapon, nag-happy, happy, happy listening po sa lahat ng mga katsun and nagpaminaw sa ito agarante ang side sa Mailobihed. Misamis Oriental. Kami na kang Ma'am Jean Eliazar diha sa Mailobihed Public Market na nakamonitor sa ating programa karon. Kumusta man ang itong buhay-buhay diha, Ma'am Jean? Ang pinganuna ay salamat sa imbagdan o sa ating programa, ha? May hapon di sa igmapapasalat ko sa tanan God bless us all. At iintay may hapon kanimo di ha. Na mamidwina doon ang karesosa from Lentapan, Bukid Nor. At sa lahat ng mga kibigan members di sa may Lentapan nga nakamonitor na minaw sa atong programa karang hapon. May hapon ay maayong pagmaminaw po sa ining lahat siya. At a time check, it's already 1:29 in the afternoon. Ano-una ba yung tinaybiyan na po sa kapunod, mga kaigan? Atuan ang basahon. Ang usika, pagutanda man siguro niya. Sa akong pagbasa ka ganina, medyo mubo raman iyang ipadala mga galen. So, dili kayo sa, dili kayo sa taas ng sulat. At wala ni basahon kadali. Dayon, inigong mga galen, mag-inabay ta sa pikis ng lawa kung inigbalik ni DJ. Magbarayon ta sa rahiskutana ng atong basahon. Hindi yung mga tambag para kang sender karang hapon. Sa dipag lang ay mga kaigan, ato naning paminawon ha ang usaka text message yung ipadala sa ating programa karang hapon. Alright, we have here from our sender, Matod Pania, good afternoon, Lady Diana, o sa tanang staff nga nagpaluyo sa radyo kaibigan. DJ, unsay maayong buhaton kung kalit lang di mo nahibaluan nga ang babaeng imong gihulatan sa tulo ka tuig mahibaloan na lang nimo nga gikasal na sa laing laki. Iyang palanghid mula kaw siya kay manarabaho ug nawala tanan communication namong duha, Lady Diana. Pero naghulat gihapon ko sa iyaha kay nagpromise man siya nga humanon lang daw niya ang kontrata ug mobalik na siya diri. Nabalitaan na lang nako DJ nga 4 months na siyang kasal. Lisod kaayo tuuhan pero na-confirm nako nga tinuod yon, Lady Diana. Sakit lang huna-hunaon nga mura kog buang diri DJ, naghulat lang sa wala. Unsa ang inyong ma-advise nako, Lady Diana? Tawagan lang ko sa pangalan nga CJ from Quezon, Bukid Nor. Alright, mga gala. So, huwag ka to ang itong hiskutanan karong hapon. Salamat, by the way, Sir CJ. Siguro ning pseudonym alias CJ from Quezon, Bukid Nor. Nga nagpadala sa iyang mubo nga pangutan niya, mga gala. Grabe, sad. Buro mag pag MMK mag-aayo. Kaaginis. Familiar ang story, mga gala. Marag na ate. Listener po dere sa radyo kaibigan niya. Save ang situation. Ganaganing nagpaabot sa wala, matod pa niya. Ay, may niyang hulat-hulat sa usa ka tawo ni ang ending di ay wa siya nakabalo. Nga ang taong iyang gihulatan na minyo na sa laing nila lang, mga kaigan. Pakasal na sa laing tawo. Pero grabe naman sa dead, no? Siguro naggulang lang sa komunikasyon. Nagsamasad sa giingon ni Texter dere nga nawala po at ang ilang tanan ng communication. Ngano ka ha? Ahadi na narbaho ning babae, Ma'am Sir Sender, no? I hope na naminaw sa karoon. Pero anyways, my gala! At tuan ang hisgutan, inigbalik na Lady Diana, ha? You can leave your initial reactions, mga pangutana or violent gabang reaction ni ha sa ato ang comment section. Or pwede nang i-text ato ang hotline number 0965601168. Kaya ato ang basahon, inigbalik na Lady Diana later on. So dyan lang po muna kayo. Huwag kayong mawawala. Just keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5. Radyo kaibigan, mauni og ato ni.

0: Numero uno sa bali.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
3: Mauni, ato ni.
0: Oh! 98.5

0: ikaw.
1: Numero uno sa balita.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang taon mga kasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
4: Mauni, ato ni!

at it, 22 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2:22 na po sa Kapunan, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. So mga kaigan, as you've noticed, mga galing, no, medyo murag nawala man si DJ's passing. Murag nahilo man kadali ang nandiyan. Oh my God, nawala tagadali on air. Tagmang kinaginagmay nga mga kakulian that is ato ang mga technical nga mga kabutangan, mga galing, no. And medyo na lang ito, pero salamat kay Abdik agato ang technician, mga galing. Dali-dali in town o kuri-kuri there is money. Inhanglan kuri-kuri on. Kung ako lang, wagid ko kabalo mga galag na umset to. Pero thankfully, no, sa ato ang technician. Okay na po, nabalik na ito on air mga galag. Pasensya ka ayo sa mga nagalit na kawanaan niya. Naman is DJ ay mura mag kung ex kalitra magkawala. Para po tayo nibalik ng mga gala, diba? So, welcome back sa inyo dyan. Oy ka, siguro sa nabilin ng oras na ito mga gala, murag apikin na magkaayo kung ato apang isa-isa ho ng inyong mga tao magainindo itong hisgutan nga taas ang itong oras mga gala. Muunang ugmang adlaw siguro atong ipadayon ang itong paghisgot-hisgot sa ito ang gibasa nga usak kapangutan na kaganina gipadala sa atong sender mga kaigan, no? And as much as I'd like to read all the comments, nawala ta sa Facebook Live mga kaigan. Maunang sayangan ka ayaw ko. Pero madungog na karoon is 98.5 sa atong mga kaibigan radio stations. I think takahook up pag-iapon sa ito karoon. Pero yun na nga mga gala, no. Dili na nagbabasa sa inyo mga comments sa Facebook Live. Kaya nag-enta sa live mga kaigan. Maunang ugmang adlaw, ipadayon natog atong i-continue. Ang ito ang gisgutan kaganina kay Nindot Rabato nga topic mga gala, no. Maunang be excited ugmang adlaw ha. At itong barang gisgutan. O, karoon siguro, kung sa mag-ani karoon nisa, magtinutuka na lang siguro taani. Para ba itong mga gali, no? Ano siguro ta, tutong basahon ang mga text message na lang. Pagkata yung itong mga nag-comment kaganina, no? Marumunuan, baba na to sila. Kaya nga, Mamaris, diha sa may Old Kibangay, Landapan, Bukinon. Magandang hapon, Madam Maris. Salamat sa iyong walang sawang pagkikinig sa ating programa. O sa imuhang tibok na pamilya ni Hanga ni Minaw. Ganato karon, maraming maraming salamat po. O sa lahat ng mga kibid members diha sa may Lantapan. May habarang maayog pagpaminaw po sa inyong lahat-lahat. Talagi nag-text mga gala na wala mo DJI. Wala lang itaga ganina na kinating ginagmay ng mga unexpected ng mga kakulian. Unana maginang kinabuhi mga gala na ayong mga butanga, dili na ito mag-control. Galit lang mabot sa itong kinabuhi nga, wala ito damha. Talaga ganina na palong natag-galit, di ba? Pero thankfully, nagbabalik na po tayo, di ba? So, ay mong kabalaka kung mawala ko, mabalik talaga yung hapon ko sa inyo. Si mong ex di ha nga, wala yung nagbaramdam. Wala nag-galit, nahanaw na yun siya dito. Okay, may hapag ganin mo rin, Kuya John, ang halapitan ng San Fernando, Bukidnon. Nakikinig sa atin ngayon, sa lahat ng mga palangga nato, ang mga listeners, mga kaigan, ha? Nalaminaw ka nato, karondi, sa may San Fernando, Bukidnon, sa may Namnam, sa may halapitan, sa may Little Baguio. Okay, hapag na napita ang mga nagkatag-katag ng mga solid, ang mga avid listeners ng radyo, kaibigan. Salamat po may hapon once again. Kuya John, may hapon kanimo diyan. Nabasa na ni DJ imong mga text message, ha? Shoutout na lang kanimo diyan. Salamat sa imong waling sawang pagkikinig sa ating programa ngayon. There's an answer. Ay, kayo mga jolly ka, lisuso ko nagbody, ha? Sa may Purat Noibi, Tugaya, Valencia City, Bukidnon. Ayaw ka, pagparagisikay kanimo diyan. BFF, pasensya nagnawalit na kadali, ha? Tapos, I hope gawarapod mo naglagot sa kuwan. Sa
unti mo mga gala mapalong mag di magdiya mapugngan mapugngan pang baha ning pagkapalong sa tong computer mga gala no. Manang shoutout na lang kaninyong lahat sa mga patuloy pa rin po nga naminaw sa tuwa karon sa barayan paghihapon. Nga nagkatsun in a monitor sa radyo kaibigan karong teknaa. Salamat at salamat kaayo po sa inyong lahat. Pagsado po niyo mga listeners, mga kaigan diha sa may Quezon na Bukidnon. Quezon ba ito silang kuan? Sino nga yung mga listeners nato diha? Magaling hapon ka Kuya Nonoy o kag Madam Kakay diha sa may Quezon Bukidnon. Always take a monitor na gabaminaw sa ating programa. Salamat kayo ha! Kag Sir Daniel Jeff Vera. Oh, pwede po ni hello po lady diyan. Pwede po pa shout out po kami dito sa may Tibuli South Cotabato. Laging nakikinig sa inyo. Pwede rin po pa requesting song I Won't Give Up by Jason Imrez. Salamat po DJ. Maraming salamat po yung hapon din sa inyong lahat dyan. Sir Daniel Jeff Vera, kauban sa imuhang lola diha kang Madam Dolores Vera Ngaramino. Sa ato akaroon og si imong iyaan kang mama. Sino ngayon? Ako nung uyab si Ma'am Stephanie. Stephanie, may hapon sa inyuha diha. Sa lahat na lang po ng mga nakikinig sa inyuhang baga kasilinganan ng kaparentihan og barangay sa may Tibuli, South Cotabato. Magandang hapon and happy listening po sa inyong lahat. At kung nag-play karoon taon taon, mag-request yung song Sir Daniel Jeff Vera. Maraming salamat po. Welcome Jean Elazar once again from Alubihid, Misamis Oriental. And shout out by the way sa tanang kaparintihan ni Lady Diana Dihasumay Sendayong Alubihid, Misamis Oriental. Magkakaparintihan diha may hapag maayang pamaminaw po sa inyong lahat-lahat. Naga, Dihasumay Adalapita ilahang Kuya Fudge Bar Poblacion, Dihasumay Poblacion Impasugong Bukidnon. Ang hapon sa inyong lahat dyan. Kauban ni Ma'am Annalyn Pod Ganaminaw sa ito ang Hugutera Queen diha sa may Poblacion Impasugong Bukidnon.

0: at a time check, it's already 2:30 in the afternoon, alas 2:30 na po sa kapunan, mga kaigan. Huwag ka ron, standby lang sa muli ha, sa inyo na himutangan. Ayaw sa magbalhin, sa magpahawa, magagalik, mabalik pa si DJ later on para sa pagbadayan sa ato ang chikahan at rin sa kahinan. And of course, while waiting, mga gala, mga media, punta sa mga songs yung inyong request sa ating programa. Huwag mga nabuhita sa pikas nga lawak. So stay tuned, mga balinga. We will be right back. Only here, not 8.5. Ratso, kaibigan. Mauni o ato ni.
1: Numero uno sa balita.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga pasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
4: Mauni, ato ni.
1: Mauni. 98.5.

0: mo.
1: Nani 8.5.
2: Paliyog Palaila din taga-asa.
3: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
2: Ay, Tagum.
3: Tagum po.
2: Ah, sige, Alex.
3: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
2: Ah, yes, Alex. Ano yung testimony mo?
3: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo sa gatas. Sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa hospital.
2: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, ang Vigimax Plus?
3: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
2: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
3: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vigimax. Nabuto ang one.
2: Nagubag?
3: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
2: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
4: Mga on na ta!
5: Uy! Kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
4: Fuego Blend Jelly Paste!
6: Kalami ane!
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
7: Sukad karon, hamal, kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Yes, Igan.
8: Magkasimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
2: Okay.
8: Di siya makalipo. Tapos yung mga tiili na mga tiyo Pastor. Tapos doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
2: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubag mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
2: Salamat sa
8: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuli kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamurugid akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining half plus.
2: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
8: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Add to dahil sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Numero uno sa balik.
4: Tulo kagituhang street-level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
3: Numero uno sa serbisyo publiko.
5: Kadungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
3: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon.
6: Mauni,
3: ato ni!
6: Mauni, ato ni!

0: Sige.
1: Numero uno sa bali.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirapang sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atop ni!
4: Mauni, atop ni!

5 minutes past 2 o'clock in the afternoon. It's 12:55 na po sa kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Og maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa atin ngayon sa nagkalain-lain ng radio sets. Sa tarapong nagadamay paghihapon, I wanna meet that live, mga galan. Nag-remodulate na yan. Wala tayo ngayon sa live. Sa nananalangan na Mina, patuloy pa rin pong nag-tune in, nag-monitor sa ating programa sa ilang nagkalain-lain ng radio sets. Welcome back sa ating lahat. So mga galan na once again, ang atong hisgutanan, ato na nang i-move for tomorrow, mga kaigan. Let's go. Naginagbay nga kakulian. Mga panghitabo nga dili balik kayan. Pero don't worry, mag-igan sa maragandam sa ilang mga advice para kang sender ka ganina. At uan ang basahon tomorrow po, mga kaigan. So maraming salamat po once again sa lahat ng mga nagatsika, nag-uban sa tuakaroon sa pagsugod ng sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat na magpadala sa ilang mga song requests, mga kaigan, I hope nga inyong na-enjoy. Huwag maminaw sa inyong mga paboritong sonata sa kahanginan. Magpapunin panahon, mga kagalan, no? Manamilit na po si Lady Diana. Maraming salamat po once again sa inyong lahat. Huwag manipot po hon, mag-uban-ubang gihapon kita. Susamang oras, susamang sibihan. Sa ngalan na lamang sa kinatumukong persa ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, matututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulot sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong tanan. And to God be the glory.

0: give my life.
1: Numero uno sa bali.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon.
4: Mauni,
1: atop ni!
4: Mauni, atop ni!

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Numero uno sa bali.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga pasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
4: Mauni, ato ni.
1: Oh! 98.5

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murugid akong gita na tambal. Naulian din siya. Sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
3: Okay. Everybody
5: line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
5: Naa pa di ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: numero uno sa Balik.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpang sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
3: Mauni, atok ni!
4: Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan, diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
5: Timbangan sa kamatuoran,
4: kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo, Attorney Ruby Melisio.
5: Timbangan sa kamatuoran.
6: Hello, hello, hello, hello, good afternoon. Kumusta mga kaibigan? Absinot na kayo na inyo hang Attorney Ruby Diris kahanginan. Absinot. Sinsya na po. Sorry, gay cleaning. Ni awan ta nagingon sa Ginoo nga ayaw ko tigay cleaning hoy bis lord. Mo na siya diha. Magkaya mo kat inag ka hoy bis. Awan na lang ko kay pre. Sa una man good kung hoy bis. Tingrelax na ako. Kana mo rag trend ba nga tingminga ang huibis. Ito na siya mudagsa sa Friday.
7: Agay!
6: Pero, atin na ang huibis. Muna ting kaya mukat. Kung di na yun makaya o sagang, ano, maka-absent yun. Ano niyang Ginoo nga, di magbuot kung mag-ampo. Importante na ihatag ang kliyente.
7: Tama!
6: Mag-ampo tas Ginoo og kwarta. Di ba ito tagaan sa Ginoo og kwarta? Di ba ito opportunity?
7: Break. Uba ko, ligi ko. Tama!

0: Guys, si Joshua, guys, gimingaw na ako. Ang amo ang microphone, gibutangan niya og perfume daw, pero gaduda kong alcohol. Kaduol sa microphone sa akong baba, so nahanggab na ako. Sumoto, guys, ihuba ko dayon. Ano siya, mga kanibitong tao nga, dali kayo mag-allergy, char. Muna siya may tabo. Hutuyon diretso. Kumusta man mo din ha? Naminaw pa mo? Nagtala pa mo sa atong impeachment trial? O gilaay, nagid mo kayo? Nako, igitagnatag na ani nga mga sitwasyon. Duda na ko. Duda lang niya. Ako lang ning panlantaw. Ako lang ning pagkamadam-awring. Duda na ko. Gina-delay nila ang impeachment trial. Tagawod. Vacant ba ya karon ang Chief Justice sa Supreme Court? Tagaod nga ma-appoint si Junvic Remulla or kinsa sa mga Remulla diha or mga loyalista diha sa ato ang administration ma-appoint sila og Supreme Court Justice. Ayhan nila na siya humano ng impeachment trial. Impeachment manggood. Kung unsay decision ana sa impeachment proceeding, ang katotoang gisumbong respondent si Sara, pwede siya maapilar sa Supreme Court. So kung ilahan na nga appointee ang Supreme Court, so na definitely na sila control. So muna na siya nga kung tanaw, bisag pinakawa nagyoy lami ang proceeding. Ilay na siya gina-delay. Halimang ka ang latest drone kanang abi unsa nga pasabog sa AM LC kanang sa anti-money laundering kanang commission. Ang ilahang allegation nga niabot ko nog 40 billion ang transaction ni Sara. Oh, di ba dai maabot og 40 billion nga tanan bank transactions giad man ang debit ug credit. So graduate ko guys og accountancy, Bachelor of Science in Accountancy, major in dancing. Namo na nga profession nako ana. Major in dancing. Sa eskwela pa mi wala mi tudloy sa mga professor nga ang debit ug credit transactions i total i add, no? Debit gani, credit meaning debit. Oh, i-plus di mo na siya dito. Credit, minus. Parang kung na ng pilay mong credit din ha. So, meaning pilay mo ang utang. Pilay mo ikaltas. So, definitely, diligid na siya pwede nga i-add ni mo. Kailang function nila na is plus, minus. Pero, ano itabo sa tuarong impeachment proceeding, wala na. Naging bubo na ang lahat. No, nawala na ang definition, ang purpose sa debit o credit sa itong banking system. Gi-add nila tanang transactions. So, bisan pag trillion, pwede na. Pwede ko mag-deposit o niya ang buntag o 100,000. Mga alas cheese, mag-deposit ko 100,000. Pagka alas alauna, i-withdraw na po 100,000. Pagka alas cheese, mag-deposit po 500,000. Withdraw na po ng 500,000. Inanabayan ang negosyante, no? Sulod gawas ang kwarta, pero walay balance. Excuse me. So, ano man ang i-add ba na siya transaction nga? Kuan man na siya ka na, I mean, plus minus naman yun. Naga, kasaka-saka. Ga, sulod siya kadyot. May lang, og na episo na 100, mabilin ana na sa transaction kung negosyante ka. Sulod gawa, sige na ang kwarta. Mura, gina siya ang bangko o kanabitang pamaagi ba, vessel, mara siya og sitwasyon nga maka-facilitate like kung imong supplier to ang China, you cannot send money physically or by mail, cash, no? Kaning physical cash, adto sa China, imo na siya ipa-courier ang cash, that's too risky, di ba? So, ang bangko, muna siya ato ang means nga i-depositin ha ang kwarta, kay para kung magbayad ito sa China, katotoo ang supplier sa China, iya na itong i-deposit sa iyang bangko dito kung asa siya sa kalibutan, ang checking imong i-issue, mu-minus na punto sa imuhang bank deposit. Muna na siya good ang kanang ease in banking system. But sa karon nga sitwasyon, nga ilan ang gi-kuridas og suma total o binsaya pa ang kanini ang nisulod og digawas ka kwarta ni VP Sara murag sino pa bang niloloko niyo ana bitaw murag wala na joke na gid kaayo so definitely no sa lugar sa amo nga level sa mga lawyers funny na gid kay na siya nang joke na ba but wala namang gyud sa nagdagan na pa ang mga comedy nga mga sitwasyon sa ato ang palibot nang gawas pa gid ni ang Paw Patrol no mga bao-bao nga fire truck bao-bao nga PNP patrol vehicle kunuhay bao-bao nga ambulance so magunsa man ang katotoang pasyente magpungkod dili siya pwede nga maghigda kay bao-bao ang giisyu nga ambulance kanang before nakadungog ta nga magpurchase ang atong government og 16 million each nga fire truck. Mutupak hata karon nga nang gawas. Muna man na ang bao-bao. So, no pray nga dili na ang 16 million ka ng bao-bao. Muna naman tayo itong nipalit o kanang item sa timo. Nga sa picture has kang dakuha ang nagawas dulaan. Muna ni nga klase nga gobyerno na to karon. No? Wata ka balog until when mahuman ni atong comedy, no? Comedy naman gud ni siya. Wala na bitay pakapalan na ng mukha ba? Pakapalan na ng panang mukha. Sagdi lang, inanat na sila diha. Ato lang na silang paminawon. O kanos ana ilang lahutay. Lahutay gyud. Sila ba mulahutay o kita mulahutay? Ha? Kita ba mulahutay? Mulahutay ba taani nga bibo namang kaayo, bibo nang comedy. But anyway, hindi lang. Ubot gyud ang panahon nga magyaya lang sa tag-survive for the time being. Magyaya lang sa gyud tag-survive kay wala namang gyud kung dili ta man ning kamot. Sige lang tagtanaw na itong gobyerno, magsitag kasuko. Arkansi kayo ta. Kakita nag-ihay, tag-survive sa tuang panginabuhi. Oh, business is bad. No, we are all thriving, we are all surviving. Ato yung kanami is dwindling, nagyid ka na, worse nagyid siya. Ato mga foreign investor, nag-ihay, nagkagiw. Kaya dili lagi stable ato ang leadership. Ato ang mga investors, foreign investors, depends on daskoan siya ka ng integrity, credibility of our leaders. Kano man sa itong balita nga mga investors to sa Davao, wala sa Manila, wala sa Cebu, no? Mga dagko kay mga investors to ang Davao. Kay they see sa itong investors nga reliable ang ato ang leader dito ng Dapita. So, mauna siya, nahitabo. Akong ba na magsigig tanawa ng impeachment? Insya, daghan po tag makatunan ang impeachment. No? Daghan po tag makatunan sa imo nga level. Pero sa ako nga level, maglagot kong tanawa na. Maglagot kong tanawa. Kamurag, sa amo trabaho sa korte, grabe namang paningkamot sa mong kinabuhi nga, maplastar ang tanan. Nga kamo din ha, mahal kayong sweldo sa gobyerno sa inyo ha, whatever. Naghinangal ra mo din ha, ano? Oh, ang gipangita nga kwarta accountable money ni accountable fund is only 125 million. Ang niabot karon nga gasto pila naman per day? 25 million sa pila na ka days? 32 days. So buto na lang 30 sa 25. Binaw kabalo mo times. So that is kuan na siya. 750 million na ang nagasto. Unya, wala pa tay nakita nga dol-dol sa tinuod. Because lang gid ang hitabo na to ni tanan. Grabe ka because. Shout out deko sa ako ang kauban nga lawyer si Attorney Richard Lusica. Siya ang na-appoint nga presiding judge sa Municipal Trial Court in Cities Valencia City Bukidnon. Welcome to Valencia City, Your Honor. Sa kamigo mo basta na siya sa iyang kuan. Iyang intablado, Your Honor, na ganyan tawag, imuang sangpit ana sa imuang kaamigo nga lawyer, kay judge naman siya. Ang katawo di ba nga Richard? Richard, dili na na siya. Dili na kapataka di hag chismis, dili na ka pwede mo duod sa asa. Magpuyo na na siya kinabuhi nga restricted. Ay, restricted. Kaya bitong, kuan ba, na na siya boundary. Of course, kinanglan gina siya ang dili po siya isihon lang sa tao nga i-penetrate ka. Ilang trabaho, sensitive, no? Kami po nga mga friend lawyers. Kasi nana na mong mga friends po, di na po may magpataka o hinangal kay. Siyempre, marispitar po ta sa ilang posisyon. Congratulations. Duhan na na, insofar as I know, tulo na ang na-judge from Bukidnon State University, among batch, si Maribeth. Sa Agusan siya nagkuan na Bayugan Municipal Trial Court siya na judge. So karon nga appointment na iduha. Congratulations Bukidnon State University. Ako alumni gapon ko sa Bukidnon State University. So proud ko sa ako ang alma mater. Daghan ako tanas ko og di ba daw ko mag-judge. Kudili ko oy. Kakiatra na ako ni mag-judge ko. Pag mag-judge na ka, imuhang inter-social life, makonfine na lang na sa imong simbahan ni mga relationship o sa imong family. Outside of that, wala na. Di na ka pwede maduol-duol. Hindi ako na ba ang tao nga kahatong tukar dito, mudritso ko sayaw-sayaw. Pero may ako mga reprimando niya. Wala ka sa mall, di na ka pwede mag-sleeveless, mag-shorts, mag-chinelas. Pinala na kaputos for me because imuhang physical appearance, even outside the court, imuhang pagkatao represents the court. So ikaw, Joshua, mani ka, if you love your work, mani ka sa imong work, dili ka mag-chinelas, dili ka mag-short. Kaya you represent the station. Katiala mo, mga lawyer, yung anak po, mabistida yun. Because ang among profession, di na mo pwede bili dito sa balay. Oh. Anywhere may maglakaw, accountable may mga kinahanglan kapirespetuhan ang among panagway. So yan na punta, no? Di man tayo yun nga mo kuntudo. Sige, tagpangukay. Ang importante lang ba, we respect our profession, so we have to dress up your profession. Si Joshua kong gigo, number one. Joshua, mag-sinis na ka, magsapatos ka, kung ningog mahalon giyon. Ngayon, mag-ilis ka kay if you love your work, you also have to be, kung ano ba, presentable. Santa mo ka na gamit, nagbisita diri sa ato ang station. Muna siya. Akong bana kayo, may siya pakialam sa iyang mga gamit. Usay, talagang sa'yo magkita. So, makita na ako usay nga pagpanglabang, iyang jacket na nga gusay-gusay na o kanang collar ba, gusay-gusay na sa kagisi niya. So, utang pa na, iyang-iyahan, hinlo bitaw. Kung kapaitang hindi lang. Dili ko magsama, mamalit ako. Ako, ano na yung, kuan. Ako na yung anamon o tago ang iyang mga gisi kasi nina. Sama pa ng brief, makakita ako yung makalabang. Anaman dyan akong labay. Brief ni Jazz. Binalabay iyan. Amot yung mga laki, wala siya pakialam. Ako yung sapatos. Masuko na siya, kaya nag-abot niya. Nana siya bagong sapatos. Magamit pa nung isa. O, dili, oy. Kinahanglan nga, presentable po. Kay, kuan ba yan, no? Kanang, kung unsa imong trabaho, it's a sign of respect how you dress up in going to your work. So, muna na siya, Joshua. Alright! Atong oras, alas 3:26. Atong pinato sa Herbiva. Ano man mo nag-stockish karon sa Herbiva? Wala naman lagi sa katubangan. Malipad ako makitagdagan kayo yung stock sa katubangan. Pero may siguro mo sold out, no? Wala naman ko yung makita ng stocks.
1: Tama!
0: Herbiva akong breakfast. Dili na ko ga saon na kay magkaon magyog ko. Kung di ko mag-rice, at least itlog. Kaono na ko. Kanang protein lang ba? Dili mag-rice. Or lutsa with itlog, ana. Karon dili na ko ga meal sa morning. Kana na lang yung Herbiva. Kaya man siya nutrient, so dili ko gutumon. Makasugakod ko up to lunchtime. Kaya mga tingala guys, kanong magkakita at tanong, magkadugay, magkagwapa ko? Of course! nahulog na ako ng intermittent fasting. Kaya ako ang last meal, mga 6:30, ana. Mas maayo kaya before 6, ang last meal, makarice ko na gamay, ana. Ako pa dayong next nga meal dayon, lunch. So, pila ka hours? 6, 12 plus 18 hours na ako ang fasting. So, intermittent fasting. So, dako kayo ko gap bang? Ma-burn pa na ako ang calories ka. Wala ko intake. Ako ang morning is katunang herbiva. O, diba? Ay, magkakilala ka. Magkalami ko magkadugay. So, magka, gusto mo mag... Sanoy, dili mo ba mag... Namangoy ka, intermittent fasting ka nang taas kayong gap sa ilang meal. Nga gutom-gutom, kakulis maot ang naong kagaantos kagutom. Ako na tanong agtang kay sige man og kulis maot kagaantos. Ay, ay, ay, ay, ay, na sa tubig. So, it's either mag-coffee ka or mag-juice. Kung pure coffee rapod ka, acid rama po di mo makuha o katong ma-energize. Ana. So, mas may itong herbivay mo hang i-take kay na siya daghan nga nutrina makuha. Kung mataas ang imong nutrients sa imong blood, dili ka gutumon. Mo na siya concept. Dili na ingon nga ang herbiva, ang coffee, dali na siya hilison sa imong tiyan. No. Kung nutritious imong pagkaon, nasa imong bloodstream, ang energy, ang minerals, healthy food, ana, dugay ka gutumon. Sa pag-whole day, makalas ka nag-whole day. Mo na siya explanation nga. Dili tanan coffee, makasugakod. Pero kung ang coffee, gana ay mga sagol nga vitamins, makasugakod ka. Muna, mutaas pa imong burning kanang gap. Alright! Magpatalas na sa ta. See you later.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayo paghuhat nga mo grabe pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagtangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pag-amhanan ning Dakbayan sa Valencia.
5: Aside from school, what other activities do you do?
6: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
5: Oh, are you getting stronger?
6: Of course, the Vegimax helps me so much. I do feel stronger.
5: Do you still take Vegimax nowadays?
6: Of course, Vegimax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
5: Oh, great. It helps you a lot, right?
6: Yes, of course.
5: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
6: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegimax. As I always said, Vegimax is great and good for everybody.
5: Oh, thank you for sharing, Victoria.
7: Lu, nganong kataki ang kaman?
8: Sakas kaayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil, ang pinagpalang nana.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. We'll be right back.
10: mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.

0: kabangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sa natad sa batakang balaod, mangakatungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
1: Timbangan sa kamatuoran.
0: Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Melisio.
1: Timbangan sa kamatuoran.
2: All right. Balik-balik na pud ta sa tong program. Kinsa may nakakita atong nag-viral last few days kato si Attorney Harold Respecio siya. No, nga nag-session sila na carry on siya sa iyang emotion. Ihang gipang singgitan ang iyang katong mga kapitan o kawatan, magnanakaw. Magnanakaw, ana. No? Unsa man yung ikastorya to, guys? Unsa man yung ikastorya to nga proper pa ba to siya or unsa man, no? Sa to sa Philippines, lately, wala na naiming naanaroon ng mga senaryo nga magsiningita sa plenary, no? Sa parliamentary procedure. Sa unang mga karaan ng mga lawyers sa Senado, sa Congress, magsiningita na sila, magsinumbagay, pamanggay na sa ato ang Senado, sa ato ang Congress, ana. Magkainitay na sila ba? Sa Amerika, inanagapon na, sa India, sa ang kato nag-viral karon nga babae siya nga nagsingita siya dito sa New Zealand in protests. O sa to siya ka tribal leader nga nahimo siyang congresswoman, batan-on pa, natoy gihimo nga balaod, nag-protest siya, nisinggit siya, iyang gi-declare ang ilabitang, iyang gi-pronounce ang ilahang creed ba sa mga tribes. Ana. Pero tungod kay after sa iyang shouting, daghan pod kayo nga katribo niya nga nag-join sa maong chanting, no? Ilagi ko ang ilabi tong murag ipaglaban gid nila ilahang tribe na suspend siya pila ka weeks sa ila sa Congress dito sa New Zealand. So kato nga scenario, unsa akong opinion, akong humble opinion, may tungod di Attorney Respecio, vice mayor siya sa Mercedes, Reyna Mercedes Isabela. Asa ka na siya nga lugar, no? Tanaw na to, unsa ato i-google para di ko makuan. Ako ang kuan, tanaw na ko. Kanang, unsa ka na siya klase nga lugar, no? Nga, inana naman lang gyud. Kasayon, kung allegation ni Attorney Harold, nga inana kasayon kurakuton sa ilahang LGU ang kwarta nga magkasinabot ang mayor mara practically ba the whole government conspired to corrupt the government fund except for Attorney Harold murag sanay lisod na gyud kayo ang probinsya, lisod na gyud kayo siya. Isod na gid siya kaayo nga unsa naman lang gid ay na nga lugar di ay nga kana na ang kasinabot naman murag atong mabalaan diha ang murag bitag dana sila reunion dana sila organization, no? Murag lisod kaayo gid siya nga sitwasyon nga wala na lay mapili, no? Wala na lay mapili. So kung imo siyang itanaw ng background nga pila na ka years dahil nagay na naon na nila ang ilang project nga puro mga ghost project allegedly ingon ni Attorney Respecio sa akong pagkaila ni Attorney Respecio

ug sa kanang personality po na mo nga mga lawyers. Kami ang tao nga mahadlok mamakak because ang among word nami accountability sa among mga buhian nga storya. So sa amo ang profession, no, accountable mi sa among words. More so kanang minato ko mayon yon na magnanakaw ana. Na out of kuan siya ba, na out of order siya. So kung yung open kayo yung allegation nga nang ang ilang mayor mo ni niya kurakot ba naman na kung dili na kaya barugan ni Attorney Respecio ang yung allegation, kung sa punto nga na makak siya or walay ba basihan baseless yung allegation, kana siya pwede siya ma-file ano kaso ipa-disbar siya, patatangan siya lisensya, no? Iyahang panglubag-loob sa ilang LGU nga ayoko mag-file sa inyo ng kaso sa ombudsman kasi pag magka-file na ako, lahat kayo makukulong. That's plunder. Kaya kuan daw ko no, katong sa tobacco excise tax, that was 84 million a year. Gusto sa kanang nahimo man sila o commission, kanabitang kinsay mo tobacco, basta ka ng Municipal Development Commission, MDC. No committee, I mean committee. So sila ang magplano kung unsa ang mga proyekto, unsa ang pamalano ang mahitungod sa kwarta sa ilang LGU. So ang ilahang proposal sa MDC, 70% of 84 million will be allotted for projects. Projects nga makabenefit ang family sa farmers, no? So may possible projects nga makabenefit ang farmers. Kung tanungon lang yun o implement ang kwarta, ang anak sa farmer mag-skwela, so possible building. Ang anak sa farmer magkasakit, possible health center, tulay, ana. So kanang anything that could justify kanisya nga proyekto, makabenefit gid ang mga farmers. Ano ang tato? So, kani karon ang gikasukan ni Kuan, ang gikabikla ni June Vic, si Attorney Harold, katong Vice Mayor, kay mag-allocate na pod sila og kwarta for 2027 of the same amount, 84 million. Nga, ang ilahang gusto, kato na pong 70%, unsa na po nila mga proyekto. So, mingyon siya nga, be, mag-allocate na po ta para 2027 nga kwarta sa excise tax. I-account sa ninyo, katong inyong hang ipunduhan nga mga project, line projects, specific projects. Kung mingyon ka o capital, capital outlay. So, katong gibutang ni mo diyang capital outlay, butang tag purchase o ambulance, napalit na ba? Kaya 1 year naman from pag-download sa katotoang kwarta sa excise tax, katong gi-program nga para sa health center, na-implement na ba? Katotoang program nga gihimo o classroom, na-implement ba? Gusto niya ba detail by detail? So, mututuang gi-call niya ang attention sa kapitan. So, one specific barangay captain, ipatindog niya, kumusta tong imuhang project nga barangay health center, natukod na ba 5 million? Dahang ka-istorya, dili, akong pangutan na, natukod na ba? Wala. Muna lang, wala pa. So, muto, nag-flare up si Attorney Harold. No? Kung ako po siguro nga, inadtuno nga, kada mo na ito, glukuhan sa harap-harapan na giyod, nga, daghan na kayo mga kwarta nga, gipagawas nga walay proyekto, hindi na gipun maayo. Dayon, tasas kayo ang hinanakit ni Kuan nga massive daw ang corruption sa ilang lugar. Kay sometime in August 2025, na download na sa government, sa National Treasury, ang share sa Isabela sa katotoang tobacco excise tax. Pero, pag-deposit ni Vice Mayor Harold, Attorney Harold, sa iyang checky sa iyang sweldo, nitalbog ang checky. Sumuna na, ang anong nitalbog man, nga ang katotohang excise tax fund, gibutang man to sa general fund.
So kanong italbog man, so dako kayo chance kang katotoang kwarta nga 84 million giwithdraw to. Giwithdraw. Mo totoang dito na gid ba nga murag daghan na siya nag gabantay na siya, bantay sarado na siya. So man na siya abangan ang susunod na kabanata. Ako tan-aw. Ako I have high respect for two kuan. I have high respect to Attorney Harold. I saw him personally in one of katong rage activity sa Davao kanang group din ni Sara. He was one of the speaker. Nangi-check ka nang kuan na siya passion, na siya passion. Nagtanaw na ako sa iyang personality na siya makanang ako opinion han, I am not a psychiatrist nor a psychologist. Pero tanaw na ako na siya mild autism or ADHD. Kada nga mga personality guys, lisod na nimo siya himuon nga mangurakot, mamakak. No kanang ihang black and white tugid na wala siya gray. So dili na siya pwede nimo dulaon nga kanang makig-conspire to corrupt. So muna siya ang personality ni Attorney Harold, no? Kuan siya. Kanis lang nga mga klase nga tawo mo nisla gwapo kayo nga mahimo na tong leader. Kani mga mild mad ADHD, mga mild autistic o mga mild ADHD. Extreme gyud na ilang black and white. Dili gyud wala gyud na siya rainbow, wala siya gray. Kanang right or wrong ra gyud ba? Muna na nga dili siya pwede modula og mga binuang. Looking forward no nga kani siya nga personality niya. Ang iha lang dili niya makontrol ang iyang shouting. Usa pud na sa kuan sa personality nila nang kanang kilas kaayo, lihok kaayo, hyperactive. Makatanan ka na yung program gani sa Net 25 nga maghatag siya legal opinion. He is a good lawyer actually. Napod siya ay portion of the program. Magkanta siya. Magkanta mo siya. Concert ba? Mag, sa unang panahon ka tong Sharon Cunita show, kaniya ha, Attorney Harold Respecio show. Ang iyahang kuan is gahatag siya legal point of view and after that, na siya mag-perform siya. No? Kanang patughan yung iyahang passion ba? So at this point no nga dili ko siguro ako inanap sa iyang sitwasyon kung ako po siguro na dito tanaw nako mo gyapon akong buhaton nga dili ko ka control kay luod na kayo guys ang tibok na lang yun pundo sa LGU municipality at that kaya withdrawn sa mayor treasurer o accountant. Pwede ka talaga biyan tulo, no? Ang land bank, kung mag-withdraw ka o kwarta, dili na sa mangingita o asang voucher, asa ang attached document. Mangayo na sila o advice. That is advice. Advice to in cash check from the accountant, no? So, ang signatorya na sa withdrawal sa check, ang treasurer rana o ang mayor. Dayon ang maghatag o advice to in cash ang accountant. So kana nang tulong magkasinabot, pwede gyud ay. So praying no praying na yun lagi niya nga pareha kayo lahat ni BBM. Lahat-lahat na kayo. Ang pagbigyan niyo lang ako na this time ayon na ninyo pangayo ang 70%. Ngayang allocating sa unsa na pud inyong himuon nga project, ihatag da sa mga farmer excuse me, makadagamtang pud sila. Nasa point nga kukurakuto naman lang ninyo, ihatag lang sa farmer. Kaya dili na atua ang kwarta. Kwarta na sa mga farmer. Para po sa itong coconut levy sa una ba? Coconut levy fund. Nagipalit po og San Miguel. Coca-Cola. Gigasto. Tungod sa kadako sa kwarta nga ang balaod para to sa farmer, ki-invest. Ambot lang. Amot lang. Di na kasubay ng coconut. Sa una, sa dagang kaya na cases involving coconut fund. Coconut levy fund. But anyway, in the exercise of parliamentary form of government, katong gibuhat ni John Vic nga magsiningitay, ana, wala lang tamanad mga Filipino. Pero sa unang panahon nga, katong mga senador na to, ang katupang mga banggiitan pa kay mga abogado, nga mga kuan pa kay di kampanilya, nga mahilig kay mag-grandstanding. Wala na, daily activity na nila, magsinggitay sila sa plenary. Pero karon kay, kuan na beta, because of social media, we intend to be, kuan na, cautious.
But that's the mingot ni kadang special nga dito lang tayo na pwede mag-usap na we have kuan ba kanang equal nga dati freedom. Pwede ta bang nagkuayog tingog. E kung sa gawas ko no lahi na ko nang storya baka magkasakitan. So kuan to siya. Other than I have a bias on a matter nga lawyer siya ni ang kundaan nga bias. But anyway, asa ko lang opinion kanang nadala siya sa iyang emotion sa so wala to na andi nga na, ang kato nag nasuko siya nga nagsinggit siya that's normal, that's acceptable sa parliamentary form sa parliamentary procedure, I mean. Pero to the point, kaningan siya magnanakaw. Ay naon, giingnan man siya, bastos. So, ihapong itubag o magnanakaw. So, kato nga point, kanitubag siya, wala siya kapugong sa emotion, kaningan siya magnanakaw. Dito siya murag na out of decorum, no? Unless you can prove that unless a case has been charged and the person has been convicted of a crime of theft, qualified theft, robbery, malversation, whatever, graft and corruption, you cannot call a person or you cannot tanaoy. Basta dili ka story sa tao nga magnanakaw, no, unless there's a conviction. So inaanang ta ka restraint ang word sa lawyer. Pero katunga point na out of decorum siya, mura po to ang careful siya. So gignan siya dayo ni Junvic Remulla nga magpa-drug test si Attorney Harold kay he has a manifestation of a drug addict. Duragit siguro ni Alang Cagayan Valley. Layo-layom na Cagayan Valley, no? Ito dayon si Attorney Harold sa St. Luke's kay nagpa-drug test siya. I do not know what drug test. Siguro, kuan siya cocaine drug test kay ang St. Luke's. Kanina ba mga high-end hospital ang naay cocaine drug test? Kaning atong mga PDEA, PNP, mga drug center, they are only limited to marijuana and shabu. No? Shabu. So, dito sa katong mga big hospitals, Makati Med, mga St. Luke's, nana sila yung cocaine drug test. Tumuto itong mahal kayo, 28,000. Ngayon siya, i-refund mo ako. Kirefund siya ni Junvic. So, yun, ako na pong challenge karon for Junvic to undergo the same drug test that Attorney Harold had. Tanaw na ito ng mga kuan, dagko nga leader ba? Dagko kayo nga mga tao in position kung makapasarba po sila sa cocaine drug test. Tanaw na ako, cocaine drug test to kay naramanggid sa St. Luke's, no? Kung simply as shabu and marijuana, naraman to anywhere in the province or any laboratory, pwede ba makakandak diri sa ato sa like sa Valencia na ang St. Vincent. Na balay-balay, daghandi ang mga drug testing center. Pero marijuana, limited as sa marijuana and shabu. So, muna siya. May nalampod na ato'y showdown na hitabo dito sa kuan sa ilahang lugar. Kigilaay na beta kaayo aning ato ang impeachment kung nag-iunod. Diba? Manana ay live entertainment. Kiwala na gid. Walang-wala na talaga. Sumigaw na talaga ang Philippines. All right, magpatalas sa ta. See you later.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Misan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, aduna ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, aduna sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: May butang din mo diyan, kaibigan.
14: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
13: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
14: Felix
13: Villareza. Kung sa mong pasalamatan sa Diyos?
14: Pasalamat ko sa Diyos na nakapagdan ko. Natawang yung doktor na naano sila pero ibalik ang nangitapos niya kay iaing ko na.
13: Okay.
14: Kaya magiging muna mo, linanto mo sa ila ka sa mayor kay namay isa niya na rito maaroma akong kuhan ka ng lilibat. O nangyay mo na mo, ninilong ko sa ahang ito sa mga tanang niyo, kung kagaman ninilong ko sa ka ng lilibat. Anton, ang gibutangan ang mong pulo ni Dan Harwan.
13: Oo.
14: Nakakahurap ni Kuhang Dalitiwa, malang pulo. Inong kong, inong malang ilo, Anton, no. Pagdaran na ilokan nilaw, na kuhan ni Dan, na kuhan ni Dala.
13: Nahuyos.
14: Na alos na, nagpasalamat. Ano sa...
13: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
12: Lu, nganong katakian ka man?
5: Sakas kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
12: Wa na'y problema Lu, aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
15: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: kabangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
1: Timbangan sa kamatuoran.
0: Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Melisio. Timbangan sa kamatuoran.
2: All right, balik-balik na pud ta. Direta sa Family and Relations Civil Code kay Bibo-Bibon eh. Attention guys ha, kay saon ng panahon, lahi atong perspective aning mga illegitimate child or children. Sobra na yung mga bagong jurisprudence ani 2021. Suma na siya. Laisyo po ni kayo ato ang letter sender. Ano siya nga? Ako na siya ka, travel blogger. Ka-start pa lang siya, so na max out iyang credit cards. Iyang father, mao'y tigasto siya na matay. So na lumo siya sa utang. So iyang hope niya, nakalukat na daw siya ticket. Expensive trips to Bali and Queensland. Already booked. So, siya lang gid siya. Siguro, di na lang ko mag-judge, di na lang ko. Lahi po siya perspective sa life, no? Wadag siya nag-start o low sa iyahang pagka-vlogger. Nagdiretso siya sa iyahang high-level nga mga expensive na level. Niya, na-realize niya, iyahang grandparents are rich. So, pangutana niya, maka-inherit ba siya sa iyahang grandparents? Nga namatay naman yung father, no? Ang problema niya, ang iyahang father was never married by mother. So illegitimate siya. Iha ko nung father, legitimate child sa iyahang grandparents. Pangunta na Joshua, maka-inherit ba siya sa iyahang rich nga grandparents? Even though he is an illegitimate grandchild. Yes, correct si Joshua. No, kagusto gid ko niya na siya kwarta mapadayon ang iyahang passion and keep up appearances for my followers online. Nawa na. Pati na guding gastuha. Mara siya og social butterfly. No, dili niya carry. Dapat ni mga travel blogger kani magani nga mga ilang mga reels o ilang mga videos nila mga expensive. Before sila mag-inana, you should earn, and you should be well off ba by your own. Dili kay magsalig lang sa utang-utang. Invest long term pa kaayo na, very, very long term na siyang investment. Aya ka maka-earn that much na makasustain sa imuhang social life blogging, no? Kaniya ka nag-start siyang high, matay man iyang father, sumunin kalisod siya. Ang question, whether or not an illegitimate child can inherit from the grandparents. So, ang answer, yes. No? Maka-inherit siya from grandparents by way of representation. So, upon the death, ano ni siya? Kung mamatay ang grandparents, kung buhi pa ang imuhang illegitimate parent, dili ka ka-inherit sa imuhang grandparents. Kaya ang balaod is, the nearer excludes the father. So, ang nearest relative sa imong grandparent is your father or mother, imong parent. So, it excludes you as grandchild. Pero, in the absence or upon the death of your parent, who is the nearest relative of your grandparents, nakay right of representation. No, ikaw ang mag-inherit in behalf sa imong parent, nga heredero sa imong grandparent. Ayan ta, Joshua. Nakasabot mo, Joshua. Basta muna na siya. Kung binisayo na to, ang illegitimate child or ang child, illegitimate child, dili siya makahiridar sa iyang lulog-lula kung buhi pa ang iyang ginikanan. Kay kung buhi pa ang ginikanan, siya man ang pinakaduol nga pamilya, kapamilya sa namatay. So, wala na dili maka-inherit ang maong illegitimate child. Pero, kung nauna o kamatay ang iyahang parent, butang ta ang iyang papa, ay hapadayon na matay ang iyahang grandparent, either lolo o lola, kani si illegitimate child makarepresent siya sa iyahang parent nga heredero. So in kaso nga kananaapod siya ay mga legit katotoang namatay nga father or at example kay father man katong namatay niya nga papa, grandchildren, ang tubag ana dili mawala, no? Same ra gihapon ang iyang standing, ang iyang share as representative sa iyang father is one half

shall be divided among the latter in equal portions. So, example na to, ang iyang papa namatay nga siya ra isa anak nga illegitimate. Unya, napoy igsoon iyang mga parents, butang talima ka igsoon, lima sa tanan. So, pagkamatay sa ilang grandparent, katotoang lima nga anak, i-divide to siya og lima. Ang iyahang katong property ga-inherit. Ga-inherit nila. Lima sila magbahin. So, ikalima nga partida, katong share sa iyang namatay nga papa, dito to mapadulong sa illegitimate child. Example lang, kung siya ra isa anak, pasaya to talang mapadulong. So, katong mga antig-uncle di, ayaw lang magkasakit. Kaya yun, saan man na, by operation of law, bisang pag-aya pa mo kakita sa anino sa inyo ang illegitimate nga pag-umangkon, by operation of law, siya giyod, iha ginatanan. Wala siya kahati, no? Kashare, giyod siya ninyo, di, equal. Anang, divide-divide, giyod na may tabo na, divide-divide. Dili na siya ngayon, nga, pila ra ihatag sa iha, ka-illegitimate siya, the rest will go back to the auntie sa uncle, dili siya. Tungod kay siya rao sa anak, bisan pa og illegitimate child siya, siya ra isa mag-inherit sa tanan. Katotoang mo-apply ra to nga one half of the inheritance of the legitimate children. Mo-apply ra to kung there exist legitimate children or child. One half rang share sa illegitimate child. In the absence of that scenario, ang iyahang kauban sa sharing is ang iyahang auntie o uncle. So, equal ang division. So, that portion that belongs to his or her deceased father, at example ka, father man, go entirely to the illegitimate child. Alright, Joshua? Wala na, maglibog sa buba. Bibilang nyo, relax sa kayo mo din ha. Ato sa nang libugon yung mga utok din ha. No, ato sa nang libog-libugon. Kana siya, no, i-explain na siya na December 7, 2021, Amadia Angela K. Aquino versus Rodolfo C. Aquino et al. So, ang illegitimate grandchild, nagreklamo siya. Iyang mga kontra sa kaso, iyang aunties and uncle. Siguro ang share, siguro ani ni Aba. Ang ilahan ni ang adili sila makapa... So, ito nga na. Dili sa gusto nga maka-inherit ang illegitimate child. Dili sila, ang illegitimate child, dili siya maka-inherit kung buhi pa ang iyang father. Kaya it's the father who will inherit. Giklaro na na karon, giklaro. Sa unang magumpanahon, naagin na siya ay kananaang... Stigma ba? Stigma. Naamit siya ka ng dako kanya boundary about... illegitimate child or children nga you can only inherit from your illegitimate parents pero with respect to other relatives dili na ka maka-inherit kag giklaro sa kaninga jurisprudence 2021 kay nani na ang scenario maka-inherit by way of representation. All right, atong oras alas 4:23. Maghatag sa tag-isa ka scenario na po kasi Joshua dugay kay mahuman niya ang patalastas. Kaya magpatalastas na siya dugay kay mahuman tag 7 minutes. Ato na sagad sa garon. Ato na i-bypass ang iyang isa ka patalastas. Bypass, good. Why is it so hinay? Hinay na kayo.

0: Nay, kayo ako ang tablet or hinay ang internet. So dako chance ani ang akong tablet ang hinay. Kusog ban kay nini ang internet diri? All right. All right. Ano siya scenario? Iya ko nung cousin, nag-work ko nun siya sa office sa PWD. No, ang iyang premise nga, aron ko nung makatabang sa ilang community nga, pobrehon, kapanghatag siya o kuan, kada na ang, ito ka na eh? Kapanghatag siya ba o PWD ID? Sa mga dili PWD, kaya para na lang, may na lang ko no, nga maka, sana ay maka-discount ba? Maka-discount. Allegedly, wala ko no siya, in a small, in doing that, sa paghatag og ID, gadawat na daw ko no yung iyahang igagaw, o gamay ra kayo nga palipay. But dili, gandingon ang intention niya nga to make money out of the situation. Iha lang is, makatabang siya sa palibot. So, iyahang, nabot ko no sa mayor ang sitwasyon. So, gikasuhan siya. Pangutan na, can he be charged of kanang falsification? Iyahang defense niya is good faith niya, good faith. No? So, ito bagdi mo na Joshua. Falsification of public document. Public document man na kay public ID man. Duhaton ba sa tanan niya, bangko, ang PWD ID, di ba? O government issued ID, that is a public document. So, can he be held liable for issuing PWD ID to non-qualified ID holder? Question Joshua. Answer Joshua. Ha? Huh? Liable siya, yes. Under Article 171, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastical minister, the penalty of prison mayor, or dili siya makover sa kuan ka prison mayor, dili siya makaprobation, and a fine not to exceed 5,000 pesos shall be imposed upon any public officer, employee, or notary who, taking advantage of his official position, shall falsify a document by committing any of the following. That the offender is a public officer, employee, notary. That he takes advantage of his official position. That he falsifies a document by causing it to appear that persons have participated in any act or proceeding. That such person or persons did not in fact so participate in the proceeding. Dili niya mahimong dipinsa nga, he was not able to benefit of the transaction. Wala ko na prejudice ang government, kaya ako na makatabang raman. Dili siya mahimong defense ang good faith, no? You help your community in some other way but do not compromise yourself, no? Nagimo nagdagkuha kag bato daw gituktok imo ulo, no? Bahala na sila diha og asa sila makita diskarte nga maka-discount sila as they need it. Pero ayaw i-compromise imong position. Ayaw i-compromise. Mahirap-hirap na. So, sa amin na niya karon, may lagong iyang mayor botan gyud. Gamarag, i-suspend lang siya or whatever. Dabi o, tangtangon gyud siya. Falsification of a public document is consummated upon the execution of the false document. A criminal intent is presumed upon the execution of the criminal acts. So, ang nakasala nga public officer, failure to attain their objectives is that determinative of their guilt or innocence. No? Bisan pa unsa ka noble ang imong objective din ha. Kung imo nang gibuhat, wala gid na. Iabog yung kaldero. Dissimulation of a public document done in a manner so as to give it the appearance of a true and genuine instrument, thus leading others to errors as to its authenticity, constitutes the crime of falsification. Wala na, diha lagi yung laay. No? Diha lagi yung laay, diligid siya mag-falsify. Daghan kayo may ingon nga, ma'am, ako nalay pirma sa kong isuon, ma'am. Kay tuwa pa siya glayo. So, ano man lang ni ma'am. Marami ito, ako pa pa-problemahon nga, abogado nga. Problema, gindi kayo, attorney kayo. So, ano man nato ni attorney nga. Tuwa ba sa kuan, naman yung muna. Ipasuko-suko pa. Uy, bahala po din ha, o di ma, dili ko kwarta na inyo ang 5 million ha. Ayaw na lang ko ninyo, ayaw na lang na ikuan sa kuan diri. 5 million raw niya ang akong problema na maabot na ko kaayo. Oh. O dili ninyo na ma-comply nga requirement, na dili lang po sa ako mag-exhibition kay kanang sa toga na, oy. Too easy for you to be accommodated, pero ang license sa lawyer, vulnerable, no? Vulnerable. Mo na gilbe na hinungdan, nga grabe na ko ka, may nampuon, kaya mahalok yung kus, may sipiat sa akong trabaho. Tiki siya lalim. Unang diligid pwede nga, madala rami, singhag-singhag sa inyo din na nga. Dopyon, so man na muna. Ay, problema na ninyo, problema gina ninyo. Di kami madala og, naproblemahan ka, naproblema gina siya. Di kami tingnan nga, mubendalo na lang may kaitungod, i-accommodate inyong situation. No, it cannot be. It cannot be. Ako'y nakitaan ganina nga. Kapo kayo ito siya nga example kay iyang lola namatay na nag-fortune og deed of donation nga gidonate sa iyang lola ang property sa iyaha. O, na po mga perfect. May naanin nga mga sitwasyon. Ayaw, intan mo pag mekos-mekos. Oh. Maangin ba ya ang lawyer na inyong mga mekos-mekos? Do'y pod. Wait lang. Paspas na yung internet, Joshua. Paspas ang ads mo. Sulod. Yan ang akong i-research. Magkala. Wait, check ko wala. Ani guys, kanina lang atong kung ano. Nana po'y bagong jurisprudence sa child abuse. Delikado kayo, gini. Delikado kayo siya kay kuan. Kada na ang... Sa una, good, ma-convict lang ka o child abuse kung pag-inflict din mo sa pain or injury sa bata, naka-intent to... Intent ba nga? Imo siya yung biay-biayon siya. Pagkabata, daog-daogunin mo siya. Kung spur of the moment lang, dili siya child abuse. Karon nanaslay bagong jurisprudence, bagong ruling, nga, bisan og spur of the moment, kada instant, nga, imong reaction, outright imong reaction, kung nakadapat ka sa bata, or whatever, ang bata mariklamo nga, nagibot siya, nga, feeling niya na, ikasakit niya, pwede na ka na makonvict nga child abuse. Perting luuyag yun. Oh, bago ni siya, nga ruling 2020, mo rin siya ang 2020 di ay. Basahon na to ni. Ang maestra, singit-singitan sa bata, gibuli. Gikuan siya, kanam ito, ang sulod-sulurun, yung singit-singit. Ang kauban po nga maestra sa kalagot, iyang nasa, iya bitong na, kanam itong, dito ka na eh. Kana bang imong mabira ba? Kanang kung ano bitaw ni Musim kabut nga, huy, hindi, ragudiri ka na ba? Imong nalabni ang bata. Nalabni niya. So, pag uli pa sa bata, nireklamo siya siyang mama nga, nalabni siya. Ang kuko sa maestra, nag-mark diri sa shoulder sa bata, excuse sa bata, kay paglabni, nasangit sa kuko, nasangit ang kuko sa shoulder. So, ang mother nagreklamo, child abuse. So, pangutan na karoon, mahimo pa bang dipinsa? So, susama sa una, ang dipinsa good sa una, wala kay intent to inflict kanang pain imo. Dahan to mga cruelty or exploitation, kanang bitang dili mo siya daog-daogon, nakatu ka ng, kuan lang dito siya ba, kanang outright ka reaction. So, di nga ng Supreme Court, no, based sa kaso ni Maria Consuelo Malcampo Repolio versus People of the Philippines, November 25, 2020, intent is not an indispensable element to sustain a conviction under Section 10A of RA 7610. Dili na siya material ang intent. Kung makaprove ka nga kana wala ka intention to hurt the child, dili ka ma-convicted. Dili na daw siya karon, no? Ang elemento sa child abuse, 70 RA 7610, money ang upat. Other acts of child abuse, child cruelty, distinct types of child abuse. Upat ka klase ang child abuse. Una, other acts of child abuse. B, ikaduha, child cruelty. 3, child exploitation. 4, commission of acts prejudicial to the child's development. No? So, aron nga makuan, ma-sustain ang conviction under Republic Act 7610, particularly sa Section 10A sa Child Abuse Act. No, ang elements niya, tulo. Una, the victim's minority. Two, the acts of abuse allegedly committed by the accused against the child. Third, that these acts are clearly punishable under Republic Act number 7610. No? Ang Republic Act 7610 is malum prohibitum. No? Malum prohibitum. Where intent is not the defining mark in the offense, no? Malum prohibitum. So pagpakasala mo na din ha, the act itself is prohibited. So dili kinahanglan establish ang intent. Delikado kaayo. In all forms katong mga kaupat nga sitwasyon nga pwede siya makomit. So, ang iyang mong intent nga pagpakaulaw sa bata o imo siyang kaminusan or imo siyang gidaog-daog, naka-intention nga imo siyang lutuson, ang dili na siya defining mark. So, ang iyang kuan bagong nga ruling sa 2020 nga ruling, kaning latest nga case, nga the act itself, kay imo siya napasakitan, nga covered sa Republic Act 7610, pwede na ka makonvict ani nga balaod. So, very dangerous. Hadlok na ani. Hadlok na kaayo, no? So, da din kaayo ning mga awat din ha. Kay madari na din ta, ma-file na din ta kasong 7610 na dayon. No? Harap-harapan tang kawatan. Harap-harapan tang kawatan. Dili ta kasukol. Kay kung imo masagpa ng kawatan, file na din tag 7610. Pagkadimalas na giyod. No? Una siya diha. Yung kaning mga minors karon atong praatong naandan sa una, makasakmat ganitag. Makasakmat ganita o kawatan, maglago ta. Ang community, tabangan, ginagkulata sa kulata kaptabangan kusi karon dili na taka kusi na nilang mga kawatan dili igod lang ka sa ako siguro point no nga dili lang gid siguro kung gani mo hawid kasi si ignon pa ko gikusi may utan-aw na lang gyud ka or imong besta na is to take a picture or video nga ma-identify ka muna sila ang mga hilabtanon and let the government do their job. Kung imo pa kadas lang hikapon na wala na gi-charge ya ta ani nga kuan i-charge ta ani nga child abuse. So all right na siya guys. All right. Napatay 30 minutes before 5 o'clock magpatala sa sata. See you.
1: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalaye, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig. tubig o mahimong pamahayan sa lamok. Impyuhi kanunay ang palibot o ayaw tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalip di ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit o mosquito repellent. Pagsulobog long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit o mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdubi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagtangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdubi dili kinahanglan nga maghuhat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyuhi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalip di ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
2: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday. Likayisa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
3: Kinsa ni palihog taga-asa?
4: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
3: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
4: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong unsa man kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
4: Nakoy arthritis.
3: Naka-arthritis.
4: O, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
3: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
4: Tulog
3: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka na kapra sa atong aroma.
4: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
3: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
5: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: I don't.

0: numero uno sa bali.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon.

0: Mauni Atuk Ni.
1: Mauni Atuk Ni.
2: Oh, oh, oh. 98.5

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Tagiginiag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Numero uno sa mali.
3: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Anong og? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mga pasma.
2: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni.
1: Mauni ato ni.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Rahaplas po kag-aroma na eh.
11: Ugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
10: Okay, duha ka-aroma, okay.
11: Hindi ako rahan ako, nindos niyo kayo, nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
10: Oo.
11: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan, tambal ka,
10: okay.
11: Makayog yun.
10: So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma, nawala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
11: Oo, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa Ginoo na ya.
11: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na kong kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
10: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwi.
12: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
13: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
12: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
13: Ang saktong pagkarga og tubo o grabas, gagamit og canvas cover.
12: Pipila lang kini sa mga

0: babae, ayaw ka hadlok, protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humaski ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini ka balaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa
1: Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kaysa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
2: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop.
1: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
3: FA Pawn Shop.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
4: Na, apari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no?
8: Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan?
2: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni. Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Ako si Ato Igan na Alex.
6: Akong pagsalamatan ng pagsikat ulit palit na kung aroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan tamad.
5: Naon sa mo na samad mong TL?
6: Ano-kano ka na ako, Pastor?
5: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
6: 4 years na ako na siya din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ang aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
6: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
6: 5 kabuo.
5: Okay.
6: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dyan tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, eh?
12: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Diyan ang po sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: O sa ato, Igan?
6: Nako'y magulang pastor ba nga? Nag... sakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito, pastor, sa iya. Dala kong gigimak. Wala na kabuok mo na akong gipalit.
5: O sa iyang sakit?
6: Duha na kabulan, pastor. Wala gin siya nakabakod. Naglubog sa pastor. Na daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiil, pastor. Kamot na ka ng bukol sa julid, pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kaya daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot, pastor. Tiil. Agoy, nginig kayo tanawan, pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha kabuok, pastor.
5: Duha kabuok.
6: Gayun siya sa ako nga, sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ako sa utro. Dora, di hapong kabuk, pastor.
5: Yes.
6: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
5: So, nagasimba.
6: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
5: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
6: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
5: Upat lang, kakasura, na inom. Nakabakod.
6: Oo, dahil nagduaw sa diri sa muha. Tus, sa Ginoo, Pastor. Wa nagito mga bukol sa lawas, Pastor, nang wala man ta
5: na. Wala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
6: Sige, Pastor.
5: Get okay, later. Salamat.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: 98.5 Numero 1 sa Balik.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang narakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni.
3: Mauni, atok ni.
4: DXRK
5: Radyo Kaibigan.
6: Radyo Kaibigan.

0: kapanaginan sa uban. Mga revelasyon nga mga hatag o inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong PJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South Cotabato. May gabi usab sa mga naka-hook up karon sa ilang tagsa-tagsak radio stations.
1: Bisag gabi na.
0: Pag-usab sa itong mga listeners.
1: Sa
0: itong mga suking tigpaminawan nga nakapaminaw karon sa ilang tagsa-tagsak radio sets. Aniya na sa bangin yung DJ Aya, makigbanuban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Sa kagabiyon, tingog na haya.
0: Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong si Biyahana, sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Atong Station General Manager Sir RJ Dangalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, Technical Consultant Sir Gerald Ray Dangalyo, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Sa 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug 2 ka syudad nga gilangkuban ni atong probinsya sa Bukidnon. 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabii kaninyong tanan. Maayong gabii usab kang Honorable Mayor Amy Galario, kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, ingon man kang spokesperson Sir Jose Jun Galario. Sa korpo sa mga kapulisan dinhi sa syudad sa Valencia o ingon man sa tibuok probinsya sa Bukidnon, sa ato ang Bureau of Fire Protection, sa DILG, o sa tibuok sangguni ang panglungsod, maayong gabi kaninyong tanan. Kanika programa hatod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herviva Coffee Blend, Foygu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Yuno Quick Hub, Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan. Maayong gabi diha kang Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Lirin Incabo, ang tag-iyag tagdumala. O ingon man usab, maayong gabi sa tanang staff o diha sa buhatan sa ABSFI. O ang Romix Aerobics Plus Foliar Fertilizer. Maayong gabi diha kang Sir

Kaayong gabi diha kang Pastor Richard Dangalyo sa iyang tibuok pamilya, ingon man sa atong mga listeners diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala, South Cotabato. Kamusta mong tanan? Kamusta ang iyong panahon-pahon? Kamusta ang panahon? Ulan ba diha? Init ba? I hope nga nakapanihapon na ang tanan na itong mga suking tigpaminawan o busy sa pagpangandam para sa ilang panihapon sa ang tanagapaminaw sa programa ni DJ Aya. Sa dili pa kita mapadayon sa unahan, aniya una ang pasiunang awit alang kaninyong tanan.

Balik sa Tanong Pagpanaguban, diri lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Ngayon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Sa kagabiyon, tingog na haya. Ano nga programa hatod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ngayon man ang Aroma Plus Herbal Oil, Herbie Ba Coffee Blend. Murag hangin sa Romex Aerobics Plus Foliar Fertilizer, Abs-P, o ingon man ang Yuno Quick Hum Chicken Inasal. Ayaw ka magkalimot mga igan ng atong mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule. Mapalit diha sa atong Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O usap diha sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan

0: Perimeter Building Agro Commercial Complex, ogo sa abdiha sa Navarro Dry Goods Store.
1: Revelasyon sa kagahapon. Aya.
0: Maayong gabi diha kang Danjun Payagan.
1: Imong ngalan.
0: Good evening DJ Aya, shout out lang ko sa Lunggayan Sataw. Payagan family, salamat DJ, watching here, Sumpong, Malay Balay.

Evening, DJ Aya, watching live from Dinagat Island, Surigao del Norte. Kamusta mong tanan diha? Kamusta ang inyong kagabhion? Nakapanihapon na ba, tanan? Maayong gabi usap diha kang Perlita Payapa Lubaton. Good evening, radyo kaibigan. Usap diha kang Consolacion Boyser. Good evening, DJ Aya, watching with you. Sa kabukid. Daghan kayong salamat. Og usap diha kang Rosita Cajis Salazar. Good evening po ma'am from Bansalan. Daghan kayong salamat sa inyong pag-view, pagpaminaw sa ato ang programa karong gabi una, ang revelasyon sa kagahapon. Kamusta ang atong mga higan at mga nakasulay na sa VG Max Plus Herbal Capsule? Bani abtik ang inyuhang paminaw. Pili bata tigulang imong giabi-abi. Ang ato sa mga produkto mapalit diha sa Kalilangan. Sabay bayon. Lungsod sa Kalilangan Bukidnon diha sa Madayag Store. Sa kanto. Ngan man diha sa butika Kalilang. Sa pista. Sa lungsod sa Pangantukan mapalit usab ang VG Max Plus ug ang Aroma Plus Herbal Oil. Ya sa Easy Cure Pharmacy og sa 90.7 Yellow Line FM Magu Building Second Floor Maharlika Village. Sa lungsod sa Don Carlos mapalit usab diha sa Basco's Pharmacy. Ingon man diha sa USave Pharmacy. Sa lungsod sa Dangkagan mapalit diha kang Pastura Alice Aribal ug kang Edna Jimenez. Sa lungsod sa Kibawi, mapalit diha sa BEMS Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi. Ingon man diha sa Ralph's Merchandise. O usab diha sa 96.5 Big Light FM, mapalit ang atong Vigimax Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, o ingon man ang Bayusa. Ang itaa lamang si Pastor Eli Tinaco. Sa 96.5 Big Light FM Kibawi Bukidnon. Once again diha sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center Stall Number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. O usab diha sa Navarro Dry Goods Store. Sa Arakan North Cotabato mapalit usab diha sa Family Med Pharmacy. May manabilang sa aaya pa.

Hardware, Nuera Essential Store, MGN Pharmacy, 38 Pharmacy, ya sa lungsod sa Kadingilan, og sa Wao, mapalit usab diya sa ECC.

kay nagbenepisyo sa ato ang lawas mga igan. Una-una na diha makahatag og suporta sa kinatibuk-an natong nutrisyon. Usa ka na ka plant-based vitamins and minerals, makatabang punan ang kakulang sa gulay sa atong lawas. Pansin ninyo, di ba kung kada-adlaw ta mo kaon o gulay,

0: usab ka na ang atong bation ko makatumarta niya ng VG Max Plus Herbal Capsule. Tungod kay ang mga ingredients ni Ana, prutas o gulay nga gi-combine. 25 ka mga klase sa gulay o prutas. Mga powerful ingredients. Diha ang papaya, usab ang malunggay, nausab diha ang guava or bayabas, kamote tops or lut sa kamote, naadiha ang saluyot, sampalok, naila mong sampalok, kanang sambag, atong aslom kayo nga pwede gayon nato siyang mo'y iluto sa sinigang, sa sinabaw. Usab ang banana or saging, kalamansi, garlic o ahos, okra, ginger, alugbati, ashitaba, akasya, alagaw, gumamela, tanglad, labanos, herbabuena, oregano, snake grass, serpentina, tawa-tawa, cucumber, or pipino, sampagita o kamatis. Mao kana ang 25 ka mga gulay o prutas nga gi-combine sila, iisa sila, gihimong kapsula. Mao kana ang VG Max Plus Herbal Capsule. Mao nga kanang tanan, powerful kaayo nga ingredients nga mao'y pangpanangga sa tanan nga mga balatian nga motakboy sa tuang lawas. Ilabi na kadtong cancer, sipon, ubo, constipation, colon cancer, cyst o bukul-bukul sa lawas, diabetes, dialysis, dengue, dysmenorrhea, flu o ingon man glaucoma. Natusa ba doon ay mga liver problem, leptospirosis, lupus, neck or back pain, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, rheumatic heart disease, skin allergies, uric acid o UTI o guban pa nga mga balatian nga anaa sa tuwang lawas o motakboy sa tuwang lawas. Mga sakit na kinahanglan abugon kay mo'y hinungdan nga maluya nga tuwang lawas. Pinaagi ni ining food supplement nga VG Max Plus Herbal Capsule, dili sila maka-attracta sa tuang lawas. Kay kumbaga gigwardyahan na nga tuang tibuok lawas ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. O usab na diha ang Aroma Plus Herbal Oil nga usa-usab nga makahatag o kaayuhan sa tuang lawas, labi na katong adunay mga panuhot o mga pamaol sa tuang lawas, katul-katul usab sa lawas o katong adunay mga samad-samad. Epektibo kayo ang Aroma Plus Herbal Oil. Ingon man ang Herviva Coffee Blend, maayo usab kaayo sa katong adunay tagas o sugar o adunay mga tagas o blood pressure. Gamayin kanti, high blood na yun, no? So, kinahanglan mo mag-maintain ani bukod sa VG Max Plus, kaning kape. Kay kita mga Filipino, labi na diri sa Mindanao, mahilig kayo sa kape. So, diri na ta sa herbal. Kay walay mga side effect. Kung aduna may, unsa man ang side effect, dili siya bad effect. Dili maghahatag o positibo para sa kahimsog sa atong lawas. Mao ka na ang Herviva Coffee Blend. Labi na katong tagas og sugar o diabetic. Maayo kayo katong dili makatulog o dili makabawas. Try ninyo ang Herviva Coffee Blend. Affordable kayo ang presyo.
1: Bisag gabi na sa kasing-kasing.
0: Og daghan kay salamat sa katong mga nag-avail, labi na diha sa lungsod sa Pangantukan, sa atong mga suki diha sa Herviva Coffee Blend. Og usab sa mga nagkalain-laing barangay.
1: Tingog nga haya,
0: Og salamat kayo sa inyong pagtangkilik sa atong mga produkto dinhi sa radyo, kaibigan. Labi na ang VG Max Plus Herbal Capsule o ang Aroma Plus Herbal

Andri Lulu Mahud Anan. Good evening, DJ Aya. Watching from Dumalaging, Impasugong, Bukidnon. Maayong gabi diha sa imo. God bless sa tanan nga naglantaw sa imong programa. Daghan kayong salamat diha. Kang Andri Lula Lumahod Anan. Sa mga taga Impasugong, pagpaminaw kaninyong tanan.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
2: Okay ra Pastor Dan, salamat sa Ginoo. Pag-ingras ka. Alam ko itestimo ni Pastor Dan about sa biktima.
1: Okay, padayon?
2: Musuli nga di Pastor Dan, yung mama, ika nang nagsamad na ang tutoy, gamungol-ngol, dili na makasunog. Then ako siyang linginan nga, paim na ka na o biktima kay Dagana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy sino na aulian na. Then yung gisulayan Pastor Dan, nagpalit siya biktima dire sa among sulingan. Kaya nautan naman ko ato o ka nang kak. Ito nga akong ipapalit sa musulingan sa kang itanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
1: Okay, okay.
2: Then, tuloy na Pastor Dan, lungutan na ko sa iyong anak nga, kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tope yung tope sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan, na bangag naman gusto Pastor Dan, na nag-goal na kay iyong mga anak kay basin mahulog po noong cancer at itong samad sa tope sa iyong mama. Karon galus gino Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan, lungutan na ko pinakabukap ko sa bisimak ang iyang nainom. So naingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama maayo na jud ang iyang totoy.
1: Salamat igaayo from Cagayan de Oro City.
3: Haplas po aroma na eh.
4: Maugani, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagom, nagpalis ko duha.
3: Okay, duha ka aroma, okay.
4: Sige, ang pahan ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat diyo sa panalangin na ang sa Ginoo, ang imong mga kuhan. Tambal
3: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo na ya.
4: Pamila, makamata ko, wala si kwato, makatulog na ako, kuhan na. Iyo, pamila, kuhan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
3: Salamat kay nai, salamat kay Gayo.
4: Salamat kayo.

0: kayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy o gong.

0: to kaga kalayo nga kahalag na asatay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: The best songs on the radio.

na sa tanan, mayang gabi kanimo DJ. Ingon man sa tibuok kawan ning sibihanang 98.5 Radyo Kaibigan. Mayang gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programang Ang Revelasyon sa kagahapon. Sa mga kaagi, sa mga sakit na kasinatian, nga dili makalimtan, DJ Aya. Normal gayud kini. Ilabi na nga aniya pakita sa ibabaw sa kalibutan. Busa na aghat sa bako sa pagpadangat ng akong kasinatian. Tungod kay matag higayon. Madungog ko sa radyo ang imong programa. Batiyon ako gahinam. Padangat usab kanimo ang akong kasinatian. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong revelasyon sa kagahapon. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Pasita, DJ. Taubon ako sa akong pamilya at mga higala nga sita. 62 anyos. Naginusara sa kinabuhi. Tungod kay naminyo naman ang akong duha ka mga anak. Dugay ng panahon usab. Nahimo akong balo, DJ Aya. Aron imo masabtan ang tanan. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Di pa katao ako, 1964 DJ. Usukad sa akong pagamat ng nagbuot. Wala ko nakita ang akong mga ginikanan. Nagda ko ako DJ sa usa ka pamilya. Nga ako usab giila. Namoy akong ginikanan. Apan. Kanunay akong nagmalimos sa ilang atensyon. Sa pagmahal. Uglabaw sa tanan, DJ Aya. Respeto o suporta. Isip usa ka pamilya. Matag pa napulot lamang ako sa usa ka lugar. Ito nahitabong dakong baha sa Visayas, DJ Aya. Wala sila anak niya tuntungura. Mao nga desisyon sila. Nga mo ay matiman o magpadako kanako.

Og diha pa lang. Usa na ako kada kong questionable sa ilang kinabuhi. Hangto DJ Aya. Sa unang mga pipila ka tuig. Okay, kaayo ang tanan. Iabot ang panahon. 5 anyos ako niya itong mga tungura. Dili ko makalimtan ang tanan, DJ. Nagbuntis ang akong giila ng inahan sa edad kong 5 anyos. Na-train ang akong utok sa mga buluhaton hangtod sa paggawa sa bata.

Bisan nagsugod na ako sa pag-eskwela. Ako lang hapon ang magkalusog tubig. Magpilo sa mga nilabhan. Paghugas sa mga plato. Gani. Pati pa ang pagpanguha o kahoy para mo magamit sa pagluto, DJ Aya. Pag-usa pa. Ako ang iatasan sa akong inainahan na mo ay manlaba sa mga katsa para sa baby. Tungod kay kani adto mo ang man kanay na uso ang gamitong nalampin usa ka sako sa harina. Nagdako ako DJ Aya na puro kusno. Gamayang mali kusno. Bunal. Ang akong papa mo ay mo aparta. Apan kanunay siya ay walay mahimo. Pinaagi sa akong pagtuon, DJ Aya. Igo lamang ako nakatungtong sa grade 5. Igo lang kabalo nga mubasa o musulat. Adtong panahuna. Para ka na ako, DJ. Dako na kayo nga grado. Ako na human. Wala na nila ako gipatungha pa. Tungod kay matod pa, walay makatabang sa mga lihukon sa balay. Sa pagmalabay sa mga katuigan, DJ Aya. Nadungagan pa ang ilang mga anak ug duha. Ug ako lang gihapon ang gisaligan sa tanang buluhaton.

halos dili na ako magkaundagaga sa mga lihukon sa panimalay. Ibisa na doon ako ibation, DJ. Wala sila'y konsiderasyon, ngarika na ako. Usahay sa akong pag-inusara. Akong nauna-huna. Kaniadto, ila na lang unta akong gipasagdan. Hangtod sa kahigayon ni Ana. Nag-edad na ako 20 anyos, DJ Aya. Nakahuna-huna ako, ngamulakaw na lang. Umanimpalad sa laing lugar. Doon na ako'y mga tinipigan nga sinsilyo. Kung sa akong nahuna, igo na kadto para ikapamasahe. Kung asa man ako mapadpad. Ang importante, DJ, makalayo ako sa ilang puder.

Gusto ko mapalayo, DJ, nga dili sila masayot. Sa matang higayon nga suguon nila ako nga mang merkado. Kanunay akong muhapit sa kuhanan og tiket. Sabay sa pagpangutana kung pila na ang pamasahe. Paingon sa Cagayan de Oro. Tungod sa ilang pagtratrato kanako. Sa ilang pagtatar kanako. Purag dili na tao. Ang ilang tanaw ngari kanako. Mo nga bugos ang akong desisyon nga magpalayo, DJ Aya. Hangto DJ. Natuman gayon ang tanan. Usa kay gayon ni Ana. Isugo na usab ako para mamalit sa merkado. Dito ko gihimo ang akong mga plano. Gisapaw ko sa pagsul-on ang akong mga sinina. Siguro nasa tulo kasapaw. Wala na ako magdala og bag. Aron dili sila makabantay. Kung tuod man, maski ang kwarta nga ipadala para ipalit sa mga palitunon DJ. Ako kining gidala. Nilayas ako DJ Aya. Diretso sakay sa barko. Naatul usab adtong tungura. Nga dunay biyahe paingon sa Cagayan de Oro.

ni Anhe akong sa Mindanao, DJ. Pag-abot sa Cagayan, wala akong makaila sa mga tao na kapalibot ka na ako. Apan wala akong nagsayang o panahon. Nagita ako ga-applyan o trabaho. Isip usa ka katabang, DJ Aya. Dili ko malimot. Diha sa may Margaret Street. O diha sa may Nazareth, DJ Aya. Ang una kong amo. Wa ko maglisod kainad man ako sa trabaho, DJ. Hangtod na himamat ko ang amahan sa akong mga anak.

direkta sa tampag panaguban, diramang sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. O ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Sorala, South Cotabato. Kini nga programa hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Romix Aerobix Plus Foliar Fertilizer ang sikrito sa mga mag-uuma para mulambo o daghan ang inyong ani. O ingon man usab ang Abs Fee ug ang Uno Quick Hub Chicken Inasal. Sa mga taga pangantukan, mga pangantukanon, nakalitox DJ Aya. Sa kasing-kasing ay naginabhinam na sa Chicken Inasal. Mga taga pangantukanon, sitahan ninyo diha sa Sir Vigon Building, ground floor, Central Village.

usab ang atong buhatan sa ABS fee. Nagpahibalo nga ang tanang miyembro plantadores sa ABS fee o ABS MPC nga ang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026. Adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon sa may alas 8:30 sa buntag. Katong mga miyembro diha o plantadores sa ABS fee o ABS MPC. Aduna kamoy Joint Annual General Membership Assembly Meeting. Ipahigayon karong umabot October 18, 2026. Adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon sa may alas 8 sa buntag.

ating miyembro sa ABS FI o sa ABS MPC. Maayong gabi diha kang Edwina Duanan sa Karisusa, itong classmate. Maayong gabi diha, classmate. Good evening, DJ Aya, watching from Bantuanon, Lantapan. Maayong gabi usap diha kang Sir Ansing Anduhon diha sa lungsod sa Don Carlos. O ingon man diha kang Ma'am Rosalina Mariano Fante. Good evening, DJ Aya, watching you from Dabung Dabung, Mailag. Request kong song The Gift by Jim Brickman. Higala sa tanan, walay pili bata. May pagpamina usap, kumusta diha sa halapitan San Fernando. Hello diha kang Sir John. Sa mga Hopya family, diha usap sa Impalambong, Malaybalay. Kumusta mong tanan diha? O diha sa Lower Sugod, sa mga Galon, Maluto family. Hello diha kay Ma'am Neri, o sa Tibok pamilya. O maayang gabi usap diha sa lungsod sa Pangantukan. Shoutout diha kang Maritis Augie Sahilan Makite, kang Bridget Murillo Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon, o kang Marilyn Monterdi. Kumusta mong tanan diha? Sa lungsod sa Pangantukan o gilabi na diha sa dry goods section sa Merkado Publiko. Marjolin Villasorda, kang Virgil Estrado, Bibi Talan, Gina Parado, Nanette Robles Obrado. O diha sa may isdaan. May gabi diha kang Ati Inday. Pakaldo. O diha sa mga Perotti family. Hello diha kang Ma'am Iba. O kang Ati Epi. O usap diha kang Denise. O kang Bingbing de los Reyes. Kumusta mo diha mayang pagpaminaw? Hello usap diha kang Sir Dong Navarro. O kang Ma'am Eunice Great Kang Leon Torigusa. Torigusa Kang Leon. Baligtad. Kumusta mong tanan diha? Sa Maharlika Village. O usap diha kang Ma'am Ay.

Anthony P. Bernal. O, usab sa iyang mga staff diha. May gabi diha kang Ma'am Jay. O kang Ma'am Lani. Dahan kayong salamat kang Ma'am Pasita diha sa San Carlos. Kuya, maramag Bukidnon na ito ang letter sender karong gabi una.

o kinabuhi sa imuhang pag-inusala. Kung dili ako ang mawang naghatag o kinabuhi, kung dili himor akong instrumento usab sa atong labaw ang makagagahong para ang atong mga suki, mga tigpaminawan mabalik ang kahinam sa ilang matagkasing-kasing sa unsamang mga kasinatian, kasakit man o kalipay, kalampusan man o kapakyasan sa ilang mga kinabuhi sa milabay ng mga panahon. Once again, daghan kayong salamat, pasita, sa imong pagpadangat, sa imong revelasyon sa kagahapon. Ug sa kanunay, daghang salamat sa mga nagsubaybay sa programa ni DJ Aya matag Lunes hangtod Biyernes alas 6 hangtod alas 8 sa kagabion ang revelasyon sa kagahapon kana gipaluyohan sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana Herviva Coffee Blend Puigu Blend Chili Paste GRD Printing Services na namay mutang diha sa Dikit Building Balangay 6 Quezon Bukidnon Romix Aerobics Plus Foliar Fertilizer ang sikrito sa mga mag-uuma para moabunda ang ilang mga ani o ang atong mga ani. Ayaw ka magkalimot, Romix Aerobics Plus Foliar Fertilizer. O usap ang Bayusa na namapalit diha sa 96.5 Big Light FM. Pangita lamang si Pastor Eli Tinaco diha sa lungsod sa Kibawi. O usap, daghan kayong salamat. Kini atong programa usap-usap nga gipaluyuhan sa Uno Quick Hub Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan. Diha ang mabiyabihon kaayo nga si Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Gierin in Cabo. Buutan o ganunay nga nakasmile. Dili mo mataha kung musulod mo sa ilahang food shop. O kusap, nag-offer usap sila o delivery sa inyong mga orders. So, ayaw ka magkalimot nga unique kaayo ang ilahang chicken inasal diha sa ato ang lungsod sa Pangantukan. So, mga taga Pangantukanon, atong suportahan ang Uno Quick Hub Chicken Inasal. Ang ilahang unique version sa ilahang sauce ug sa ilahang chicken.

Nagpahibalo nga ang ilang tanang miyembro plantadores sa ABS-P o ABS-MPC nga ang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026 adlaw Domingo diha sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon alas 8:30 sa buntag. Itong produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herviva Coffee Blend, mapalit diha sa atong kaibigan center, Ground Floor Alquino Building. O, usap, Osbon ko, diha sa Kadingilan, Kaibigan Center Porok 5, diha sa Public Market. Sa lungsod sa Maraman, Kaibigan Center Stall Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. No, katong mga kaigsoonan natong ang gustong mag-dealer para sa atong mga produkto sa Vigimax, sa Aroma Plus Herbal Oil, o ingon man sa coffee, pwede ka mong mabisita sa tanan ng mga Kaibigan Center, ilabi na diri sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, diha sa lungsod sa Maramag, Stall Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Wala na kita igong oras para ipatayon po nato itong programa karong gabi una. Hangtod na lamang ugma puhon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Daghang salamat diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South Cotabato. Daghang kaing salamat Pastor Richard Dangalio. O ingon man sa itong mga listeners diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South Cotabato. Daghang salamat usab sa mga naka-hook up sa ilang tagsa-tagsa ka radio stations o sa ato mga listeners sa nagkanaylaing radio sets. Daghang salamat. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang kawani ni atong Sibiyahanan, sa ato ang CEO, atong Pastor ng Bayan, Pastor Dan Dangalio, Station General Manager Sir RJ Dangalio, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalio Yute. Technical Consultant, Sir Gerald Ray Dangalio. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Hantod ug mapuhon, salamat sa iyong pagpaminaw. God bless everyone. To God be all the glory.

0: numero uno sa balik.
1: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
3: Mauni, ato ni.
4: Atong ipon kay hangol mo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa corner taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang tumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na gijimak mga isoon. O diha kay ngayon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayud kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidhimak.

0: nga serbisyo sa atong mga doctors, OB-GYNs, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo mobisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Kinsa ni pala ug taga-asa?
2: Si Mark Gitiling nga pastor sa Marihatag, Pagbuhanan.
1: Ah yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
2: Oh, magtestimony ko baka bahin sa aroma pastor nga atong ang semana wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Nga plasana ko pastor sa aroma. Sabi sa Ginoo pastor nga pagkasunod adlaw nakalakaw ko.
1: Taas ay mong sa man kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
2: O, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
3: May good news!
4: Hello, ay unsa koy good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
3: Ako si Inday nagpuyo sa puro tree sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
2: Taga Padantalan. Yes, ikat Inday, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
3: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14. Ang akong anak, ang iyahang mata nasudlan og mananap pagka ugma, ningon ako man nga ipatikap na lang na kay nara ba sa mata. Kaya yeah, ningong ko, Pastor, na tabun-tabun naman na kay Liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
2: Okay, oo.
3: Gibutangan na yun ako, giprihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
2: Yes, yes, oo.
3: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor, bali, sabado sa udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa itaha.
2: Okay.
3: Pagka Domingo sa udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
2: Uy, daghan nana.
3: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaming sabon-tabon.
2: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na agin diprensya iyang mata. Nagin iturok. Okay. So karon kamo sa igan okay na. Pila ka, VG Max?
3: Tulo
2: ra. So okay na karon.
3: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usab.
4: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
2: Yes, Igan.
4: Magkasimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
4: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sampot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
2: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
2: Oo.
4: Tulo ka buton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung kamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisa!
1: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Kalami ane!
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
4: Sukad karon, matag-hamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Shane.
7: Happy anniversary, Lolo! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
1: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga mags nga naatong nawo
1: og mga giveaways para sa bisita, Lola!
4: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: mau nih atau nih.
1: Nadi 8.5.

at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika. Kasama ang pastor ng bayan na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: May nadala ko ng Diyos, ha? May paglaom nga dala, matag-adlaw nga moabot. May buntag mga suki na itong mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Biyernes karon o gapit sa Noybi na, aning bulan sa Oktubre. O sa gihapon o sa kamatahom nga kabuntagon. Laing adlaw na pod nga puno sa paglaom. Nagihatag sa Diyos ka na ito, mga kaibigan. Salamat sa Diyos o ako nang inhaot nga andam ng tanan karon. Sa pagbant ka na ko, sulod sa usa ka oras o tunga sa atong programang Pinagpalang Musika. Nga asa, maato mabati ang mga pipila ka mga awit ay makalang ito ang bala ang pulong sa Diyos, mga kaibigan. Kahapon, ato nakauban sila ni Pastor Tim o si Pastor John. Dalagot ang Diyos sa iyang balaang pulong at nadungog kahapon mga kaibigan o matagbuntag at mabati ang pulong sa Diyos. O salamat sa Diyos nga namog at ang kanunay o ba ng kasing-kasing nga andam gayod na paduol sa Ginoo matagabuntag. Lalaing mga kasinatian, lalay atong kahimtang. Panasalamat sa Diyos, bisag unsa mga kahimtang na kanato ang Diyos sa gagapon na pabiling maayo. And He is in control, mga kaibigan. He is the sovereign God. Og diya kaniya walay imposible ay ang gugma kanato nagpadayon. Despite nga dagang panahon na tayo makapakyasan o kakulungon nga to kaniya. So kanyang tanan to sumun ko mga kaibigan, welcome sa itong programang Pinagpalang Musika, atong sugda, atong adlaw, pinagi sa pag-una sa Diyos. Kanang makapasalamat ang ato kaniya igsuon, o makapamalandong siyang balaang presensya, o makapamina, o minsagikan kaniya. Pinagi sa alawiton, o siyang balaang pulong. So bukid noon, o lalaing mga probinsya sa Mindanao, o bisan pa diya sa Visayas, diya sa Bohol, na po tayo listeners sa Cebu. Kay ang atong partner station sa Bohol moabot man diya sa Cebu. Onya diya pud sa Iloilo may aga siyang tanan. Onya kani ato na listener sa Negros may buntag taga Negros. Nangandoy ta abot diha pero mura ka sa karon medyo lisod gi kayo. May buntag sa Talakag. Kay undom ko may buntag kang kaibigang Salde, kamusta kang Salde? Uban sa iyang pinangga kapika sa kinabuhi. Kasiguruhan ang akong nasairan nga na murag na paralyze. Si kaibigang Salde, ako pag-ampo man naagad nimo. Nalimot ko sa pangalan sa iyang asawa. Nakita amin itong pag-aduna ko diya sa
1: may paglaungan
0: Barangay Lapok.
1: Matagad lang
0: niya ako tunggi sutian na tagaan ako oga BG Max si Igan Salde. Pagkuha na ko anak ko makita iyang misis na oo kalarga naman na yung daida yun.
1: Ikaw ang kahayag
0: inusbon ko Igan Salde may buntag sa mata pagkitabo sa nung kinabuhi ang Diyos adunay katuyuan o kinintanan alang sa atong kaayuhan. Og sa matabutang yang gitugot iyang grasya sufisyente ka natong danan. Busaya ka walang paglaom. Dili ka mawalang paglaom. Kay matag adlaw yang gihatag ka natong dalaki ni Oga. Paglaom mga kaibigan ko. Boy Nixon, sa gihapon live ta sa atong Facebook account Dan El Evangel. Salamat yung tanan nga ga-follow ka nato, ga-uban ka nato, ga-sunod ka nato ning atong live every time nga mag-live ta. Halipay kay ko nga ubay-ubay gid pod aga paminaw may buntag diya ka Jim Torias diya sa Talibon Bohol may buntag kanyong tanan. Diya sa Bohol nga ato mga listeners. Alma Magera diya sa Barangay Biskap Maramag may buntag. Kang Igan G. Lord diya sa Hingog. Iga na Lord na General. May buntag diya kanimo. Rot Rosario Alcarde. May buntag. Iga na Rakila. Romero Balaba. Murag nagagawas na kahapon si Mamuing, no? Di pa'y kay ko. Nagtisa ako. Pasudan, okay na ko. naayo na ko. Glory to God. Glory to God. May butang iganar kay amamuweng. Pasensya gid, wag ikaw makalugar o gabisita diya. Kay na mga unexpected yun yung mga schedule sama sa kamatayon sa mga tao nga dool sa tong kasing-kasing. Kamulisod din kong biya. Iganuweng sumbilon, may buntag ka mo sa iganuweng kita-kita ta. Uy, hapit na. Ugma naman di ito, no? Ugma na kita-kita ta, iganuweng. Barangay Bangkod, ng mga kaibigan, og tanan na gusto maapil kita-kita ta, ugma alang sa inyong Thanksgiving anniversary celebration diha. Be excited. Natay uniform available. Dado na namo ugma sa iyo diha. Nindot mo dumugtan autang naka-uniform mo. Gani kung makapasugo mo ana sa printing shop na to sa atong kaibigan office. Ana na lang mo. Kapalit na lang daan mo para nindot nga naka-uniform ta. Aton, ang atong uniform ay encourage nga puti, no? Puti kay at least kung matutag naman yan, nakaputi ita. O diba ka, color black. So, available lang atong uniform sa kaibigan. Mga kaibigan sa Bangkod, kita-kita ta ha? Karong ugma na. May buntag kay Bang Bitanselmo o sa atong mga funksyonaris sa ningkamot gayod sa pagpangandam para sa atong kalihukan diha ugma sa Barangay Bangkod. Maayong buntag diha sa tanang mga barangay officials. I hope nga makatambong usab sila. Exxon, ako lang acknowledge ng ato mga partner stations quickly. Ako lang kining paspasan. Salamat kayo nga nakahook up ng ato mga partner stations na kung niya ang GSFM diya sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Then mo sa mga Radyo Sapol, Digo City, Euroline FM, Pangatukan, Bukidnon, Barangay Radio, Bislig City. DXRM, Tagbina, Surga del Sur. Ang atong programa, Dungog na Putig Suon, diya sa Bliss FM, Kalilangan, Bukidnon. Radyo Kamayuli ang Gasol Gador Sur. O gabisan pa sa Chel FM ang Kabanglasan Bukidnon. D1 FM Marihatag Sur Gador Sur. 97.9 FM Power Radio Vernoy Bamisamis Oriental. Heart FM ang Radyo ko Kalilangan Bukidnon. By the way, di ako niya Kalilangan. Aron duyugan ang duwa ka pamilya nga nagbangutan. Tungod sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi, so di ako niya usbon ko. Kalilangan. Huwag katapod ka na to ang may radio. Diha sa Kalamba, Misamis Occidental, may buta diha kang kaibigang liti. Nag-order kahapon ng product, ipadadaan na. Salamat din kaayo. Then, ang King's Radio. Hinatuan, Surga del Sur. Hinatuan, Surga del Sur. Energy FM nga dagang kay nalipay. Consistent ako kap on time. Salamat din kayo gani ahead of time. 99.1 Energy FM diha sa Kidapawan. Tribal FM San Miguel Surga del Sur. Og ang Metro FM Rosario. Light FM Kibawi. Big FM diha sa Kapalong na ni-cover sa Davao Region. Infinite Radio, Panabo City, og ang Light FM, Panabo City. Radyo ng Masa, kapon daw makatingog ang Radyo ng Masa. Tagaan niyo kong feedback paliyoga kung inkaso di umagtingog. O nabay kakulian, brand out, or walay internet. Kay matod pa sa atong listener nga, wala daw makatingog kapon ang Radyo ng Masa. Mag-uol gina sila diha. Anyway, salamat kayo Radyo ng Masa. Gangyo tayo nila nga tagaan taog frequency. Ano kaya nalimot ko silang frequency. Wapag-yapon. Ikaw ang lingon na pasukaranan ko. Radyo Bandera Talibon Bohol. Radyo Bandera Kidapawan City. Ang 106.9 My FM Norte Agusan del Norte magigsoonan. Rock Radio Bayugan City, Top Radio Bayugan City. Og mo sa magkaibigan ang Flash FM San Francisco Sandel Sur. Real Betrayal Joying Og City, wala si Iga na Vinzar. Og mapaday ang Sabado no, Biyernes man karon. Salamat kay may buntag sa natong mga listeners diha sa Ingog City og ato mga kaibigan. Siguruhan ang JTFM Lambunaw, Iloilo og ang ICFM Wow Lana del Sur. Wa pa ang Metro FM og ang Radyo Kaibigan Nagindingan.
1: Lamang kalimu akong Diyos.
0: Atong oras mga kaibigan, 14 minutos makalipas ang alas 4. Igsoon ang atong number, numero ginagamit din nga asa magkapabot ang mensahe. Di lang ko makareply kay wapa ma na-disconnected na akong 112 nga numero. Huwag yung matiman ani sa tungod sa kabisi. Huwag mabahiran. Na-text na ako nga, Pastor, nag-Gcash ko, nadawatan ba ni mo? Huwag ko makareply, diba? Sa akong kabisi po. Anyway, salamat din kayo, 9556. Nadawatan ako. Tagasa ni? Salamat din kayo.
1: Ikaw ang lingkod nga pasukaranan ko.
0: Salamat kayo itong listener diha sa Kalilangan. Salamat din kayo na dawat na ako. Igan, no? Isulod sa akong Gcash. Anyway, igsuon mag-ampo sa ta. Ato pasalamatan ang Diyos ning adlaw ngayang gihatag ka na to. Huwag ato itugyan kaniya kining atong pagbaduban sa kanginan. Mag-ampo ta mga kaibigan. Mapasalamaton ako Ginoo nga nagaduol kanimo ni takna sa kabuntagon. Aning lain na pod nga matahom nga buntag kay mong gihatag ka na mo, Diyos. Laing adlaw nga mong gidugang sa kinabuhi nga mong gipulam nga ni ka na mo. Salamat, O Diyos. Sa iyong pagkamaayos sa mong kinabuhi. Salamat sa imong grasya o kalooy, gugma ka na mong tanan. Kaibisan pa sa panahon sa makasakit o gagulanan sa gihapon, amog inakita ang imong pagtabang ka na mo. Sa panahon sa mga suliran sa gihapon, nakita ang imong kamot na gapamuhat. O bisan pa sa among mga kapakyasan, amog yapong kang mabati nga nag-aga ka na mo paduol di akan ni mo. O ga, salamat na kanunay kang napihundom ka na mo. O Diyos, salamat sa tanan. Salamat kay sa matag adlaw, matag buntag sa pagmata. Nadala kini og bag-ong paglaom ka na mo. O salamat tungod kay lang adlaw na pod ni kami magkapadayon sa pagpaminaw ni mga programa pitagpala musika. O salamat kay sa matag adlaw amog ika madungog nakigsulti ka na mo sa mong kaibulungan pamaagi. O karon o Diyos, buot na ko itugyan kanimo ang tanan o ang ako pag-ampo Ginoo Hesus Kristo nga padayon kang magpamuhat sa among kinabuhi, sa among matakasing-kasing o Diyos. O pinagis sa mga balaang pulong nga among madungog karon. Madugangan among kalig-on sa pag-alagad kanimo aron panahon sa mga hagit sa kinabuhi. Dili kami mataruga. O maandam usab kami sa mga posibleng pagkitabo sa among kinabuhi. Salamat, O Diyos. Dalay kong kaso katapusan ng way sama kanimo, Ginoo. Ikaw ang Diyos nga mo kanyadto karon og sa maabot, Diyos nga way pagkausaba. Og diya kanimo wala imposible. Og salamat kay anaakas ng dapit. Nag-uban ka namos ng panahon. Og karon but na ko itugyan kanimo ang tanan, uban sa pag-ampo nga ikaw mag-uban ka namo. Pagalikay ka namos ng matang sa kadautan, kung asa man karon himutang ang mga tigpaminawan sa programang pinagpala musika, uban kanila nagabiyahe, uban kanila na sa mga merkado kay taga-merkado nga siya panag-able. Salamat nga gapaminaw gihapon sila. Uban nagabiyahe, salamat kay nagapamonitor gihapon sila. bantay at ang nagbiyay o Diyos yato sila mga atuanan nga way mga dautang pagkitabo diya sa kadalanan. Glory to God. Lord, kanimo kilamang gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo maluluwas. Giampo ug ipangayo kining tanan.

Amen. Walang hanggang pasasalamat. May buntag o may paminaw kang kaibigang Fred Alvarez. Diha sa Malaybalay City. Thank you for listening. Oh, good morning to Sir Nilo Alvarez of Malaybalay City, ang atong former provincial DILG director. O ba ni Ma'am Darns Alvarez? Nga itong ilang ato gining mengon nato kanang konsultan sa kaibigan. May butag Ma'am Darns o kang Sir Nilo. Donalina Barrios, may buntag. Og kang kaibigang Jean. O bam lang, matpunya loud and clear ang 98.1 Energy FM. O 99.1 Energy FM. Salamat kayo, kaibigang Jean. Lina Bundulan Barton, Mayagting, may buntag. Tagasan eh, speaking of Mayagting, may buntag diya kang Pastor Mayagting. Diya sa barangay kusina, diya sa itong sityo ila, diya may buntag, Pastor Mayagting. Uban nila ni Mama, Mami Kuan diya. Mami Lita, may buntag, Mami Tita, may buntag kanyang tanan diya. Og diya kang Gridji Maligaan Makalay, maayong paminaw, og kang Maria Luz Tinyo Tanlayon o Sally Joy Sahola Falsis. Atong oras karon 24 minutos magalipas ang alas 4 sa ato mga kaibigan. Ikson, di lang ko makareply sa iyong text pero madawatan ako inyong mga minsay. Salamat kayo ha sa nag-text na to sa atong numero 112 ang ending. Pastor Dan Iganliti Laurel Salo sa Lantay Pastor. Na ako membrong namatay. Uy, ato pag-ampo man na sa pamilya Culinaris. Yes, Iganliti, i-report lang sa opisina o niya. Maayong buntag diha sa Don Carlos, diha ta kahapon. Aron duyogan ang pamilya sa atong kaibigang ni Panaw diha. Dahil sa pagmamahal nga nagasubo sa pagpanaw sa usa ka minahal sa kinabuhi. Pinupuri kita. So tuwa ta diha gabi. Salamat din kayo. Atong gidugay ang pamilya Signar Abanador. Sa pagpanaw sa usa ka inahan kaibigang Miguel. Actually, ato lang yun ato ni siyang beneficiary sa kaibigan. Mga anak ani? Murag. Ubay-ubay halos na mga anak niya, mga membro sa kaibigan. Si Mama Lalay, nga tataon siya 13 katuig igsoon, naminaw sa itong programa. I mean, 13 katuig ni mong beneficiary. Ato ni pinanggang mama. Uman sa 13 katuig isip beneficiary ni Paulay na kinisya. Pero salamat sa Diyos para ka na ko namatay siya sa iyang katigulangon sa edad nga 97 igsoon. Wagin taon ni siya ingon nga nagpaatiman sa iyang mga anak. Ako punto nga wa ni siya maglubog. Normal usay na batiyon sa lawas pero di gid igsoon nga kaya nga to ang nagsakit yun. Mga ni paanaw ni siya sa iyang katigulangon. Salamat sa Diyos. So to ata kahapon para duyugan ang pamilya. To ata gabi dito. Medyo gabi na po na nakapauli. Gabi Salamat igan babi. Igan na Joy Longhino. Kahapon sa ilang ipapinapunan ta nila dito. Salamat ika ayo igan babi igan Joy, grabe ka buutang magtiayon, grabe ka generous. Salamat sa uban gabi dito sa serbisyo. Nelpa Kerpo, maayong pagpaminaw. Junalin Layawon, Angilis Kalipara Suyom Lingatong. Diya sa Rizal Barubo. Uy! Natay listener diya sa Rizal. Kaduan ako ni balik diya kay nikaong ko siyang lamiang mga seafoods diya. Pagmaanak ko diya. Muraga. Ngapit na po ko otro.
fresco kay mga seafoods diha. Salamat din kayo. Dipay ko natin listener diha sa Rizal Barubo, Surigao del Sur. Salamat din kayo. Napa sila nindot nga resort diha, beach resort Ixoon mo sa Kailangag Bangka. Bing Libdakan from Mungkayo. Thank you for watching. Alagad Bert Nayuba ni Pumusino. O Barangay Maray-Maray, may buntag diya kanimo. Alagad diya sa San Juan. Ixoon at tangi ang balaang pulong sa Diyos. Sa di pa kumalimot ni ay belated happy birthday kang Jumare Gonzaga. Jom, belated happy birthday, Jom. Og may buntag diha kaninyo. Lipay ko nga matagbuntag paminaw sila sa atong programang Pitagpala Musika. Vlogger Nels. Matuloy salamat sa awiting makalangit pagkanindot kaayo sa presensya. Sa kanunay nag sanay nilokso na kong ibasa sa ito. Anyway, Vlogger Nails, salamat di kayo.

0: Great call sa mga silingan diri sa Sinanglanan, Malaybalay City from Dennis Balalio o Barangay Sinanglanan. Ay butag kaibigang Dennis at mga kaibigan diya sa Sinanglanan may buntaga. Mga Gayuso family, salamat sa pagtiman sa tong grupo diha. Salamat sa Ginoo kay gipukaw taniya nga baskog para magkapaminaw ta sa pulong sa Ginoo. From Leonila Santo Dawanas.
1: Pasasalamat alay mong buhay kadakila.
0: Diha sa Kanayan, Malaybalay, Dalia Kinalmomo, may buntag kanyang tanda taga Kanayan. Ato magkabigan, huwag kang alagad, nalimot ko sa pangalan ni alagad diha. Ato ng kolektor sa kaibigan alagad. Salamat sa pagtiman sa atong grupo sa kaibigan diha sa imong lugar sa Kanayan. Limot na ko sa pangalan ni mo alagad, ato po ng listener. Mabugnang dapit sa Malaybalay diha sa Kanayan. Ato magkaibigan, kamusta mong tanan diha? Ah. Salamat kanimo kaigana Dalia.

No ni pinardadap. Di apod sa talisayan, misamis oriental, may buntag kang amigo ni Gracia. Happy listening sa kaso o Bagolgol family. Di sa talisayan, may buntag yung tanan. Nadi ay kanana na pertinindo tadapin sa dagat igsoon, mukhaong kang isda buhi pa. Imo lang ipaluto. Mga seafoods po diha, may buntag kayong tanan diha taga talisayan. Tatada ko wakapit diha. Melba pagsala, maayong pagpaminaw. Igsoon, atong atangan ng balaang pulong sa Diyos.

Igsoon, magabasa ako sa balaang pulong sa Diyos. Makita sa ikaduwang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 16, ngadto sa Versikulo 21, para sa atong nubong pagmalandong mga kaibigan. May buntag di ay kang kaibigang Marian kahapon o bagkalilangan na siya nag-comment sa itong Facebook Live. Akong nakita ganiya. Og di apod sa mong kayo ni Libita Atinoy. Thank you for listening. Osbon ko, ikaduwang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 16, ngadto sa 21. Atong basahon, igsoon kinimong parte sa balaang pulong sa Dios, nakaingon din ni Busa karon, dili na kami magukom sa tao pinaagis tawhanong basihan o basihanan. Kaniadto nagukom usab kami kung nagus ukom usab kami kang Kristo pinaagis tawhanong basihanan apan karon dili na. Si bisan kinsa nga naa kang Kristo bag-o na, wala na ang iyang daan nga pagkatao, kay bag-o na siya. Ang Dios mao ang nagbuhat ni ini, siya ang nagpasig-uli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Og hatagan niya kami og bulhaton sa pagbalita nga ipasig-uli na niya ang mga tao ngadto kaniya. Mao kini ang among gibalita nga gipasig-uli na sa Dios ang iya mga tao ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Wala na niya isipa ang ilang mga sala. O kami mao ang iyang gitugyanan sa pagpakaylap ni ini nga balita. Busa, nagasugilon kami ingon nga mga pinadala ni Kristo o pinaagi kanamo. Naghangyo ang Dios kaninyo nga mobalik na kamo kaniya. Si Kristo wala gayoy sala apan siya maoy ang gipasilutan sa Dios tungod sa ato mga sala. Aron nga kun anaa kita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios. Igsoon mao kining balaang pulong sa Dios kam duman adto milabayng Martes o Wednesday. Ang pulong sa Dios atong gitan-aw nga nagisud kanato kan gitawag nato nga the assurance of salvation, the assurance of forgiveness. Isip paghatag gamayng review, gikamangguta sa pagtuon sa kinabuhi ni David magigsuonan nga ato nakita gitawag siya a man after God's own heart. Namatay siya sa katigulangon nga malipayon. Naidakong dungog. No, manay the wealth and honor. Having enjoyed long life, wealth and honor matud pa. Diya sa sikan Samuel magisunan. Then gitawag siya man after God's own heart, pero apasabot igsuon nga si David perfectong tao. No, nakasala siya. Pero sa iyang pagkasala, iyang giila, giangkon ang iyang sala, on he was forgiven by the Lord. Although, adunay mga consequences. Pero iya katong gilagpasan. Uban sa kasasip at obsanon sa pagdawat kung unsa may mga bunga sa iyang mga binuhatan. O gato magkita, igsoon nga sa way pagduda ang Diyos nagpasaylo sa mga sala, gawas ang ipasaylo, iyang gipapas ang ato mga sala. Og iyang giremove kanang guilt magigsuon trabaho na sa kaaway nga human kag ipasaylo sa Dios usay hasulon pagita sa ato mga binuhatan. Mamay trabaho sa kaaway aron ikaw maluyas pag-alagad ngadto kaniya. So tulo ka butang igsuon nga ato gyung hinumduman. God forgive our sins. Gipasaylo na sa Dios ang ato mga sala. Ikaduwa, Christ cleanses us from all our sins. Ang Diyos nagahinlo sa atong mga tanang mga kasalanan. Igsoon nakabase kini dito sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ato isugid ng masala, ngato kaniya, ngato ka sa Diyos. He is faithful and just
to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So Christ cleanses us, maigsuunan. Then, ikatulo, God restores us to fellowship with Him. Ingon na ako, kung adunay may mga consequence usahay, ang purpose niya, for us to experience God's mercy and restoration. Dili aron kita ipalayo sa Dios, no? Dili ingon ana igsoon. So, sa matag hagit sa kinabuhi, actually igsoon, that's for restoration. So God restores us to fellowship with Him. Mabitang ampo ni David. Restores to me the joy of salvation. So igsoon, isip mabadayon ato tanawon karon kining restoration. Kaman ikatulo igsoon nga atong isgutan, ang Dios restores us. Kining restoration kanang iya kitang ipasig-uli ngadto kaniya. Sa di ang tao igsoon makasala, maingon nato nga kanang something nga murag maingon nato nga mahilayo sa Ginoo. Madisconnect. Now atong sugdan igsoon ang tanang kasala og nalayo sa Dios. Mamagid na ang atong pinagkanityo sa suglanan igsoon sa so, wapata mapasaylo sa Ginoo. Kini siya, ato ni siyang by nature ang tao makasasala yun. Kay matod pa diya sa libro sa Roma tungkol sa sala ni Adan, ang tanan ay mo makasasala. So, kumbaga atong napamana, atong na-inherit ang kinaiya sa sala igsoon. So, for all have sinned and fall short with the glory of God. Ang tanang kasala og nahilayo sa Dios, magkaigsoon, magkaibigan. Ang sala, maoy nakapahimulag ka natugikan sa Dios. Ako, gistorya ka nito igsoon nga kanang gospel trick. Kanang gospel trick, paabtik o kamot, paabtik o mata, nga mo ginagamit as illustration to convey a message igsoon kanang pagwali labi na sa mga market places aron ang gyud sa pag kuha sa atensyon sa mga tao naami gunitan nga murag matudpas kung sa kalibutan magic pero di magic gitawag na mo nga gospel trick kanadto magud igsoon sa di nag training ko as evangelist. Gawas nga akong gisulti nga abot kong bukid para lang gid magwali mi dito sa bukid way tao, way audience, gawas lang gid sa mga langgam. Dito yung magsinggita just to sa bukid manggod pag magwali ka sa lasang madungog mo imong tingog. So, ang amo lang gituyo dito igsoon sa pagwali sa bukid para to improve no sa among tingog. Then, na mga panahon igsoon, gawas ang itawag ng mga dagko ng mga evangelistic crusades nga asa magtapok sa plaza. Then, invite sa mga tao, mag-film showing, uban pa ng mga pamaagi, aron lang yun sa pagtapok sa mga tao. Pero gawas niya na yung panahon igsoon nga tuami sa merkado. Kana siya igsoon just for the purpose of a training. So, katong gospel trick igsoon, among gunitan ka na nga palanggit mga tao, makuli lang attention, muhunong, unya, mutanaw, unya, maminaw. Pero sa matag trick na mo, naginay gospel, o naay minsay. Usa sa mga gospel trick nga akong ginagamit, igsoon ka ng PC, nga kanang PC, igsoon, gunitan sa pikas o pikas, magkuha mig duwa ka volunteers, kami mugunit sa pikas tumoy, ilang gunitan, at tubangat sa mga tao. Unya, ako na-illustrate nga, kini siya mo ang tao, kini mo si God, o niya may ilang relasyon, mutawag ang tao nga to kang God, hello God, o maingon ang God, kamusta ka tao? May ilang relasyon tungod kay nga naman, sa sinugdanan igsoon, putli ang tao ang ibuhat sa Dios, why sa la? So, kung akong imoong mas masabtan pag-ayo, murag susama si Adan, sa tumoy sa pisi, sa pikas pisis mao si God, so maingon si Adan, hello God, maingon si God, yes, Adan, kamusta man ka? Nindot ang ilang conversation nga naman tungod kay Wai Sala sa sinugdanan magkaibay magigsuunan.
Purnabot ang panahon nga ang tao nakasala. So, aduna dai ko mukwa og volunteer nga mugunit og gunting daga blade og iyang putlon sa tunga ang maumpisi. Pagkaputol niya, then naputol. Now, katong pisi, nag-isot ka itong relasyon sa tao nga to sa Dios. Nga way putol, apas na kasala ang tao, naputol ang maong pisi. Tungod na putol ang maong pisi, di na ang tao direct makatawag nga to sa Dios. So, ang gibuhat sa tao, si Egon Paningkamot, iyang gisumpay ang pisi nga naputol. Human niya masumpay ang maong pisi nga naputol, gunita na po at itong duwa nga naggunit igsoon representing daw si God o niya si Adan. Humay niya nga nagsumpay, lipay na kaay siya. O niya, misa tawag sa Ginoo niya, hello God, God, God, God. Di na mabot nga to sa Diyos ang namang kaidea sa tunga adunay sinumpayan. Then igsoon, it symbolizes sala nga na sa tunga nga mo'y nagbabaga. Mao nga pag-ampo, di na mabot nga to sa Diyos. So, ingon sa tao, ako kining buhaton, ako sumpayon, pinaagi sa kong binuhatan, o di ba ka, pinaagi sa kong reliyon. Igsoon sa diya ang humaniya, kinigsumpay siyang binuhatan o pinaagi siyang reliyon. Huwag niya po'y ipikto, kay sangko niya po niyang pagtawag, bangga diya siyang gisinumpayan sa tunga. Nasulti ang tao na imuway paglaom, nilayo nga to sa Diyos, gumikan sa sala, mao na ilustrasyon sa maong gospel trick, magkabing magsunan. Then, tungod ang tao ay mahimo o niya hopeless naging kaay siya. Tungod sa gugma sa Diyos, iyang gipadala iyang bugtong anak o niya dito sa krus, may agas ang iyang dugo. Bugoyin ta ko na og panyo nga pula. Symbolizes the blood of Jesus Christ that was shed on the cross. Exon. Nga may agas nga to sa krus. O niya akong ibutang dito itabon nga itong sinumpayan sa tunga. O niya akong gunita do kapisi. Onya paghatag nako sa pisi ngadto kanila. May bulong ang tanan kay wa nang sinumpayan. Hinlo na pag-ayo. Wa ato nababag og tungod di adto. Bisway tawag ang tao sa Ginoo. Hello God. Yes, tao, kamusta ka? Lasulti igsoon ako gipakita sa mong gospel trick. It is only Jesus Christ can restore us. O siya na makawagtang sa itong sala ang may babag o nakaputol sa itong relasyon nga ito kaniya. Na dito magic pero trick. Ako lang ipalagway kayo kung unsay akong nabuhat igsoon. Just to illustrate kaibigan kanang sala maoy babag o nakapaputol sa itong relasyon nga ito sa Ginoo. So, kumbaga, ang tao nilayo nga ito sa Diyos tungod siyang sala. O bisag unsaon sa tao, di na siya makabalik sa Dios. Tanan gibuhat sa tao, pinagi sa kwarta, reliyon ug maayong binuhatan, pero di na maoy magkapa-reconcile ngadto ngadto sa Ginoo. Ang tao way mahimo, way paglaom, apan tungod sa gugma sa Dios, yang padari ang bugtong anak si Jesus Kristo, ug pinaagi ni Kristo Jesus igsuon, may balik kita ngadto sa Ginoo. O niya, matupad riya, ang Diyos mao ang nagbuhat ni ini. Siya ang nagpasig-uli ka na to, ngadto kaniya. Igsoon kung ato tanaon kini is restoration or restored back to God, mag-igsoon, magkaibigan. Or ka na, may balik ngadto sa Diyos. In verse 18, all things are of God who hath reconciled us to himself by Jesus Christ. Ang Diyos, maulang ang nagbuhat ni ining tanan, igsoon. O niya siya lang po ang nagpasig-uli kanato ngadto kaniya. Now, igsoon, kining atong sala, actually, mamandigit siya ang iyong panato nga kung imong tanaon kanang ang tao gibuhat gikan sa laguway sa Diyos. Diyan nakasala ang tao. Kining dagway sa Diyos igsoon nga ingon pa nato. Gitawag nato ni siyang kanang moral image was lost tungod sa sala.
mao nga katong dagway sa Dios ang gihatag kanato mo ang dagway sa pagkamataro o pagkabalaan. Matod pa diya sa libro sa Epeso, Kapitulo 4. Lansol si Draho nakasala igsoon sa tinaputol ang relasyon sa Dios, nawala yung pagkabalaan yung pagkamataro. Mao na ang tao ang iyang buhaton, daotan, puro sayop tanan, kay nawala naman. Apan salamat tungod sa buhat o gugma sa Dios na pasig-uli kita pinagi ni Kristo. Now, igsoon, akong i-emphasize gani atong relasyon sa Dios na putol. We were disconnected to God. Ani salamat sa Dios kay pinagi sa buhat ni Jesus na pasig-uli kita ngadto kaniya. Siya ang napasig-uli kanato. Pinagi kang Kristo. So dili ma atong binuhatan. Kung atong binuhatan mo'y atong basihan, or ikaw magkabalik mo, ingon na, naroon na isa akong binuhatan, o'y, no, dili igsoon. Kaya ang imong maing binuhatan, bisag unsa pa nagkamatarong, sa tubangan si strapo ka na siya. Kaya magkapahinlo ka na tumaw mismo ang dugo ni Jesus. Mga bisa mabuhat kag maayo igsoon kung wala si Jesus umatay nga to sa cross, uwa may agas ang iyang dugo nga to sa cross igsoon, dili kita mahinluan sa itong mga sala o kalapasan kag grabe na to ka mga sala ang tao. So akong punto igsoon, tungod sa gibuhat ni Jesus, na angko na to kita itong restoration, no? Kani balik tangad to sa Ginoo. Naunsa'y katuyuan ni ini? Igsoon una sa di pa nato isko na katuyuan. Sa di kita ibalik igsoon, niya kitang gibago. Mabitaw in verse 17, versikulo 17, isipisan 15 nga naag kang Kristo, bago na. Wala na ang iyang daang pagkatao. Kay bago na siya. O sa itong daang pagkatao, kay munta naon sa libro sa Epeso, Kapitulo 4, gispecify niya igsoon kung unsa ang mga daang pagkatao na ito ang atong dapat hukason.

Ang tuwi ka mismo, di magkapasay ng atasobang. Mabitaw sa prayer, gitulo ni Jesus. Forgive us as we forgive others. Nang ikso ng standard bawa ikini ang basihan. Sa kapasayloan, kung ikaw kabalong pasaylong ato sa uban. So, susbon ko, paano ka makalao may ikaw gipasaylo ikaw mismo, di magkapasaylo. So, matod ba diya, si bisang kinsang anak ang Kristo, bag-o na. O niya, unsang ibag-o sa Diyos, by nature makasalata, usay, dahit na masuko, pag masuko ta, suko kita kayo. Matagbuntag, suko ta, pag mata sa buntag, suko na ta. Kanon doon mo kailan ito sa wapagit ka na akong nanay, minaw sa akong nanay karon. Kabalo man akong nanay. Sa wapagit na siya, mapaduol nga ito sa Diyos. Ah, panta sa buntag, akong nanay magyaw-yaw na. Labi na kung wala sa tabako, kaya akong nanay manabako man sa una. Ay, dako, kayang tinusto sa akong nanay kailan ito. Minaw na akong nanay, nay, may aga sa imo nay, akong palangga nanay. Pag mata sa buntag, manilig na siya, magsigyaw-yaw kay. Init ang ulo niya kay wala sa tabako. Pagkamatay sa kong amahan Ikson, akong nanay, para lang siguro siya ma-release ang pagbati mo nang manabako siya para kung manabako siya, murag unahuna niya, murag fisco, iya unahuna. Pero pag way tabako, asapoton, oy. Sapoton akong nanay. Magsige, nagyaw-yaw sa'yo sa buntag. Takor ba kayang tustos? Pag kong nanay, akong mother, akong mismong mother. Dapat nabako na sa una. Nabalo na siya, siguro ako nanay, nabalo sa edad, siguro nga mga, siguro, murag, pila to, 28 ba to, yung edad pagkabalo niya? Or 32, bata pa siya. Pero kasi ako naminyo ako nanay, nag-edad siya, 17 o 16 na naminyo, sa una duga, sa'yo mga minyo, sa una mga tao. Mga pito, may kabuhang iyang anak. So bata pa ako nga, mama, sa'yo nabalo siya. Yeah, manigril, nabako siya. Init ang ulo kung white tabako. Mo nang buntag malipay mi pagnaay si tabako kay at least di siya magyaw-yaw. Pero salamat sa Dios akong nanay na paduol nga to Dios gibag-o sa Ginoo wag tang yang tabako na wag tang ang iyang pagyaw-yaw kada buntag. Ikso pa binapag-ayos, di anak ka na ka Kristo, dapat bag-o na tang binuwat. Huwag pasabot ka dita makasala. Pero lahi ang atong kinabuhi ka ni Adto. Wala na ang daan nga pagkatao kay bag-o na siya. Na igsoon, ato nabalikan ang libro sa Epeso kay dili nagisgot ang daang pagkatao sa tao nga dapat hukason, ato nabalikan atong tanawon sunod adlaw igsoon. So ang Diyos mo ay nagbuhat ni ini. Siya mao yung gabag-usong kinabuhi. Og iya kitang gipasig-uli. Ikso mamina pag-ayo. Ikaw gipasig-uli sa Diyos. Og yatagan niya kami. Og buluhaton matupan ni Pablo. Sa pagbalita nga gipasig-uli na niya ang mga tao ngadto kaniya. Let's resulted the ministry nga yung yatag ka na to kanimo. Samang yatag to kang Pablo is the ministry of restoration. Girestore ka sa Diyos ngadto kaniya. Og ikaw gamiton sa Ginoo sa pagsangyaw sa minsay. Sa pagbalik sa tao ngadto sa Diyos. Maukini among gibalita nga gipasig-uli na sa Dios ang iya mga tawo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Wala na niya isipa ang ilang mga sala og kami mao ang iyang gitugyanan sa pagpakaylap ni ini nga balita. Kana igsoon usa ka mensahe ni Pablo sa ilang kapanahunan nga siya may gitawag sa gisugo sa kanang iwali isulti sa mga tawo nga gipasig-uli na sila. Igsoon sa web duwa. Sa din ikaw, may dool sa Diyos, umistugian siya ang kinabuhi di akan niya, sa imong kinabuhi ang ato kaniya. He reconciled you to Him, Igsoon. O maoke ni minsay ni Pablo, so gipasig-uli ka sa Diyos, aron ikaw gamiton sa Ginoo sa pagsangyaw sa minsay, aron ang tao usab masayod, nga pinagi ni Kristo, may balik usab sila di akang Kristo Jesus. Busa, nagasugilon kami ingon ng mga pinadala ni Kristo. O pinagi ka namo, naghangyo ang Diyos kaninyo nga mabalik na kamo kaniya. Igsoon itas kabuntagon. Ang tao makaangkon lamang og restoration. Sa diya nga siya mingon, gidupasaylo ako.
mubalik

kundi aka nimo. Gipangga ka sa Dios og di siya buot hangtod-hangtod melayo ka ngadto kaniya. Dili siya butig sumabot ka na tong adlaw sa kamatayon, adlaw niyang gitakda ka nimog kanako, makita iyang kuwaon. Nga dili ta mahibalik ngadto kaniya. Si Kristo wala gayoy sala apan siya maoy ang gipasilutan sa Dios tungod sa ato mga sala. Aron na kun anaan na kita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios na sulti, di na kita may mong sadaan sa tumasala. Kaya si Jesus na mawagisilutan para kanin para kanako. Pero importante, Ikson, may balikang ato ka niya. Dili maunta tangayan ni ining tanan. Pero salamat sa Dios, Ikson. Sa diya makasala pa kita si Kristo na matay ng daan para kanin para kanako. He died for us while we were yet sinner. Mga kaibigan makiksoonan. Salamat sa Ginoo. By His grace, He reconciled us ngadto kaniya. So balik ngadto kaniya. Samtang na panahon. Dili mo tataang ngayon ni ini. Pero salamat. Imagine makasala pa kita, He died for us. Ang ato lang karunig, so mo ang pagbalik na to kaniya. Og dawaton siya, isip atong Ginoo baluluwas, og tugutan siya, nga may mong Ginoo. Matod pa sa Roma 5:8. Ang Diyos na pakita siyang gugma nga ni kanato. That while we were yet sinners, Christ died for us. So God demonstrated His love for us. In a way, nga sinaya makasala pa kita, He died for us. Roma, Kapitulo 5, versikulo 8, magkabi magsuunan. Mga di matutaan ngayon, ani. Magtawag, grasya sa Dios. Grasya sa Ginoo. Pasalamati ang Dios, Ikso. Ang imo nalang mo, ang pagbalik ato kaniya, og dawaton siya. Ang imong ginoo manuluwas, mong kinabuhi, og kustaway patudua. Iya kang ipasiguli nga to kaniya. Iyang kuwaon ang babag. Huwag ka namang sala. O iyang baguhon atong kinaboy, baguhon ang dagan sa kinaboy. Salamat sa Diyos, dalagod ang Ginoo. Biyon tata angayan, pero iya kitang himong angayan. Siya nagimok atong angayan. Aron kita may balik na to kaniya. At tangi atong pag-ampo, Ikso atong oras karon alas 4:59.

0: Amen. Dili unta ta ngayan. Apatubod sa grasa gugma sa Dios.
1: Tungod sa ako.
0: He died for us. Aron ikaw may balik kadto kaniya. Kaibigan Bing, may buntag. Lipay kay ko sa kinabuhat sa Dios. Kaibigan Bing, kinyo. Igsotong oras karon, 4 minutos makalipas ang alas 4 o alas 5 mag-ampota mga kaibigan. Ato itugyan sa Diyos ang tanan. Mga kabugat sa kasing-kasing. Kung naapas itong kinabuhi ng atong igunitan, kapabugat at igsoon, ato nang itugyan sa Diyos. Siya ang Diyos, anda mo tabang ka na to. Siya ang Diyos, naigugma ka nimo, naigugma ka na ko. Siya ang atong dalang panan, wait tayo lang, kadang panggulis siya lang yun. Amahan nga salamat o Diyos, imong balaang pulong, asalang higayon, imong napunggi pa yung dumungan ni kanamo, imong gipabot ka ni kanamo. Salamat mo na kong gugma kanamong tanan, nga sa diyang makasala pa kami, nagpakamatay alang kanamo. Ikaw mao ang gipasilutan, kami man unta ang mao isilutan, kami may nakasala. Apat ikaw may miako sa mong sala, ikaw may antos nga to sa krus. Aron ako, kami, dili na mag-antos sa krus. Dili na mag-antos. Sa adlaw sa mga kamatayon nga to sa linaw, kalayo nga mong impyerno. Kahit dito sa krus, imo nang gibayaran ang tanan. Salamat Ginoo sa tanan. Di pag-iunta may angayan, tuod kami makasasala. Makasala mi sa among nahuna, mga pulong, o sa among mga binuhatan. Apan salamat Ginoo sa imong grasya o kaluoy ka namo nga imo kaming gipasaylo. O gawas nga imo kaming gipasaylo, imo kaming gipahibalik o gipasiguli niya kanimo. Ang among naputulong relasyon, ikaw ay nakapasumpay. Kaya ikaw may nakapasiguli, dili among binuhatan, dili among reliyon. Dili ang tao kundi ikaw lamang o Dios. Busa ikaw lamang among gipasalamatan, gidayeg gisimban, tangtas kabuntagon Ginoo. O ako nag-ampo, Lord. Ni atong wa pagi makasinati. O espirituan ng pagpasig-uli niya kanimo. Padahin ka magatuktok silang kasing-kasing. O tagaan kag luna silang kinabuhi. O tugutan kag Ginoo nga magabag-o sa ilang kinabuhi. Magabag-o sa dagan silang kinabuhi. Salamat, Lord. O karong adlaw, sa pag-usaba mong gihalad mong kinabuhi, di akani mo. Tabangi kami nga di makasala sa mga tubangan. O gimuak kami panalangin nga to sa uban. Ang among mga pulong, magdalakinig panalangin. Ang among kinabuhi, magdalakinig panalangin. Sa mga tao nga nasa mong palibot. O gimuang pangalan, magayoy, mapasidunggan o Diyos. Sa among kagalingon wa mahimo, busa ka ni mamong gisalig at tanan o Diyos. Salamat Ginoo. O karoon kong itugyan ka ni mong tantig paminuhan. Ako gidala kanimo ang ilang mga prayer requests, ang ilang mga heart's desires. Uban kanila na kinala si mong pagtando ka nagipangbati sa lawas. Ay mga balatian. Ako nag-ampo, Ginoo Kristo. Ihatag kanila ang kumpletong kayuhan. Uban ka nagkaroon na gunit silang radyo, uban na gunit sa ilang dugan, uban na pataas silang mga kamot, uban na gunit sa parte sa lawas nga adunay sakit. Lord, ako nag-ampo right now, masinati nila o Diyos, ang imong gamhanang kamot na magatandog sa mga parte sa lawas nga naibalatian. O sa mga grusong pamaagi o Diyos, I declare healing in the name of Jesus God. Salamat Ginoo. Ako pag-ampo, Lord, sa tanang ipang-opirahan o guban pa. Ako pag-ampo. Fast recovery. O guway mga komplikasyon sa tanan. O ni adto mga opirahanan pa, ako pag-ampo, Lord. kung gikinalan sila mo undergo o medical procedure, ako pag ampo open the way, open the door, o gitagbo ang tanggikinanglan. Apan Lord, ako naglaom. Ikaw ang Diyos, labing gamahanan sa tanaw, di akadimu, wa imposible. Mamuhat ako, Diyos. Uban gandirgo oga, kimo, tungod silang cancer. Lord, ako pag-ampo, Lord, gamit ang mga procedure o paghatag kanila oga. Kayuhan sa ilang sakit. Uban ang stage 4 cancer na. Apaginuwa kami mawat ang paglaom, busa ako sila gitugyan di kanimo. Gamit ang tambal, ngilang ginom. Kung na may VGMAX di kanila ko pag-ampo, Lord. Panalangin niya ang maong nga produkto o sa pangalan ni Kristo Jesus o Diyos. Ako pag-ampo, God. Mahilis, matunaw ang dapat matunaw. Maayo ang dapat maayo. Glory to God. Salamat sa kadaugan. Palik magtagbo sa mong kinanglan. O mag-atas sa kusog mong kinanglan. O bani ang tanan nagbangutan, gumikat sa pagpanaw sa minal silang kinabuhi. O ganing panahon karon o Diyos, nga lisod ang kinabuhi sa kadaghanan. Di kami wadang paglaom. Di kami wadang paglaom. O ban, murag gumawad ang ipaglaom. Lord, salamat. Di kami wadang paglaom. Salamat o Diyos. Dalaygon ka. Bantay matugos sa kanamo. Bantay ang mga anak na matugos eskwelahan karong adlaw. Kapila mga teachers. Salamat Ginoo sa kinabuhi sa mga teachers, sakripisyo para sa mga estudyante. Salamat sa kinabuhi. I declare blessings manas ng mga teachers. O bisan pa sa mga anak ng eskwela. Salamat Lord. Ako ginabalik kanimo tanungog tanang himaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas gampo kining tanan. Amen. Oh, come in.

Mataho mga kabuntagon, pasodan. Grabe gayod ang gugma sa Ginoo kanato. Kanako. Maong grabe ang akong pasalamat kaniya nga iyakong gipaambit sa kabag-uhan o kanaiya nga mapaobsanon. God bless you, Pastor Dan. Salamat alagad, Nards Layawon. O sa kataon na kasi nati, o gabagong kinaboy di akang Kristo. Dating bisyoso, dating palahubog, karon alagad na sa Dios. Alagad diya sa kapilya, simbahan katoliko diya sa lirungan talakag. Alagad may buntag diya kanimo.

0: Good morning, pasundan, pagkanindot sa balaang pulong sa Dios, tama gyud. Nga kanunay gyud ta moduol sa Dios from Liliana Villamor. Taura na butang igan Liliana. Good morning, pasundan. Mapinundom ko sa wala pa magkahatag. Paghatag na mo ha. Oh, reminder sa katuan sa tuwa pag magkahatag siyang obligasyon. Hatag na mo, matutpan igan Genevieve 5. O sa tanan po na itong mga membros, kaibigan. Salamat kayo sa pulong among nabati, pastor. Pakanindot kayo, amping pastor. Salamat kaibigan Martis o alaga Dodong Siga. Lipagay ko. Murag lima ka mga alagad, no? Sa... si Bang Katoliko nga nagpaabot og minsay ka nato karon. Salamat talaga Dodong Siga o Hingoog o ban siya pinanggang kapikas ng kaibigang Marites. Amen og amen ang pulong sa Ginoo pasudan. Adelina sa Florida, Kapalong, Davao del Norte. Sabi gif amen amina o. Oga. Live nagtanaw pod mi. Salamat igan Adelina. Salamat kayo. Atong para patayin ta madungog igsoon diya sa Big FM. Diya mo palit sa Big FM ha. Watay butika diya sa Kapalos. Bungo ako yung butika sa Kapalong na diya mismo sa istasyonan sa Big FM ang atong produkto. Diya na palit tong aroma. O gatong VG Max pod nga pinagpala igsoon. Naragi diya. Salamat yung tanan nga kapalit diha. Ato nang ipaubsad ang presyo diha sa Big FM sa atong Vigimax aroma. Gikan sa 1.5 igsoon, muraga 1.2 na lang di atong grapa. Ya, gikan sa 30 kapsula, muraga 25 na lang diha. So diha mo palit mga igan. Kung naamoy dealer diya sa inyong barangay nga taga 30, diyan naman palit kaysa mabaklay pa mo. Sama diya sa natay dealer diya kang kaibigang Dante. Dante Marcos diya sa Santo Tomas. Nalimot ko si mong lugar, kaibigang Dante, paligod text ba. Kaya nagatawag ka na ko nga taga Santo Tomas. Kapangita sa tong pinagpala. Nga produkto. Vigimax Aroma o Coffee. Ikson, ikaw na panalanginan sa Diyos sa mga programa. Patayin ka pag-ampo alang sa padayong suporta sa atong programa, Ikson, kay natin mga obligasyon sa mga istasyonan matagbulan. Ang inyong padayong pagpalit sa produkto dako ng katabang, Ikson, o inyong pag-ampo dako katabang. Pero in kaso, Ikson, buot mo mutabang sa ginagbi sa ginagmay lang na padala sa atong GCash. Text lang o PM mo ka na ko sa ato makatag ang GCash number. Ikson ako nag-isulti, di ni para na ko apan para sa bulaton sa Diyos. Labi na Iksoon nga matay tagbol kay mangita taglang istasyonan dito. Dugang persa tong programa ang pinagpala mo si Kangadto sa Bohol. Salamat din kayo, dalay ko ng Diyos. Pastor, order ko ga 5-packs coffee. Ipagkatog Davao. Yes, sister na. May punta ka na mo, sister na ba ni Brad Tony. Salamat siyang support sa program pinagpala mo si ka.
1: Nagyugo siya.
0: Salamat kay dalay ko ng Diyos.
1: Iyang mga mata puno.
0: Atong coffee, perting lami atong coffee. Kahapon naminaw ko sa programa ni Attorney Ruby sa radio. Attorney, lawyer na siya Ikson sa kailadong lawyer din niya sa Bukidnon. Matod pa niya sa radio. Naka-live na sa Facebook account sa Radio Kaibigan Valencia. Matod pa niya nga. So kan nakinom ko ga kining Herviva coffee, wa na ko ga kuan, wa na ko ga breakfast. Kay puno ni nutrient. Nila po siya basta gutomon, igsoon. Mao nga di na siya ga kuan, di na siya ga nga breakfast. Mag-inom lang siya Herviva coffee.
1: Sa kangit ni
0: may pa ang resulta siya ang lawas.
1: Ka.
0: Sa mo ka guwapa, sa mo ka sexy si Attorney. Attorney, good morning dia kanimo. Yang iyang anak po igsoon, ginapat interview sa radio iyang anak.
1: Imong kagahapon.
0: Iyan anak pag igsuon ay manurok siya ang panit.
1: Napakay gininhaw.
0: Sa pansadya nagsugod og inom Vigimax ang anak. Na imong healthy ang panit niya. Nindot na. Sa taas nga panahon igsuon pila ka tuig nga muraga. Grabe ka sensitive ang mga panit. Sa nindot kayo ay ang bata igsuon English lang musulti. Pero na itestimony sa radio. Gani mangayo ko sa kang kuan no di sa radio kay Bigan Tagay ko Dios ha og copy atong testimony sa anak ni attorney mismo. Anak niya ang muraga. 10-year-old ba ito ba siya? O 9-year-old? siya mismo nag-testify kung unsa kamaayo ang Diyos gamit ang atong produkto nga Vegemax. Ang igsoon mapanalangin sa Diyos atong Vegemax o atong aroma o atong coffee tungod maunig gamit sa ginoon suportaran atong programa. Andam nga pero kaya dugang pag-i-supagita mo, expanigsoon mo nang nalipay ko sa mga taong kasuportasab ka na ito sama ni Sistina. Sarap ito sab kang si Sis Bibing o Ganilson Dolode sa Filibayugan City. O kang Igan Diding Sibog, ang tagiya sa lami, ang Litson Manok di Asawao. Mary Ann, kahapon, salamat sa prayer, pasudan, salamat sa Ginoo kay pinaagi sa Vegemax. Matunaw, in the name of Jesus Christ, ako nagasalig nga mamuhat ang Ginoo aduna pagagamiton ng mga instrument sa pag-heal by the grace of God. Murag na ni siya problema, bukol sa mercy ang ulo ni. Mga ba ito, no?
2: Kayang tinuot.
0: Apektado ang iyang five senses, matod pa niya.
2: So good sa imo.
0: Matod siyang urologist. So nasa ulo kay
2: imong pagpaning kamon.
0: Urologist man. So kinalabas siya niya request ko kung makadecide ba ko o surgery sa akong ulo, matod pa niya.
2: Busa.
0: Kung unsa may pamaagi sa Diyos, ato lang iampo sa Ginoo, kaibigang Mary Ann. No? Salamat sa Diyos. Ang ginong Diyos magkapamuhat. Diya kanimo, yes, I declare with you. Kung gamit sa Vegemax yung gamito na armatunaw. Akong pwede Lord, di na maoperahan si Igan Mary Ann. Salamat Igan Mary Ann, dalay ko ng Diyos. O kanyong tanan diha, igsoon. Kalilangan, diya ko niya. Uy, nag-order ka na ito. 20 kagrapa ang Madayag Store. Na nag-order, gitik sa atong staff kahapon. Kaya mo, atoy man ko. Nag-order siya 20 kagrapa ang Vegemax. Capsule, igsoon, herbal capsule. 20 kagrapa. Bago lang may deliver dito, og 20 po, nahurot na. Diya po sa butika kalilang, 30 kagrapa, dali lang hurot. Bago siya nag-order 30 kagrapa. Ang atong aroma diya, tag 150 ka butilya po niyang paliton ng aroma, paspas kay Morot. Ana ang papanalangin sa produkto, igsoon, diyas kalilangan. Salamat kalilangan na sa inyong pagpatrunay sa produkto. Og nalipay kay kudagan, gipang ayo sa Diyos, igsoon. Diha sa kuan, diha sa kalilangan. Salamat sa Ginoo. At umuras, igsoon, karong 20 minutos makalipas alas 5. May buntag, Ikan Elmer and Amy Juliada. Good morning to Kabiyang Jocelyn, Abapaw, Ananay, Miding. Diya, sala akong ta, makabot ako diya, no? Si Nanay, Nildi ba to? Diya, sa Asunsyon. Nay, may buntag mga florist family diya. Kanyang tanan diya, may buntag, Nay. Order sa ato, patadaan siya, aroma. Ako nag-turn over na, I don't know kung nag-communicate na kanima kong staff. Kaya nahurot na iyang 30 grapang aroma. Duwara kadlaw, nahurot na.

Pakanindot gayod sa pulong sa Dios dili gyud masukod og makumpara ang iyang pagigugma kanato. Salamat pasundan sa pag-share sa kanunay sa mga pulong sa Dios og bisan pa sa pag-take og pag-maintain sa ako ang papa sa Vegemax capsule. Naulian gayod iyang gibati. Bisan naa siya ay sakit sa kasing-kasing, naulian gayod pastor. Oh, glory to God. Pasudan dalay gud ang Dios og salamat pasudan hinaot nga daghan pang ay matabangan ni ini nga tambal uban sa tabang sa Dios. God bless. Pa-shout out ko pastor sa ko ang papa pastor Sinon Cuevas og mama Evangeline Cuevas taga Cuevas Trento Agusan del Sur. Alas tres pa pastor, naka-ready na ang ilang radyo. Nagasubaybay sa imong programa. Og pa-shout out usab ako sa akong mga uncle, auntie nga taga Santa Maria og taga Cuevas, Dangasya, Dangkiasan family og Cuevas nga nagapaminaw kanunay sa pinagpalang musika. Salamat pasudan og maayong buntag. Dakong pamilya ng Cuevas kay naay lugar diay tawag isuon nga Cuevas. Mao diay naay Cruising Cuevas. Diya sa Trento Agusan del Sur. Naputa din ni amigo, retired member sa Armed Forces of the Philippines sa 26 IB kanadto. Siya. Kaibigang, ato ng kaibigan sila, Nestor Cuevas. Murat Agusan gihapon ni si kaibigang Nestor. Cuevas igsoon nga retired nga sundalo.

Kaibigan Tessie, og Toto, Kabilido sa sangkanan may buntag diya kaninyo. Ato po nilang dealers ng produkto ng VG Max ug Aroma. Diya sa Manolo, diya mo palitig zoon sa terminal, diya tapad sa PNP Outpost sa Canadelia Store. Anak mo diya. Og na pod kang kaibigan Toto, tuntun unahon. Good morning, Pasundan. Ako si Dominador, taga RV Kahaponan, Valencia City. Dugay nang naminaw sa imong programa, Pinagpala Musika. Salamat, Igan Dominador! Taga RV, may punta kayong tanan diha. Ang atong kaibigan, salamat kagawad. Taon, bisag magkurug-kurug ng kamot, pero maana pag-opisina para mag-limit. Salamat kagawad! Nalimot ko sa pangalan ni kagawad ba? Atong functionary sa kaibigan. Gikan ka na ito hangtod karon. Salamat sa pagtima sa grupo. Taliwala nga nag-retire na siya isip barangay kagawad pero wa pa ni mo retire isip atong kolektor sa kaibigan diya. Salamat kagawad ha diya sa barangay kahaponan diya sa Arfe. Good morning Pastor Dan. Salamat sa pulong among nabati karon nga nindot kaayo Pastor Dan. Salamat sa pagbasa. God bless you always Pastor. Salamat kanin mo kaibigan Jin Ingay Pangulima. Congratulations di ay bagong apo ni Igan Nonoy og Igan Dailit Bora sa kang princess nila. Salamat sa Dios Luyo sa Moraga pila tulok adlaw paglibor at least nakapanak uga. Nagpaampo pastor ampuan kay isi-isi kuan si princess. Pulipay ko pagkaugma antis pastor salamat normal ang panganak. Normal. So salamat sa Ginoo gawas og gasto og dako at least di po kayo lisod liluyo kung wa ma sisarian. Marisa Payagaan, balansag may buntag. Pasudan, patabangkog, paampo ko ni mo kay ang akong mga bukol daghan pa o sakit akong batang. Yes, Igan, Marisa. Yes, Igan. Salamat ka pamina na pod ko, Pasudan, pagkatahom sa maong pulong karon from SG Sharon Montoya. Babaying security guard diya sa Tagum City. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Diya sa Guanga Tugbok Quarry Davao City, may buntag kanimo Pastor Morning Asa makapalit og coffee, Pastor. Anak ko diya. So, posible anak ko karong Sabado, pero ako tanaw na. Kaya gitawagan na po ko sa Yundi dito sa kasa kay last na gidaw ni. Pero naipakita sa ako sa di pa natandugon. Di pa nilirepiron. Kaya akong ipaabot kay mo akong gabitong baka ito sa Bohol. So matukog Davao. Nag-order man si Stina. Asis, pwede rin kita magkita diya sa Davao. Text lang kung saan na po nag-order diya sa Lumundao. Sis Mila Ong. Order to siya o VG Max po kung saan ako magka-antog Davao. Pabuhat ko Davao, taga-Arakan, pwede rin matang sa ako sa Katipunan o di ba ka diya sa Lumundao. At tamo sa ako taga-Kuan, magkabarangayan sa Arakan nga pabura kaayo sa highway to Davao. Good morning, Pasudan. Constantly hearing your radio program with my wife. We are so blessed. We are also buying your products so that in a simple way, we can support your ministry. Salamat din kayo! Wow! Salamat kami yung Faustino Bravo Pante. Thank you very much. Iksoon ang rason ng aning atong produkto para gini sa buraton sa Diyos. Kaysa mag-sorte kani adto ang atong ginawalan usa lang ka radyo pero salamat sa mga pinagpalang produkto nga gipanalanginan sa Dios. Amin sa mga produkto nga gipanalanginan sa Dios para naka-hook up na kita sa almost 50 radio stations. Mao gining rason ano ya kining gipanalanginan kay nakatabang sa atong ministry. Blessed morning, Igan, Pastor Dan. 7 years na ugma ang kaibigan sa barangay Mangagoy, Bislig City, Tugad, Binigloy. Salamat din kayo, ha? Oy, tulo ka buk atong ipinawagan at tumilabay ang adlaw, taga Surigao. Hatag mo sa aning tulo. Talag sa rabito, paano diya karoon na nagdungan, no? Tulo ka buk ka. Salamat kay Igan. Salamat din kayo. Taga Bislig City, Yitlaw, Badang.
Igsoon, atong oras karon. Grabe ka paspas mo dagan yung atong oras, mga igan ba? Apit na namilit. Apit na kita manamilit, mga kaibigan. Kaya, kining atong oras. Grabe kay ka paspas mo dagan. Dahil kayo maminsay, kasubugin na ako ng kabsanta o oras pagbasa sa inyong mga messages, na? Pasailuan tao ko, igan. Oga, manamilit ako. Salamat din guys na nagpaluis ng programa. Salamat din kayo. Mas mong kailangan, di ako niya. Para ba ng duha ka pamilya nga ni Panaw Igsoon, duha ka pamilya nga nagabag mo tanto sa Panaw sa minahal, sa kinabuhi. Di ako niya. So, sayo kumuan ha, di ha.

Maayong buntag, maayong unta, makaabot ka diri sa Trento imong produkto na diya sa Gin Pharmacy. Nanay Linda of Santa Josefa na sa Gin Pharmacy. Ang atong Vegemax aroma, murag na po sila'y coffee siguro dito. Sister, good morning, Pastor Dan. Ang pulong sa Ginoo nga imong gibasag kay madasig ang among kasing-kasing salamat. God bless po, sister, kaibigan, Didik. Salamat, Igan, Didik. Boyno, sa nabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ning mga istasyonan nga asa kita madungog. May buntag, Igan, Evelyn Marquez of Sultan Kudarat. Ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong mag-aingon na ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. At ang iyong atong Mindanao, Visayas Headlines.

0: ko si Teresa Ajero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
0: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa pot na ulian. Ang siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella. Tulo ka bitol. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kuba, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
5: Nag-tick sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Tapos sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
1: Oo.
5: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
5: Para patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa gimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako na yung kuano niluan sa butunban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintindi ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat, Pastor, sa alam.

0: Mindanao Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.37.
0: Mindanao Visayas Headline. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline. Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay gud ng Dios sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula og mausab sa tong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa tong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako modapit kaninyo. Sa pag-uban ka na ko, atong siron kining pipila ka mga balita tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus og aroma herbal oil, mga kaibigan ko. Adlaw nga Biyernes karon o gapit sa 9 binaling bulan sa Oktubre 2026. O sa kalahing adlaw na po, matang mga adlaw ang gihatag sa Diyos nga ni kanato, mga kaibigan. Bago ay palang atong nadungog ang programang pinagpalang musika nga sa gihapon atong kanato sa produkto nga Vegemax Plus. Mga kaibigan, makiksuunan. Ausbon ko, adlaw nga Biyernes karon. Kamusta mong tayo, mga kaibigan? Ako ninaot nga ng bakod ng kataghanan. Dito sa itong bakod, unya mangandam o santa nangandam nyo, pakuskan yung radyo para bisag-asa mong parte sa iyong balay, makadungurag yapon mo. Ning atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa gihapon, madungog, makita kita sa itong Facebook account, Daniel Evangel. Og mabati atong Mindanao Visayas Headlines sa gihapon sa kapina 40 ka mga istasyonan din sa Mindanao o sa Visayas. Di na ko maglangan, magkabigan. Ani ang ulan tudling sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 56 anyos nga mag-uuma nadakpan sa Lapuyan, Sambuanga del Sur tungod sa illegal gambling.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang top 10 most wanted sa Tagum City, arestado.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Ikaupat nga State of Province Address or SOPA ni Bohol Governor Aris Aumentado gikatakda karong adlaw Oktubre 9, 2026.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Lalaki patay sa sunod-sunod nga pagtigba sa iyang kauban og inom sa lungsod sa Talakag Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Uy. Duwa ka individual dakpan sa anti-illegal logging operation samtang kapin 800,000 nga kantidad sa kahoy na kumpiska sa Maylano sa Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa itong balitang hiligay nun, mga kaibigan, tambutso sang tatlo ka motorsiklo sa lapas, Iloilo ginkawat sang riding in tandem.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa dagang pwedeng kawaton nga nung tambutso magi sa motor magi kawat. Why pili magkawatan karong mga kaibigan? Mga igan, mawag ka ng uluan tudling sa atong balita. Tud ka nato sa produkto nga Vegemax Plus o Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang haplas nato. At ang iang detalye ni ini, mga kaibigan. Ang atong Vegemax, gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom. Gipanalanginan sa Diyos. Maong dagang kayo ng ayo igsoon, dagang yun kayo ng alipay sa atong produkto nga Vegemax Plus. Oga, tungod sa mga testimonies, nga lalaing mga sakit, mo na makaingon ko nga halos all in one. O sa lamang kaklaseng kapsula, pero dagang sakit ang mataga ag alibyo ani. Bisan todo sa lamang kini kasimpleng nga food supplement, apanay mo kining tambal sa kadaganan, mga kaibigan, makiksoonan. Kini ang atong pinagpalang kapsula, Vegemax Plus. Para makasiguro mo pinagpalang kapsula yung mapalitigsoon, ana mo sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan o niya mga igan sa ato mga tindahan. Pag naa mo sa Valencia na dinhi sa Alcueno Emporium, pagita ang kanhing opisina sa kaibigan. Pag naamo sa Maramag, nasa Perimeter Building Stall number 18. Kung naa ka sa terminal, diya ka sa imong tuong dapit. Sa right side kato pinakadapit nga linya sa building, gikan sa pinakasinugdanan diya, doors terminal, ikaunom siya nga pwesto. Diya ang atong opisina sa atong kaibigan, diya po atong tindahan. Pag naa ka Kadingilan, na diya skilid mismo sa food court sa Kadingilan Sentro. Pag naa mo sa Wao, dito mo. Wala diya sa itong office sa kaibigan dito sa itong tindahan sa Adyong Building at Bang sa kanang bagong site sa merkado. Color green na diya si Kwan Ihada Ruspe na ito. Pag naamo Bislig City na sa mga goy, R. Carcelio Street, halos kilid siya sa Cup Building. Pag nasa Hingoog, dumuigsoon diya sa Guzmana Building. Doon sa terminal, backlight ang terminal, padulong nga ito sa merkado nga direksyon, naasin mong right side, malabian nimo. Gikan sa terminal siguro mga 100 meters. Diyan mo palit igsoon o sa mga butika nga ako lang ginaminsyon din sa radyo. Pag naamo sa Cagayan de Oro City, naadya kang Joy Love si Rondo Sayas Carmen. Pag naamo diha sa Villanueva, anamo diha sa Power Radio. Osbud ko Power Radio. Pag naamo diha sa Lumbia, adya kang Ma'am Hisil Bunaoy, no, at bang sa kanang jail diya igsoon. Ana mo diha. PGMP ba diha o PDRC? Anyway, igsoon, diha mo, palit kang Ma'am Hisil Bunaoy. Natapulong itong VGMAX aroma diha. At ang oras karon 48 minutos makalipas alas 5. Katong na ipangutan na, text lang mo ha, ay lang tawag. O yung katong gusto mag-testimony, tawag mo. Murag mag-testimony ay karon. Karon ba to tawag lang, Pastor Sinon, kung buot ko, nindot kung madungugin na mo mismo, ikaw mismo mag-testify, o baka imong anak lang mag-testify para ni mo. Depende ha, kung kisa. Tawag lang sa itong numero. Ipabot ang istorya sa kayo na angkon gamit ang itong produkto ng VGMAX o Aroma. O niya, pag na-testimony sa coffee, nga ganaan ka, kay mo na yung gibati sa mong lawas ka ron, naman ka nakainom, tawag po, itestify igsoon kung sa efekto sa atong Herbiva coffee diya kaninyo. O karon sa detalye sa atong mga balita.
2: Mindanao, Visayas Headline.
1: Balita gikan sa Buanga del Sur, mga kaibigan, 56 anyos nga mag-uuma na dakpan sa rapuyan sa Buanga del Sur tungod sa illegal gambling. Aron hiyata ka na ito ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 56 anyos nga lalaki nga usa ka mag-uuma og residente sa lungsod sa Lapu-an, Zamboanga del Sur tungod sa kasong paglapas sa Section 3, Republic Act 1987 o Anti-Illegal Gambling Law of the Philippines. Atong sige ka sa operasyon, alas 10 sa buntag, kagahapong adlawa, Oktubre 8, ning kasamtangan nga tuig, dadtong napita sa may purok gunhuran, Barangay Poblasyon, Lapu-an, Zamboanga del Sur. Di nagmalampuson ang operasyon sa pagtinabangay sa mga personahe sa Lapu-an Municipal Police Station kansang napahigayon og manhunt operasyon nga misangpot sa pagkadakop sa mga suspek pinagi sa gahom sa warrant of arrest nga gipagawas niya itong September 21 ning kasamtangang tuig sa Assisting Judge sa Regional Trial Court Branch 29 San Miguel, Zamboanga del Sur. Di na doon ay recommender nga piyansa nga 60,000 pesos bugti siyang temporary nga gawasan sa pagkakaroon ananas kustodiya sa Lapu-an Municipal Police Station among dinakpan alang sa tukmang disposisyon sa maunga kaso. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Zamboanga del Sur, sa ngalan sa VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ay inyong kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Limit sa maong report. Laing balita mga kaibigan, top 10 most wanted sa Tagum City. Arestado. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Noenem Rafisora Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noenem, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines!
3: Naadakpan sa kapulisan ang usa ka 56 anyos nga lalaki nga usa ka mag-uuma og residente sa lungsod sa Lapu-an, Zamboanga del Sur tungod sa kasong paglapas sa Section 3 Republic Act 1987 o Anti-Illegal Gambling Law of the Philippines. Atong sige kasang operasyon, alas 10 sa buntag kagahapon adlaw, Oktubre 8 ning kasamtangan nga tuig dadtong lapita sa may Purok Gunhuran. Barangay Poblasyon, Lapu-an, Zamboanga del Sur. Di nagmalampuson ang operasyon sa pagtinabangay sa mga personahe sa Lapu-an Municipal Police Station kansang napahigayon og manhunt operasyon nga misangpot sa pagkadakop sa mga suspek pinagi sa gahom sa warrant of arrest nga gipagawas niadto September 21 ning kasamtangang tuig sa Assistant Judge sa Regional Trial Court Branch 29 San Miguel, Zamboanga del Sur. Di na doon nagrecommender nga piyansa nga 60,000 pesos bugdi sa temporary nga gawasan sa pagkakaron ana nas kustodiya sa Lapu-an Municipal Police Station among dinakpan alang sa tugmang disposisyon sa mga kaso. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Zamboanga del Sur. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lena. Kini ay inyong kaibigan Francis of Yimet para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Now Visayas Headlines.
1: Pasaylo ko iga na layang atong na paabot nga balita. Ako bantayan. Top 10 most wanted person sa Tagum City arestado. Anong detalye igan? Kauban ni kaibigang Noinim Rafisura Kainoy.
4: Sikop sa gipahigayong operasyon sa kapulisan ang gikonsiderang top 10 most wanted person sa Sete level sa Tagum City alas 4 sa hapon ni Adtong Milabayng Adlaw sa Barangay Kanukutan, Tagum City. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Kent, 28 anyos og nanimuyo sa Cagayan de Oro City, kinsa nagatubang og warrant of arrest sa kasong pagsupak sa Section 5 Article 1 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nga gipakan naog sa Regional Trial Court sa Cagayan de Oro. Sa karon, gipaabot na lang sa kapulisan ang kamanduan sa korte aron mabalhin kini sa Cagayan de Oro asa nahitabo ang maong krimen. Balitang hatod kanato sa Vegemax Plus, Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula og Aroma Plus, Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay bigang Noinim Rafisura Kainoy sa maong report. Laing balita mga kaibigan. Ikaupat nga State of Province Address or SOPA ni Bohol Governor Aris Aumentado gikatakda karong adlaw Oktubre 9, 2026. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni Kaibigang Nora Canelio Acas na nukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Gikatakdang ipadayag ni Bohol Governor Erico Aristotle Aris Aumentado ang iyang ikaupat nga State of the Province Address kon SOPA karong adlawa Biyernes Oktubre 9, 2026. Ato nining maong kalihukan gilauman nga i-report sa gobernador ang mga dagkong kalampusan sa iyang administrasyon lakip na ang padayon nga pag-uswag sa ekonomiya sa probinsya, mga bag-ong pamuhunan ug ang mga milambo nga programa sa agrikultura ug turismo gawa sa pag taho sa mga nahimo sa iyang pangagamhanan, magsilbi usab kining higayon aron ipaabot ni Governor Aris Aumentado ang iyang mga sunod nga plano o mga dagkong proyekto ubos sa iyang strategic governance roadmap aron padayong makabot ang mas hapsay o malambuon nga kaugmaon alang sa tanang mga bulanon. Nanukadin hi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vigimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canelio Acas, report alang sa Mindanao Visayas Headline.
0: Mindanao Visayas Headline.
1: Dagang salamat kay Bigang Nora Canelio Acas sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og Aroma mapalit diha mismo sa istasyonan sa Hot FM at Tubigon Bohol. Busa taga Bohol, taman sa mabot sa itong programa at tura mo sa Hot FM na imutang diha at bang sa Mater Dei College. Naidalan di atbang sa eskulaan sa Mater Dei College igsoon subayon na nasa luyong dapit igsoon na diha ang naimutang ang studio sa Hot FM at Tubigon Bohol. Bohol, at ang inyo ako pag-atua pag ina-finalize akong schedule. Pero sa di madugay, itugot sa Diyos. Muhanag ayop, mahuman akong sakyanan para tumadala dito at

0: sa lungsod sa Talakag Bukidnon. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Charimi Pahangin, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
2: Patay ang 46 anyos nga lalaki human kinigi balik-balik og tigba sa iyang kauban sa inom sa Purok 1 Barangay Basak, Talakag Bukidnon niadtong Miyerkules sa gabi, Oktubre 7, 2026. Ang biktima ginalamang sa alias nga Eric, 46 anyos og residente sa Zone 2 Mulugan, El Salvador City. Ang giingong suspek sa pagpanigbas mao si alias Rodel, 68 anyos. Base sa resulting investigasyon sa Talakag Municipal Police Station, nag-inom ang duha sulod sa usa ka umahan sa maong lugar, sadyang nagkainit ang ilang panaglalis ug mihantong sa physical confrontation. Matos sa live-in partner ni Eric, misulod sa iyang kwarto ang suspek kapan gisundan kani sa biktima ug ipuspusan og botilya sa agdag. Tungod diini, nikuha kunog sundag ang suspek ug balik-balik ang gitigbas ang biktima. Kritikal ang mga samad garaangko ni Eric, labi na sa ulo, tuo nga bahin sa liog, ug wala nga kamot. Gidala pa siya sa Bukidnon Provincial Hospital sa Talakag, apan wala na kini maluwas ug giklarang patay, alas 11:54 sa gabi. Samtang, ananas sa kusudiya sa Talakag Police ang suspek ug ang sundang nga gituohang gigamit sa pag-atake. Balitang hirugkrato sa Vegemex Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Narukad na lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kini si Gansarmi S. Pahangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Charimi Pahangin sa maong report. Hatod ka na ito sa produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula magkaibigan mag-isona. O katong buot mag-testimony, pwede na mo tawag karo maigan. Ayag kaulaw, ayag kadlok, tawag ka. Ipabot ang istorya si mong kaiyuan nga naangko naman kami gamit sa tong produkto. Sa di pa nato dawaton ang laing report o samtang kita ang paabot sa posibleng mutawag karon. Ato una paminawon kini usa ka testimony na pasalamat sa Dios nga naayo siya gamit ang produkto nga Vegemax Plus. Makibiyang makiksoonan. Usan siya kakaabag igsoon at itong paminawang kini iyang testimony tagahinatuan sa Riga del Sur.
3: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko na palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon yung gayud langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako may hihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Dananggalyo nagihimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bigimat.
0: Maukad to iksoon ang usa ka kaabag dito sa natuan sa Riga del Sur nga persona na kong nadungog samtang nag-testimony siya. Gi-record na siyang kauban sa dito mismo sa panahon nga nagtapok ang makaibigan sa natuan para sa anniversary. Kaabag to. Oga, siya mismo nakatestify. Laing balita mga kaibigan! Duwa ka individual dakpan sa anti-illegal logging operation samtang kapin 800,000 nga kantidad sa kahoy na kumpiska sa Maylanosa, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez nanukad sa DXRM, Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
4: Dakpan ang duha ka individual og nakonfiska ang gibanaban ng 810,000 ka peso sa kantidad sa illegal nga kahoy human nasakmit atol sa niusang operasyon sa anti-illegal logging operation

0: nga gipahigayon sa Bukirang Bahin sa B1 area kilometro 38 Barangay Pakwan Lanon sa Surigao del Sur nitong Oktubre 7 2026. Ang operasyon gipanguluhan sa Regional Intelligence Division 13 uban sa koordinasyon sa 132nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force sa Battalion 13 ug Lanon sa Municipal Police Station uban sa Department of Environment and Natural Resources Regional Enforcement Unit nga niresulta sa pagkasikop ni alias Jovi 39 anyos din residente sa Purok Navy Barangay Karumata San Miguel ug alias Jerome 33 anyos residente sa Purok Malinaon Barangay Maitom Tandag City sa managsamang probinsya sa Surigao del Sur. Gikumpiskar sa mga tropa ang gibarabana nga 18,000 ka board feet sa lawaan yakal ug tanggili nga kahoy uban sa usa ka asol nga Rossi chariot nga gituhang gigamit sa pagdala sa mga produkto gikan sa lasang. Ang nakumpiska nga mga kahoy ang anana karon sa kusodiya sa Community Environment and Natural Resources Office sa Cantila, Surigao del Sur samtang ang mga dinakpang suspek itanggong sa Lanon sa Municipal Police Station ug nagpaabot sa pagpasaka og mga kaso tungod sa paglapas sa Presidential Decree number 705 nga nailhan sa revised sa Paris Record of the Philippines. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Reina Linusette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigang Reina Linusette Martinez. Nandukan diya sa DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur. Maayong pagpamina ug kang kaibigang Glyce sa Saway og diha usab sa Infinite Radio. Murag na diha siya kaibigang Bong Algabre. Basig mapa patagpo nato siya og alabay og balita dinhi pagkitabo diha sa Davao area. Morning nimo diha kaibigang Bong Algabre. Katapusang balita mga kaibigan. Balitang hiligay noon, tambutso sang tatlo kamotorsiklo sa lapas, Iloilo, ginkawat sang riding in tandem. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headline.
3: Nagpabutyag sang kagi gamatagiya sang tatlo kamotorsiklo nga nakapark sa Luna Street, Barangay Bantod sa Sitio Tambag, Trinias Boulevard na bitas sa lapas matapos inkawat sang riding in tandem ang ilang mga tambutso kahapon sa Gagaon. Suro kay Barangay Gagawad Elmer Gumapal, Chairman sang Peace and Order Council sa Barangay Nabitasan, nagaronda sila kaupod sa mga barangay tanod dangat sa Sitio Tambag tudo pala una sang Gagaon pero wala nila natimingan ang mga suspects. May mga CCTV cameraman nga naka-install sa barangay apang wala mabutangan sang CCTV ang bayan sa Sitio Tambag rason nga wala marikod ang aktual nga pagpangawat para yung pa-imbisgasyon sa kapulisan agud matubod kag mapasakan sa kaso ang masuspitsadong riding in tandem nga responsable sa pagpangawat. Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinapalang kapsula kag aruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Radila sa Report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo, turug na baskog pa. Ay ay ay.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Madamong nga salamat kaibigang Randilasa sa maong report. Atot ka na to sa produkto ng Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Pastor Dan, good morning. Asa dapit mapalit sa ginsan ang Vigimax? Igana, huwa pag itay insaktong dealer diha. Pwede na may padala sa GNT na matoy taga ginsan ni palit og polo kagarapag ipadala dito. Para po to silang gamit. Olivia Villanueva, pwede na mo ipa-GNT. Nag-deliver ka diri sa Madayag Store Pastor sa kanilangan. Magpa-appeal ko. Yes, Ate Lorna. Dadaan ta ka-appeal o niya. Mga igan, wala tigong oras. Sangalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Sa ngalan sa itong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas o sa itong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio temporaryong manamili itong mag-aingon. Pastor, pwede ko mangayo number ni mo, Pastor, taga-kalilangan ni Palit Unta kong Vigimax. Ah, sige, taga-anta ka unya. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Pila siya ka adlaw o semana ng di kalakaw?
1: Di pa admit na mo siya sa hospital, Pastor, katong August.
0: Oo.
1: Paggawas niya sa hospital, mga after siguro mga 3 weeks o mga 4 weeks, Pastor. Di pa inom na ako siya o BG Max. Kada morning, duha-duha, every meal niya, Pastor. Mga 4 weeks, Pastor. Kaluya sa Ginoo, Pastor. Kaluya sa Ginoo, Pastor. Makalakaw na siya, Pastor. Makalakaw na siya.
0: Uy, salamat sa Ginoo. Glory to God. Na-stroke siya or unsa man?
1: Na-mild stroke siya.
0: Na-mild stroke
1: siya. Hindi man siya high blood, Pastor. Mild stroke lang siya. Kana na-overpatigot, Pastor. Kaya mananagat. Mungkod niya akong bana, Pastor.
0: Okay, oo. And then, ikaw Igan, unsa po imong gibati sa imong lawas?
1: Ako ang gibati, Pastor, kanang permente ko kabuhion.
0: Oo.
1: Mamuipoy ko pag sa buhion ko, Pastor.
0: Tapos?
1: Papil may ampo, Pastor.
0: Yes.
1: Pagkatlawang, kaya mo pa yung magnormal nga malihok na unta dyan ang kikas lawas. Ako ang bana, Pastor. Nakukain ka ko lang sa mo ko niya nabuhi, Pastor. Ang pagkamalstro niya.
0: Yes, Iga, no? Palenta mag-ampo at isilipay ko nga makalulakaw na yung mga bana.
1: Okay, salamat, Pastor. Salamat.
0: Salamat.
1: Pastor, magkatlawang.

0: 98.5 Numero 1 sa Balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
3: Mauni, atok ni!
4: Mangaon na ta!
5: Uy, kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
8: Fuego blend jelly paste!
6: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building. Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
9: Happy anniversary.
10: I love you.
9: Akong gift nimo.
10: Wow, kanindot ko ani. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat han.
9: Di apa?
10: Couple short, atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
10: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang Information Caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang Information Caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia. Aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo ng itaniyag sa syudad, alang ka ninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batakang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkadaiyang ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
14: Balitang linaw, Hapsay ug Vibo Valencia.
13: Karong adlawa, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang Information Caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa Yakap Program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information Caravan, kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Oy mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: May good news!
2: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
3: sama sa large format outdoor sticker,
4: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
1: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
1: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkailap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata og uban pa. Self-protection measures, panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok, gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves og pantalon, og kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya og uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area, subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdubi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig, ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medikal nga atensyon. Hinumdubi, dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang, limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok, panalipdi ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay Tumas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
0: Kini ug 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

Radio kaj Bigan. Nadi 8.5 Radio kaj Bigan.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balik.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kiniyang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: O si Ato Igana, Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-ulit na kung maaruma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
7: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
8: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
7: okay. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
8: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
8: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
8: 5 ka buo.
7: Okay.
8: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito na himamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasap tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Doon na kami kauban sa simbahan atong Domingo. Iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan nga naa koy bidya magsabalay. Miari sila sa balay, pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, pastor. Kay nagchat ko sa iyang asawa nga kumusta si Badjo-Jo, nung himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayud. Tiinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni pastor, mitulog yun akong luha. Ang Bidyamax, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, pastor.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Kinsa ni palihog taga-asa?
3: Si Margie Pilingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis,
2: Pastor. Na-arthritis.
3: Oh, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
3: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, human ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
4: May good news!
5: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
4: Wakaday pagitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
10: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.

0: Yes, akin sa ni Palayog.
1: Igan, best parlor ni Paso.
0: Igan, beta parlor. Yes, unsa ato Igan?
1: Talang, mag-testimony lang po sa Bitimax, Bitaw Patrol. Kasi Igan, pindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto tal siya mag-testimony, pero kay dila po siya kabalo mo gamit sa...
0: cellphone. Okay.
1: Nako.
0: Yes,
1: Yung apo ko, no, nalalaang isakitan og piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit og Bitimax isa kabuo. Ka, ilum ko nun nag-Bitimax ang iyang apo kay Pitiskita og piyan. Gali maglimag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidalada nila hospital, tipak doktor ni iyong kunong doktor nga. Sama na ipainom ninyo anong inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi nais, Dr. Pastor, ang kuan ko nun...
0: Appendicitis ni Buto? Yes.
1: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala ko nun makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, si Mark nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo day. Siya nga, oh, tipaminawan, may ganimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kay painom ninyo, BG Mark, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipon yung pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay Bitimax nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og payo kay kung wala pang Bitimax tingali patay na iyang apo kuno Pastor.
0: Okay, salamat kay Igana, salamat Igana Bit.
2: Kini ug 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.